0: Independence Day Street Parade, alas 8 sa gabi, Battle of the Bands. Hunyo 13, nga mao na ang pista celebration sa Longsword sa Tayasan sa Buntag, misa sa tanan nga mga simbahan. Pagkagabi, live band uban sa Spanskula. Ang tanan na sampit nga kalihukan, tipik o gabahin kini sa nagpadayon nga Dali Tayasanon 2026 alang sa annual fiesta celebration sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa itong paghandos sa itong mga balita, ilabi na giyod sa itong mga balitang provincial.
1: Balitang provincial. Andos Balita, Andos Balita.
0: Testa, nagpahigayon o Regional Skills Olympics alang sa kompletong detalye atong dawaton ng reports ni Handos 38 Boyex Labiu Garinal gikan sa 99.1 Bago Eskol Star Radio. Boyex, lasigi Handos o Labiu sa mga balitang provincial.
1: Andos Balita. Live report.
2: Kaya salamat yung boom na gusto ba sa masukitig pa, Minong. Ang Technical Education and Skills Development Authority kung TISDA o sa kahinsas gobyerno sa Pilipinas na nagatugog Technical Vocational Education, Skills Training, Assessment o Certification Programs ang nagpahigayon giniog Regional Skills de Olympics sa Negros Oriental Convention Center din tulogar rohiyo ng Miapil lagip na ang Negros Oriental, Negros Occidental o Sigihur. Di pa si Uda sa kalihukan ng partisipasyon o kolaborasyon sa Toluca Provincia sa pagpalambo sa Technical Excellence, Innovation o Skills Development sa Tibok Negros Island Region. Ang naisikutang kompetisyon sa Skills Olympics naglakip sa Fashion Technology, Graphic Design, Electronics, Welding, Robotics, Cooking o Bunpa. Apilosab ang kompetisyon sa Carpentry, Electrical Installation, Cyber Security o Web Technology. Moabot sa 75 kapartisipante ang magtigi karong tuiga di ang mga mananahog magrepresentar sa mga rehiyon og National World Skills Philippines karong bulan sa Agosto 2026. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubran sa mga labas ng tinugod ng mga balita. Matagkaroon Gini si Handos Renda Utso Boyaks Love you Gana Reporting
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyaks Love you Gana Simuhang Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Pinagi sayang official FB account nga Emmanuel MM Lemkechong AY gidapit ni Congressman MM AY. Ang mga college students sa unang distrito nga pwede na nga maka-apply sa educational assistance para sa second semester sa school year 2025 to 2026. Mogini ang Facebook post ni Congressman MMAY. Atensyon, college students sa unang distrito, abli na ang pag-apply sa pag-educational assistance para sa second semester sa school year 2025 to 2026. Mga college students gikan sa La Libertad, Himalalod, Tayasan, Ayongon, Bindoy, Canlaon City, o Giholngan City, ayaw ni palampasa. Una sa tanan, mangayo kami og pasaylo sa pagkalangan sa pagsugod sa pagdawat sa mga aplikasyon tungod sa pipila ka wala damhang mga babag nga among nasugatan. Salamat sa inyong pagsabot o pagpailob aron masayon o mas duol ang serbisyo ang TEM Congressman MMAY. Mayong maadto sa inyong lungsod o syudad aron mudawat sa mga aplikasyon sa educational assistance alang sa college students. Schedule sa pagdawat sa mga aplikasyon. John 13 Sabado, La Libertad. June 20, Sabado, Himalalod. June 27, Sabado, Tayasan. July 4, Sabado, Ayongon. July 11, Sabado, Bindoy. July 25, Sabado, Canlaon City. August 1, Sabado, Giholngan City. Dili na kanha sa imong schedule, walay problema. Mahimong imong ginikanan o igsuon ang musumiti sa mga aplikasyon o mga dokumento alang kanimo. Hulata ang sunod nga pahibalo alang sa venue, oras o kompletong listahan sa mga requirements. Like o follow ang atong page aron dili ka maulahis sa mga updates o anunsyo kabahin sa educational assistance o guban pang programa sa opisina ni Kong MMAY. Basin ikaw na ang sunod nga makadawat sa educational assistance, itag o i-share kini sa inyong mga kauban sa kolehiyo aron walay mahibilin. Katong maong FB post gikan sa official Facebook page ni Congressman MM EY.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nasulod sa top 3 sa Vice Mayor Segfredo Cardenas sa Pulso ng Bayan. Top Performing Vice Mayors of Negros Oriental alang sa unang quarter sa tuig 2026. Among survey, gihimo sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates. Idabanan sa Bisaya Social Polls diin. Gipahigayon kinagikan sa April 6 ang tuod 20. Ning kasamtang tuig o gitambungan sa 4 mil ka-adult respondents sa tibuok probinsya. Sumala sa tigpatigayon sa survey, adunay margin of error nga plus 3% o 95% confidence level. Busa kung base sa resulta, taas ang pagsalig o suporta sa katawhan ngadto sa mga vice mayor nga aktibong nagpalambo sa maayong pangagamhanan, nagdumala sa epektibong legislasyon o naghatag o ligon nga mga suporta sa lokal nga administrasyon. Gipasabot usab sa report nga mga opisyal nga nakasulod sa maong ranking na ilhan tungod sa ilang transparency, accountability o dedikasyon sa pagserbisyo sa komunidad. Ang ilang liderato gilang adunay dakong kontribusyon sa kalambuan o pagpaligon sa people-centered governance sa ilang tagsa-tag sa kalungsod o dakbayan.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nagpagawas o pahibalo ang National Grid Corporations of the Philippines, NGCP, manungod sa kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas nga rehiyon nga nakapito karon sa serbisyo kuryente sa pipila ka mga lugar ilabi na sa sakop sa Noriko Uno. Subay niini, sumala sa advisory, ipatuman ang rotational brownout nga mulungtad og 30 minutos sugod sa alas 6 sa gabi kini aron mutubag o matubag ang limitadong supply sa kuryente samtang ginabalansi ang panginahanglan sa kuryente sa grid.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop sa mga operatiba sa Bayawan City Police Station kon CPS ang usa ka most wanted person atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest dito sa Barangay Ubus, Bayawan City, Negros Oriental niya itong Lunes. Gila sa kabulisan ng akusado nga Celester, 29 anyos, ulit ang residente sa sitio Kansigid, Barangay Banga, Bayawan City. Ipanguluhan sa Bayawan PNP ang pagpatuman sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Maria Myla Ray M. Santos Orden, Executive Judge sa Regional Trial Court, Branch 63 sa Bayawan City nito nga Mayo, 22-26 alang sa kasong simple and lawful possession of small arms ubos sa Section 28 Republic Act Number 105-91 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang akusado gitugutan sa korte nga mopiansa sa 120,000 kapesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Apan sa kasamtangan, gikustodiya kini sa Bayawan City PNP alang sa husto nga disposisyon sa nasangpit nga kaso. Naghinoktok sa mabugnaw nga bilangguan ng usa ka 30 anyos nga lalaki nga gipangita sa balaod human gi-survey ang warrant of arrest sa Barangay Poblasyon Gilngan City, Negros Oriental dito nga Lunes. Gila sa kapulisan ang akusado nga si Charlo Politao, mamumuo o residente sa Barangay Guadalupe, Carcar City, Cebu. Pinangluhan sa Gilngan City Police Station ang operasyon diin misangput sa pag-survey sa mga operatiba sa warrant of arrest nga gipagula ni Honorable Grace Epel, Presiding Judge sa Municipal Trial Court, Carcar City. May kalabutan sa paglapas sa Section 2 sa Batas Pambansa Bilang 33 nga giamindahan sa Presidential Decree Number 1865 ug may kalabutan sa Section 25 sa DOE. Ikatagda sa korte ang piyansa sa kantidad nga 50,000 kapesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa kasamtangan, gikustodiya kini sa Gihulngan City Police Station alang sa ustong disposisyon o sa mga legal nga lakang niini. Nadakpan sa kapulisan o sa 51 anyos nga lalaki o nakumpiskahan o gibana-bana nga kapin sa 8 kagramo sa ginudahang siyabo nga nagkantidad sa 54,000 pesos atol sa probente patrol operasyon sa Purok, Gumamila, Barangay Kalindagan, Damagata 7 niya doon nga Lunes, Hunyutso. Gila sa kapulisan ang suspect nga si Richard 51 anyos ulitaw residente sa Purok Like on Purok Look Right Barangay Poblasyon 2, Damagata 7. Gilakip usab siya sa listahan sa special listed individuals backlogs. Sumala sa report, nagpahigayon og preventive patrol ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion sa Regional Negros Island Region og Damagata City Police Station. Sa diha nga nasakpan nila ang suspect nga nipayuhot og nagkontrol sa gidudahang illegal nga droga og mga drug paraphernalia. Na-recover gikan sa suspect ang 11 kagagmayng heat shield transparent plastic sa siyeng runay gituhang siyabo og 8 ka transparent glass tubes nga gilang nga drug paraphernalia. Gibot niyag sa kapulisan nga ang kinatibuk ang gibugaton sa nakopiskar nga gidudahang siyabo mikabat og kapin sa 8 ka gramo og aron ay standard drug price nga 54,400 pesos. Nunot ini gipilalom sa kusodiya sa kapulisan ang suspect samtang giandam ang makasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional. Handos balita.
0: Cebu, mupadala og 10 milyones kapesos nga hinabang human sa magnitude 7.8 nga linog. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 38 Buyax Labio Cardinal. Gikan sa 99.1 Bago High School Star Radio. Buyax, lasigi Handos og Labio sa mga balitang regional.
1: Handos balita. Live. Report. Live.
2: Dagan sa lamang pimpundang mga sabayas dumasukitig pa minaw. Giaprobahan sa ika-17 nga sangguriang panlalawigan sa Subo ang resolusyon nga magpugot sa pagpagawa sa 10 milyon kapisos nga financial assistance dito sa General Santos City human sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Mindanao nitong Lunes, Hunyo 8. Ang resolusyon nga gi-author ni Provincial Board Member Red Duterte o gi-certify nga dinalian ni Gobernador Pampari 4 nagtinguha sa kagamahan ng provincial sa paghatag humanitarian aid sa Dakbayan. Ang financial nga tabang gihulagway usab nga usa ka gesture of solidarity and reciprocity kini tungod kay gitabangan usab sila sa Dakbayan ugot sa milyones ka pesos nga kantidad sa humanitarian aid sa Subo dihang migo ang magnitude 6.9 nga linog dito sa Bugo City niadtong September 30, 2025. Nalukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan ng may tinubdan sa mga labas ng tinuod ng mga balita, matagkarunugo niya. Dari si Handos 38. Buyax Love You Ganina
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal sa mga balitang regional.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Handos balita.
0: Kon alas 8:18.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa itong mga balitang regional.
1: Balitang Regional. Handos balita.
0: Nagpalihok na ang Philippine Charity Sweepstakes Office kon PSSO uban sa mga authorized agent corporation kon AACS sa Mindanao aron maghatod og relief goods ngadto sa mga residente o pamilya nga napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Maasim, Sarangani o kasigbit nga mga probinsya niadtong Lunes sa buntag. Gidaig ni PSSO General Manager Melquiades Robles ang paspas kabaglihok lihok sa mga partner nga mga ISS nga matud niya nagpakita sa tinuod nga misyon sa ahensya sa paghatag og tabang o paglaom sa mga Pilipinong nagkinahanglan. Matud ni Robles, nagpabilin nga andam ang PCSO sa pagtabang sa mga komunidad nga naigo sa kalamidad og dako ang papel sa ilang mga partners aron masiguro nga dali nga mabot ang ayuda sa mga apektadong lugar. Miadto dayon sa mga komunidad ang mga ISS sa Mindanao aron mutabang sa relief operations o magigordinar sa mga lokal nga otoridad alang sa paghatod sa gikinahanglang suporta. Gipasalig usab sa PCSO nga magpadayon ang koordinasyon sa mga lokal nga mga pangamhanan o guban nga ahensya aron masuta mga painhanglanon sa mga komunidad o masiguro nga angay o igo nga tabang ang mahatag. Nagpabilin usab nga andam ang ahensya sa paghatag o dugang suporta samtang nagpadayon ang relief response o recovery operations sa Mindanao. Ang maong linog nga migo sa Sarangani niya itong Lunes sa alas 7:37 sa buntag mahinungdan sa kadaot sa mga infrastruktura, pagkawala sa kuryente o komunikasyon o pagsuspenso sa klase o trabaho sa pipila ka mga lugar samtang nagpadayon ang assessment sa mga otoridad.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Samta nagsugod na ang klase alang sa Balik Eskwela 2026, nagpinumdum ang Cebu Provincial Police Office sa mga estudyante, ginikanan o magtutudlo ngaunahon kanunay ang kaluwasan o seguridad sulod o gawas sa eskwelahan. Gidasig sa CPPO ang mga estudyante, gabagmatngon sa ilang nga palibot o sigurado ang luwas ang ilang personal ng mga gamit. Gipahinumduman usab sila sa pagsunod sa mga balaod sa trapiko o mga lagda sa eskwelahan aron malikayan ang mga aksidente o banpang piligro. Gipasidanan usab ang mga estudyante nga dili makigistorya o mudawat o mga regalo gikan sa mga dili kaila nga tao. Kung adunay kadudahang kalihukan, kinahanglan kini dayong isumbong sa mga magtutudlo, ginikanan o mga otoridad aron malikayan ang posibleng krimen. Dugang pa, gihawag sa kapulisan ang responsableng paggamit sa social media o ang pagpanalipo sa personal nga impormasyon online. Matud pa sa CPPO, importante ang panag-iusa sa mga ginikanan, eskwelahan, komunidad o kapulisan aron masiguro ang luwas o malinawon nga palibot alang sa tanang estudyante. Ang edukasyon, matud nila, mas mulambo kung adunay kaluwasan o seguridad sa matag eskwelahan.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal, International Entities, misa adugtabang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Carinal. Gikan sa 1921 Bagues Gold Star Radio. Buyax, lasigi Handos ug Labiu sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Report. Live report.
2: Dagan salamat mimpundag po sa bayo sumasukitig pa minu. Ang nagkalanaing international nga organisasyon og nasod na bilang United Nations kan UN og United States ang nipadayag sa ilang pahasubuugan ng mga mutabang sa mga napiktuhan sa magnitude 7.8 linog ng amigo sa Sarangani itong Lunes, Hunyo 8. Sa usa ka pamahayag, ang United Nations sa Pilipinas nagkanayon nga nagpadayang ginis pag-assess sa gidakon sa kadaot o pagkaayo sa Mindanao og andam nga musuporta sa gobyerno sa mga latang. Samtang United Nations Children's Fund kon UNICEF niingon nga hugot nilang gibantayan ang sitwasyon nga og andam nga mohatag hinabang ilabinas mga bata ug uban pang mga huyang nga sektor na apektado sa kalamidad. Madud pa sa UNICEF nga dunay mga inisyal nga taho sa mga minor injuries sa pipila ka mga estudyante o kadaot sa mga eskwelahan ug uban pang pampublikong pasilidad. Nanotag gikan sa Bogo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkaroon o kunya. Kinesing Handos, 38. Buyaks, love you.

0: Nagsubo ang tibok basketball community human alumos og namatay ang duha ka Ateneo Blue Eagles players atol sa Templeding sa Dipakulaw, Aurora. Gila mga namatay nga sila si Rene Clark, Butter Bunya, 19 anyos og Divine Adili. Si Butter Bunya, 6'4 nga taga Talagukon National High School Agusa del Sur, bagong recruit sa Ateneo og budula na unta sa UAAP Season 89. Dako siya og pangandoy para sa iyang inahan og pamilya. MVP siya sa Davao Region 10 nga nagadaog og gold sa 2026 palarong pambansa sa Ilocos Norte human gipukan ang NCR og Calabar Zone. Niyatong Mayo, nakakuha pod siya og silver medal kauban ang Agusan del Sur Davao Team. Si Adili, Nigerian center, nakadula na sa Season 88 sa Blue Eagles. Base sa inisyal ng investigasyon sa PRO3, naligo ang duha sa baybayon sa team building activity sa dihang gianod sila sa kusog nga balod paingon sa lalom. Gisulayan pa sila og revive sa mga medics pero wala na kini natabang. Nagsa ang tanan nga pangandoy ni Clert og Divine tungod sa kalit nga trahedya.
1: Handos balita, balita, balitang sports. Handos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:33.
1: Handos balita, handos balita, balita, balitang showbiz. Handos balita, balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayong butang, babutang, babutang, babutang, babutang, babutang, babutang. Pasensya hanga. Napiktado taron sa brown out mga bag mga kahulus. At tungod lagi kay kulang ang supply sa kuryente karon. Muna nga ginaginot sa NGCP, muna nga lauman gyud sa matag karon ugun niya. Ang aduna ay brown out nga may tabo mga bag magandos. Muna kamo diha kun unsay gibuhaton ninyo nga nanginalag kuryente ala buhata na samtang may kuryente. Ay naging nga unya-unya pa. Kay posible delikado. Inikunya. May kunin akong alas 12 magtuon. Kay kusog ang koneksyon. Ang resulta, brown out in town. Una nga, kung doon ay panahon, hala buhata na ang angay pagabuhaton. Aron nga, dili ka maulahis sa panahon. Sige makanto sa itong balitang showbiz katong hatagan pagdagad karon ito nga tulumanon sa balita nga handos. Balihon handos balita. Ilabi na gid sa itong balitang showbiz. Mulugwa og balik sa movie screen ang Royal Box Office. Uy, dunay Royal? Dunay na Pepsi og Coke. Nga sila si Dingdong Dantes og Marian Rivera pinagi sa bagong family drama movie sa Star Cinema nga Remember. Sigat gini mga managtiayon ba mga kandos kaya kitawag silang Royal Box Office Couple. Tungos bon, Royal Box Office Couple. Paguhay lang ni biyahe ang magtiayon paingon sa Quebec aron sugdan ang shooting sa mga pelikula. Uman sa tulo ka tuig, sukad sila nga kalampusang pelikula. Mag-uban na sab sa trabaho ang magtiayon nga ubos sa direksyon ni Micros Albiar nga mausab ang nagdala sa ilang blockbuster hit nga Rewind. Kung doon ay Rewind, doon ay Remember. Sa wala pa sila mubiyahe o mubiya sa nasod, gipadayag ni Dingdong ang iyang kahinam sa pagtrabaho pag-usap uban sa susama nga grupo nga nagmugna sa Rewind. Samtang si Marian, mituo nga kinina ang hustong panahon alang sa subli nilang panagpare sa usa ka movie project. Human sa dako nga kalampusan sa Rewind, ilauman nga makapukaw pag-usap sa kasing-kasing sa mga mananaw ang Remember nga pasalida sa mga sinihan sulod karong tuiga. Remember maghandusan nga musalida baya karong tuiga ang Remember. Nga dali kay marimimbiran. Dali kay mahinumduman kay marimimbiran man. May mga mayo madayta pag ato sa kung una-una mga baybagados nga Remember ha? Karong tuiga musalida na ang Remember. Dayon mo kanta dayon si Rince Biranog. Remember.

0: Okay, magandos, mau ka itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:37.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
0: Okay, magandos, kining balitang showbiz, magandos. O guban pang mga balita gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz, magandos. Inyo na nadunggan sa duha ka mga sibyanan, ID kay duha tulo na gyud ni. Tungod kay kuan naman ron, klase na mga bay, magandos. Okay, madunggan kini sa mga sibyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Baguay School Star Radio og 99.3 FM Betel Radio Canlaon City. Okay, ang Baguay High School kuan ni, Baguay Farm School na. Ibis nga high school, gitawag na sila Bago Farm School Star Radio na mga bayg makandos. Dayon, makitaan po ta sa itong Facebook page ang Star Radio Tayasan, dayong Ronnie Librado ng account. Ato nang ipang share diha sa YouTube. Wala na ito na makuha na itong YouTube kay gadali ta kaniha. Gadali dayon ta kay makabalik ta dayon ta sa itong pagbalita. Baka na makabalita ta kay wa man ta kasugod o galas 7 jud imponto. Tungod lagi kay burn out mga amigo. Sige, unya. Sa tanan-tanan nga naminaw karon, maayo nga pagpamina. Aritas doon nga mga importante din mga pahibalo. Ato sa basahon ng mga pahibalo, mga bayong maghandos.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
2: Handos balita.
1: Handos balita.
2: Public service.
1: Public service.
0: Okay, sa ito nga mga pahibalo, mga bayong maghandos nga, nagbalang puso, nagibahigayon nga kalihukan sa public hearing sa proposed cemetery ordinance kay pagluhan gahapon ni Vice Mayor Nonong Roberto Jr. At ang mga update sin makalambuan ha kay komento ka ng public hearing man niya napay mga proseso ini para mahimpit na yung balaod mga bay o mga kahandos.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Public service. Public service.
0: Pahibalo sa mga nangita og trabaho mga bay o maghandos nga ang Yanson Bus Group Companies, Balyacar Transit Incorporated o bus na ilang series liner. Nangita ni sila og kanang mahimo ng mga driver, dugang driver o mga conductors mga bay o maghandos kung diin ang special recruitment activity. Ipahigayon karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Ato lang gipost mga bay ang mga interview. Dayon nga kanang interview ba ni Sir J. Urakoy. Niato lang gikuan nga nangita og mga trabaho ha. Wala na ito i-post dito special recruitment activity ha kay. Nasuspender ba ito ang Facebook ni hangtod ron. Wa jud maukab pa. Wa pa jud mabalik. Tungod kay basta kay stricto ang Facebook o kanang mita ba ay magandos basta magsisgot na gani ba o kanang mga recruitment activity. Para mga malikayan po ng mga kanabang human trafficking mga bay maghandos niya. Itong ipahibalo ha. At ipahibalo nga tingnan mo ang manibot ng special recruitment activity ni Byron ni Bay. Ang makuha niya mga recruit niya ang taga series. Wala nga ito lagi caption ng nangita alag trabaho para di kabantay si Mita. Sige, katong nga nangita og trabaho. Mga bay maghandos, kana kadungog gani sa itong interview, katong wapun makadungog, paminawa lang ito itong mga interview ni Sir Joe Rakoy, kaya dito ang mga requirements mga bay maghandos, alang sa magusto nga mahimo nga pamilya sa Balyacar Transit, paminawa mo interview, kaya dito ang mga requirements.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
1: Public service.
2: Balita.
1: Public service.
0: Kato mga bay maghandos ang nanginanglag educational kon educational assistance. Ulat-ulat lang kay dunay po yung pahibalo si Congressman MMAY. Kay muan ha man sino nga makuan bay. Kanino nga mga lungsod ug dakbayan muan ha sila kay sila personal ang budawat sa mga requirements ninyo nga inong gipadala. Kato namin na sa balita gani ha. Aw, nasayod na sila. Ud sa pitsaha, adlawa, nga muan ha diya sino nga barangay. Muan ha, barangay naman, lungsod ug dakbayan. Mo na nga paminaw gyud mo sa balita. Na maminaw gyud sa balita aron nga kanunay mo nga makasunod, updated mo sa nga mga balita diri sa lalawigan sa Negros Oriental, diri sa Tayasan o diri sa unang distrito. Good morning ni Boss Debo Hinoo di mga bayan. Sige niya, nakalin niya ni mga activity diri sa LGO Tayasan. Okay, ito nga kanun ha. Kay Karun Jess Marunsa. Karun nga Adlawa. SB and ABC Night. Karong gabi, doon ay live band. Mga bay, maghandos. Ito nga, kung ano, balita po ni ipost na sa radio na lang. Kay napikita. Unsa ka banda. Kaya natin sikat ka banda ang motokar karong gabi, mga bay. Dayon, ugma. Ugma, dali tayo sa ano festival, mga bag makandos. Ugma, dali tayo sa ano niya. Magsugod niya, alas 3 imidya. Street and sing, dayong pagkala 5 showdown, pagkagabi. Doon ay DJ o disco, mga bag makandos. Sa Despiras, alas 5 sa buntag, doon ay fluvial procession. O niya ni sa New Dose. Dayon, alas 7, flag racing. Alas 8, 128 Independence Day street pa rin. Pagkagabi, Battle of the Bands. Mag-abot ng mga sikat nga babanda. Doon na po ng mga sikat nga mga judges, mga bay, makandos. Pagka-3, si Maura itong pista nga mga bay. Sa buntag, misa sa tanang simbahan. Dahil yung pagkagabi, live band. Kanang sikat nga ang kanta sa kanabang Spanskula. Ano yung mga sikat nga kanta ang Spanskula? Hindi lang natin pwede mapatukar kaya basing makapirate na ito. Sige, kini mga kalihukan mga bay makandos sa LGU Tayasan agi pangaluhan kini ni Mayor Bembo Roberto.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service. Public service.
0: Sige, ito lang basahon ni pagtimbaya gikan ni Ma'am Alma Escarpe mga bay o makandos ha. Okay, good morning pero ni bay. Great ko na ni mo ni DJ Mare Bungangira ni Lola Iska nila ni Day Lady Jen B-Boy Day Nuneng sa mga bata ni Day Lansita Day Nisi Day Lorna Day Madeline Day Solidad Gunciel Albin Day Imbim Day Hansel Uban sa iyang pamilya o sa tanan lang ha amiga huwag naminaw agikan sa inyong kabus ng higala Alma Escarpe salamat sa pagbasa. Okay, doon na pala na pala pagtimbaya dre ha sa mga naglantaw nato sa itong panaguban sa itong manon sa handus balita na naglantaw si Ma'am Reselda Lambo si Sir Lemuel Abueva Sueco isab si Clarinda del Rosario amato pa to ni Clarinda del Rosario. Good morning Sir Ray. Uy nagtuos siya nga si Byron kay si Ray Mangkoloko. Salamat na doon ay followers na sikat niya si Byron kay si Ma'am Clarinda yung lantaw na ako si Byron Mangko. Good morning Sir Ray, pasinsya na po ngayon lang ako ulit nakapag-message sa inyo. Gabasa naman po, Sir Ren. Sa shout-out ko ulit sa Papa Junior Amantillo. Ako dyan sa kung wala ka Negros Oriental sa buong pamilya ko. Ren, dyan sa Tayasan. Maglihe, mabigo at sa pa-shout-out na rin po. Ulit kay Auntie Norma Balasabas. At saka dito, Alito Balasabas. Asayo na rin. Pure, Sir Ren. Angit po. Kayo palagi. God bless po sa inyo. Oh, hindi po ito si Siri po. Ito po ay si Byron Ibay po. Ma'am Clarinda del Rosario. Okay na yung naglanta po niya nga si Inday Jollibee Alba. At yun naman po. Lain. Sana po siya po nilingin ko nalang Tagalog lain ba? Iba. At iba naman pong nakatingin sa atin. Pagkagahiagi natin Tagalog mga baisa. Na po naglanta mga bay. Magandos si... DJ Yami Imi itong kaoban ng DJ si Imi Labs. Day Imi, may nga morning din mo Day Imi. Napo diya si Bus si Inday diya, si Ma'am diya Ma'am Hubita Kalyaw. Okay, si Ma'am Hubita Kalyaw. Okay, si Nangbita, Nangbita, kumusta diya sa Manila Nangbita. Okay, ito lang tayo rin doon na pabila ay naglantaw rin has, tanong tanong naglantaw. O salamat di ay ni HRM Otog Peso Manager, nga may mikunta ka na itong hapon, nga ito may ma-interview, may nabi si Sir G. Urakoy. Salamat Ma'am Krasimir ha. Okay, sa tanong tanong nga naminaw karon, maayong nga pagpuminaw sa tanong mga tayasanon, mga kandos, mga bayha sa tanong naminaw. Gikan rin sa lungsod sa tayasan nga, ito sa tibukalibutan, maayong nga pagpuminaw. Pinangaluhan ni Mayor Ben Roberto, o Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanong ng mga SB, tanong ng mga empleyado sa munisipyo, pinangaluhan ni HRM Oto, o Peso Manager, Chris Miramires, kaban ni Municipal Executive, Private Secretary, Ian Bilyarin. Oras sa Pilipinas, alas 8:46. Dahil salamat, sin papuinog. Bye-bye, mga bay.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Matag-hantok sa orasan. At dunay mga panghitabo sa atong kalibutan. Nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan. Ngayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulungan.

0: 12 sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
0: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Oh, sa gamahim sugon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome mga higalan ng ato ang bago na usap nga edisyon ng atong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Dog Hands Lima nalo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na, natumbar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Nakamaitis na ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Pugong sa edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado ta og alkaline base nga vitamin C. Magmaiti si kadaanlaw. Ay, nakakapi na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Dapitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakapi na ba? Ay, mga penata. Ang kanunay na to kauban mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili takakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung gaplano ka nga hunungo ni mong kape, kay lagi kasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga nervous ka, ga palpitate ka, at the same time ga acidic imong tiyan. Instead nga hunungon imo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihi na og kape nga alkaline. Kape nga dili acidic. Pulihi na og kape mga higala nga patsada kayo. Gana makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong pigman. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Kana pag DTX Premium Coffee kadaan lao. Naaha sa pinakaduol mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ng atong tulumanon, liho kog send higala. Asa man abot atong pagsibya karon, pwede mo maka-join ng atong tulumanon. Pinaagis pagpadalas mga mensaheng pangutana. Nga may kalabutan sa kahimsog o gabaskog sa itong panglawas. Of course, kauban kanunay ang DTX 500. Ang itong D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Anago na nga vitamin D3 supplements karon nga naa sa butika. Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C. And of course, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, let's talk about IBS, no? Irritable Bowel Syndrome. Daghan siguro ang na ay IBS. Irritable. Oh. Ang imuhang kuan, bowel movement, apektado ang imuntian, digestive system, panunaw, digestion, apektado. According to the quick facts, ang IBS, mga higala, or irritable bowel syndrome, muna siya ginatawag mga higala nga spastic colon irritable. Mucus colitis or spastic colitis, 3 to 20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae, kasagaran mga minor, lamang mga sintomas ang pwede nga ma-feel na to. Mga sintomas, mauni mga higala, no? Ang dili, kuan, ang dili mumubo mga higala sa tulo kabulan, at least tulo kaadlaw or kada bulan. Naga-increase mga higala, kaning IBS good, pwede good ni siya nga mu-increase ang risk nato sa pagbaton ng intestinal cancer. So, dili maayo magka-IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga, karoon na'y magsapot. Oh, irritable imuntia. Di masabdan man yung kuntian. Eh. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga mag magdaguog kanunay. Oh, ah? Na-affected na ba ang imuhang bowel movement? Ani? Oh, usahay, ganahan ka mo kuan, mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay, di po ka ganahan mo bawas. Naana ka sa CR, sa comfort room, pero wala ka na comfort, di ba? Kanang CR, comfort room. Pero pag-abot din mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imong tiyan, imong bowel movement. No? Usahay, dugay ka. Ay, pasintabis kumakain na. Dugay ka ka-ibak, no? Dugay kay kakabawas, constipated ka, or either pag humani mo mga higala, gusto ka mo balik sa CR. Kaya morog wala ka na satisfy. Okay. Ang mga sintomas, ani, abdominal cramps, bloating mga higala, unya, something, ang uban, maglain pagid ang tiyan, no, di ba? Na ay hangin, no, kanunay na'y panuhot, constipated, naguman mag-diarrhea pag yun mga higala. So muna siya gitawag ng irritable bowel syndrome. O, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daggan kayo ang IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Basi na asay irritable bowel syndrome. Ligala na lang ta. So maning akong asawa ay kasagaran babae ba yag yun ang affected according sa survey. So maning akong asawa ay akong misis. Kanunay man irritable. Ah, basi na ay irritable bowel syndrome. May connected. Actually, may close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang intestine, ang atong gamayng tinai, gitawag na siya og your second brain. Connected na. Ikaduha na tong brain, isang atuang gut intestine, atong gamayng tinai. Kung naay problema ng atong gamayng tinai, maapektuhan ang atuang brain, atong huna-huna. Oh, irritable po ta, di ba? So, ang causes ani, number one nga cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive ka ayo? Kakaon lang kagamay mga higala, maglain na din imong tiyan. Diba? Very sensitive ka, ayos siya. Possible nga na ay mga previous nga mga bacterial infection. siguro na kay nakaon nga mga pagkaon nga kargandog bakterya, o pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang ato ang spastic movement sa tungkulon. Gani na ay cramps nga gagaytabo. Hinay mo lihok ang ato ang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement na to. Ayan. Nasa'y mild celiac disease. Or possible nga gubaon niya ang atong intestine. Usbo na ko, ganina, atong gi-premise ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na makabaton tag-intestinal cancer. Delikado kayo. Colon cancer? Hadlo kay na. Diba? So, kinahanglan ni korekta ni mga higala. O, i-correct na to ning ato ang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naka-experience mo ani, taga-aidig pagtagad. Masay maayong buhaton. Actually, na yung mga home remedies nga gisuggest sa mga eksperto para sa may mga IBS. Mga home remedies, manilindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best nga exercise para sa tuang kolon, sa tuntian. Gawas nga mo gamay ang tuntian. Makulang-kulangan nga to ang visceral fats at buyon. Yan, bilbil na to, makulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuang intestine. Yan. Sa tong colon, small and large intestine. Yan, dili ta, kung na kay IBS, dili ang kaya mukaunong daghan. Kay musamot man na. Musamot mga higala. Yeah. I-minimize na to ang stress. Ang stress, usbo na ko, ang atong brain o ang atong intestine, atong gut, no, gamay ng tinai, connected sa atong colon, is the second brain na to. So kung ma-stress ang atong utok, atong brain mismo, affected mga higala ng atong intestine. I-minimize na to ang stress. Di kaya ng pagkaon sa mga prito, mga mantikaon ng mga pagkaon. O na yung mga home remedies. Huh? Di kaya kung mas maayong sabaw-sabaw. Ganahan kong kaon ng lugaw. Binagatong lapot ka ay bitaw. Oh. Ah, pwedeng lamias lugaw. For either oatmeal or oat bran, binag yun tong wet nga oats. Ah, paggalami cereals nga mga island tong cereals nga tamis, no, kato lang mga oats kato may lami kayo nindot sa ato ang intestine, nindot sa tontiya na mga higala kaysa magsigikaon o pritog mga mantikaon. Di kayan po na ang halang spicy food, no, samot mga higala nga magkosog problema ang ato ang tiyan nga take probiotics. Probiotics, number one. Oh, Clinicas Probiotics. Actually, nata is probiotics. Pero wala tayo stocks. No? Anyways, ang D3 Bio, you know what? Usa sa mga patsada kayong effect, benefits na makuha nato sa pag-inom sa D3 Bio kadanaw. D3 Bio, usa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadaning IBS. Is D3 Bio kadanaw. Wala pa kay kaon, inom na kag D3 Bio. Sayos buntag ko na ipanghapdos ang imuhang tiyan. Oh, inom na kag D3 Bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 Bio, inom na kag DTX Coffee Mix. Kay kanang atong DTX Coffee Mix, nindot ba yapong kaayo siya sa tiyan? Oh, kanang DTX Coffee na to. O kanang D3 Bio. Patsada, piling isabay na to na mga higala. Mas more nga kuan, mas more nga nindot ang atuang kape, DTX Coffee or DTX Premium Coffee kung sabayan na to o D3 Bio. isang tasa ng grabe. Oo. Nindot ka ay nga combination na. Dake DTX coffee, then ake D3 bayo isabay ni mong inom. Ah. Wow. Ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala. Nindot ka ayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Mutaas na itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudaghan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Inom ta. Og D3 bio, then inom ta og DTX coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX coffee? At the same time, ang atong DTX premium coffee, taas na og kanang fiber. Kung taas og fiber na, actually ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkauna siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mo daghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX coffee, patsada kayo na. The same with D3 bio. Ang D3 bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian, sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayog lang ay pag D3 bio kadaan lang. Pag DTX coffee mix kadaan lang. Ha? Muna yung mga home remedies ha. Ligi na pagkalimtan. Oh, buhato na kadaan lang sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala aning problema sa IBS. Actually, may taas kayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadadaghan nga problema aning atong unsa naman taon yung akuntian, no, eh. Ala, panuhot-panuhot. No, may mga gases. Uban, ginakabuhi na dira. Dakuog connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine. Sa ito ang digestive problem. Mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kada adlaw. Nakuntabang. Katong wala pa'y problema sa IBS. Bless ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome. Kuna atay taas nga antioxidants. Na atay DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kay ni antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga muy gaguba sa mga cells including sa ato ang mga cellula sa atong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa maning The Power Trio? Kaning tulo kabuok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3 Bio ug Mighty C kada adlaw. Kung kainom kag DTX 500, parisa ni mo og may tisi. Yan. Kung kainom kag D3 Bio, oh, parisan man ni mog may tisi or parisan man ni mog DTX coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom og DTX 500, gainom og D3 Bio, gainom og may tisi. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Di ba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na eh. Number one na. Number one na nga ginainom na to. Dili pa nakainom mong DTX 500. Dili pa nakainom mong D3 Bio. Nakainom na tag DTX Coffee, di ba? Okay, magmata sa buntag. Timpla da yung DTX Coffee. Muna may mga pinata, di ba? Usbo na ako, ang ato ang Clinica Products. Kining tanan nga itong isgutan ron mga higala. kung naamo yung problema sa inyong tiyan, irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, oh, may diarrhea man na, oh, kanunay ba kang ginakabuhi, dira, o manggawas ng hangin, mga higala, ala, pag gagamit mo DTX 500, pag gamit mo D3 Bio, pag ino mo DTX Coffee, or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng aura value. Epektibo sa pagpapabama ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito pag awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawa, natunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman.
7: Ako si Renato. Nalarom ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend, Food Superman for Man. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty! Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
10: Pag Mighty C para
0: Mag Mighty C na kada adlaw. Oy, ayaw hulata mga higalaha. Ngamuhinay ang atong resistensya. Muhinay ang atong lawas. Minagin magkaedad ta. Mag Mighty C na ta. O kada adlaw mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
1: Ang alkaline, your vitamin.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C, IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Oh, medyo middle class ta. Okay na to mga high class, kay pwede man to sila maka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, ana, naisulbad. Sulbad na, dali kaayo. Mag Mighty C ta, barato kaayo. Pinaka-cheapest way mga higala nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Kaya nga, ano man, may mga pipila ka mga, actually may mga pipila ka mga study nga ang vitamin C makapakuan gin siya, makapabata. Nabito na mga celebrities magamit yun ana nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kay pamanit, no? Bata kay pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take afford na, inom lang ta. Pinaka simple way ana mga inom og Mighty C kada adlaw as mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinakauso nga vitamin D3 karon nga naas butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naamoy mga anak nira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubo na ganina akong bata, sip uno na ganina. D3 Bio ray katapat, ana, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hotdog gina niya, usap ng D3 Bio. Mantaguan na lang yun, kaya kundi ni mo taguan, hotdog man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby, no? Achiever sa school mga higala. O niya, dakong development sa ilahang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti kamayo. Pang kontra sa Alzheimer's o dementia. D3 Bio kadaan na. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika, katol-katol spanits, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung maluya man tao na si Manoy, oy? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og extend herbal capsule. Gamit og extend herbal capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited kaayo. Ha? Sige, buhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products. Clinica products.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga Soking Tikpam Now. Welcome na usab kamo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa may panglawas. And of course, mga Soking Tikpam Higa Like So On from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon o mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga Soking Tikpam Now, o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga Soking Tikpam Now. Ano na dosi ka klase mga herbal ang naan ini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga Soking Tikpam Now. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga Soking Doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot kasama pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ha? Ay mo kalimot matagabi, magpa-massage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga Soking Tikpam Now sa klaseng haplas. Ano na itulog ka klase nga san ini nga imo hanga ma simhutan like a lavender ilang-ilang sa pagita. O ano na pay uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa one cup lamang sa Hardmax Strength Coffee for Men? Power up your performance sa Hardmax. Max sarap, may saya, max saya ang resulta mga Soking Tikpam Now pag ikaw naka Hardmax. Ang ato usab mga Soking Tikpam Now. Nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya. Permente. Hard ang simula. No mana higala. Ay mo kalimot mga Soking Tikpam Now ini. Kaya nindot kayo ni siyang klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadiyang butika o parmasya Bisaya so Gaminano. Ay mo kalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot kayo ni itong doon ay problemas panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punji Soap. Kabag usap mga Soking Tikpam Now. Ang ato usap mga Keskin Low. Power whitening soap. No? Ang nindot ini mga Soking Tikpam Now. Yung mga kaigsuna na itong gusto mo puti. Muputi yun, muhamis ang lang aping. Like kutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Low Power Whitening Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato usab nga mga produkto. Ang atong mga produkto mga Soking Tikpam Now mapalit ninyo sa nagani butika ug parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga Soking Tikpam sa maayong panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay natong ampingan. So nakinahanglan ta og dugang nga mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga Soking Tikpam Now. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usa mahimong hemoglobin og uban pa niini. Maka na pinakarindot kayo mga Soking Tikpam Now. Gamit po ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga Soking Tikpam sa pagpababa sa ato usab mga bad cholesterol, saturated fat og sodium og ang imo hang lawas na kinahanglan higala ni ini mao kana ang pinaka importante na health benefits ha mao na higala ang pinaka importante sign of minerals deficiency kana higala mga sokin tikpay na mga sokin ato nga nagasod kanunay sa atong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule daily supplementation ang nanindot ana buntag hapon ipagsabay ninyo na mga sokin tikpay basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas sigurado ang imong lawas baguhon.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas, Uga, Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
9: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sikat!
11: Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinakasang GTX 500. Pag kaduha kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tarawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: GTX 500, mapali sa mga butika.
3: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Labas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo gidriya ang ginainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami riya nga bulong.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Dragon Fruit Plus, 650 mg.
5: Estrella, Tamparong, Niao, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule, o Alkasi, o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
6: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
5: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
6: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
5: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
4: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
2: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa atong lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang.
3: Michelle Caracas.

0: kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee, taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind Choc, for good memory. Then, Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
1: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hapdo sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
3: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
4: Mm-hmm.
3: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
4: Yes.
3: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
4: Yes.
3: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
4: Salamat kayo.
3: Tinood yun na.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balati.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule, available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
4: Pangalan og kumpletong address.
5: Daday Briones Talakulabang Agunoy Davao del Norte. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
4: Naggamit ka sa Vitron tablet?
5: Oo, Vitron. Kung di ko katog, uinom ko anak.
4: Mm-hmm.
5: Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang tanong kaming tanong. Mga nalang po yung ako ang di ko anak. Mahayo ko. Kadali ka kang baka. Inumdong magtanong. Umumang sa kaitang malimot.
4: Limtanon kay ka. Pero, pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
5: Naulian din ya.
2: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
11: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
8: Hard Mama.
11: Hard Max.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
13: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Building. Amo gigi ng puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radio ni Ate Arlene. Muna nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UA food supplement. Kaya ako, gakumbana, kadiabetic man, high blood, Ipalit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng non-coffee sa mayo kayo na siya nun kay akman na sa inong sadana o buntag, udto, gabi. Until na sige siya may gamintin na ng product na non-coffee kung non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Dakugyugin ang tabang ang imong

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunangera.
0: Singalan sa mga station managers of Ayan Hania Lahato og sa kinatibukan for sa 98.3 FM sa Radio Tayasens. Lakit na sa 99.1 sa Radio Bago High School Campos. With station managers sir Mark and Lindo, I think murag padulong na sila mag-on-air na po. Tingali sir Ron, no? Anyways, today is Wednesday, June 10, 2026. Kumusta man mo diha? Okay ra ba? Nakasabkay na ba og train ang tanan? So especially diri sa Tayasan, nakasakay na ba mo og chuchu train? Hala oy. Longsod sa Tayasan, Lakopendi, 8 kabarangay. Lakip na usap ang mga kasilingan ng mga longsod, Dugdak Bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas, Tibuok, Pilipinas. Good morning into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Mag-uban tasulod sa 2 ka oras o tuya. Las 9 media, tama na las 12 sa kautuhon mga kastar. Kung saan ninyo pagsakay, aron makasakay mo sa atong biyahe sa kahanginan, all you have to do, don't hesitate to call and text sa atong official call and text line sa atong smart line 0969-484-5454 sa atong globe line 0956-664-7734 sa atong website, itype lang ang www. That's the radio tayasan.webla.com para sa atong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong upadang atong mensahe sa akong personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan live pod ko karon diha, pwede gyud ka ayo pod mo diha nga mo padangat sa inyong mga mensahe or greetings or shout out. So of course inyong mga song request kay ato nang hatagan og pagdagan later on.
2: Sana all.
0: Please do follow usab sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan, 58k followers ng Star Radio Tayasan. And please do share usab sa mga posted photos, videos, sa guban pang mga lehitimong impormasyon nga inyong masayran matag karon og dia, okay? Alright! Inaot ang uban, nabisbisan na. Ang uban, nag-uga pa ba? Oh, sige, mamisbis yun. Mamisbis ba? Buot na ako ipasabot. Pagdating sa bisbis, dilibas yan nga tubig ang ibisbis. Pwede sa tubig, pwede po ka ng bisbisan sa mga pagpanga o mga pag-amuma, aron mo lambo. Huwag mo patigbabaw ang respeto o gugma. Bitang ako di ang itimbaya po diri si Byron Ibay ang atong gapito. Aktibo ha. Managdala sa programang Handos Balita every Monday to Friday, alas 7 taman, alas 8.40 sa Kabuntagon. At ang ipunyang programa nga Handuma... wait sa... Time pa na black ko gamay. Ano to? Mga lamas sa kagahapon. Anong nangyari? Bitaw po, kaya ka ng inyong mga lama sa kagahapon, nagsilbi po ng handumanan sa inyong kinabuhi. Di ba, bye? Inagyad nga, mulos at gyad. O, di ba? Kinang mga kagahapon, mo na siya yung mga handumanan. Nga, mga istorya sa kinabuhi, mga gumonhap. Nga dili, maimong mahikalimtan. Bisan hangtod sa hangtod, but-but, manggunang dili, pwedeng kalimtan. Bisan pag dili na nimo isulat sa diary. Oh, sa tong word na ako ganihan, no? Sorry ha. Sorry ba sig, di to pwede i-air. Tub-tub. Nako pa. Sige mga kastar, balik na tarong taod-taod. Hambaw ta ditong dapita, human sa pila ka mga pahinamdam station.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka buti ka.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam. pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500 Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butina. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabong Nason. Ako ginatabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Dragon Fruit Plus.
7: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pagyan. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
8: Ako si Mary Lou Tagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation na mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare ka
9: na. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. makapadasi,
11: hard mama,
1: hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heart Max. Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-heart mama. Extreme na.
12: Minsahe pagpasalamat gigane Texter 0514 para sa produkto Wonder is calling. Atong na dapat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
13: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Inikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
12: Bila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa niya ang gibating paghangap?
13: Isa kasi man na to. Yung giparito na po. Wonder is calling. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Ipiktibo good ang Wonder is calling.
14: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: ko si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand. Star
5: Radio. Maria Bunganera. On Air.

karon sa Pilipinas, kauhaan o gwalo ang nakalabay ng mga minuto sa napulo. Natak na. Bitaw ay alas 10:28 kay lisod na kayo taas na kaayo ang binisaya. Bitaw ay sige mga kastar. Kamusta mamuli ha? Dili mag-imot-imot. Isipa nga kining maong kanta. O salamang kini ka laylay. O salamang kini kaduyog sa imong katulugon. Nga human ikaw gikapoy. Gikapoy sa kumbati. Gikapoy sa kumbati sa pag-ugmad sa kabaulan. Kamog yun. Pabitaw, pinabitaw, una-unaon mo nga, kumbaga, gi-awitan ka sa mga kalanggaman. At dadayin ka sa ilalim sa mangga. Oy. Samtang gitabiyog-tabiyog, ganin mo ang imong kiaugalingon. Oy. Nakaingon ka nga, wow, kanindot sa mga sayaw nga nagbatog niya ng mga wire gikan sa pikas nga pusti habog nga dapit. Samtang daw giduyan ang imong kasing-kasing og daw miki ay ang imong kasing-kasing. Ang mga honi og awit sa mga kalanggaman nagsilbing comforter sa imong kaugalingon. Wala man siya ang usa ka binuhat nga naghapoy-hapoy sa imong abaga. Apan ang mga maanindot ng mga talan-aon sa atong kinaiyahan nagsilbing regalo gikan sa kahitasan. Og labi kainis paminaw og nagsilbing handurawan sa atong alimpatakan. Kunay ikaw diha, kung ikaw anay ikaw sa kaguol, ayaw. Dapat sugdi sa pagpahiyom ang imong kabuntagon. Iubanan sa pagpasalamat sa labaw nga makagagahom. Pakit ikon akong pahiyom, be. Asa-asa ni pahiyom, ba? Seryoso mo kayo. Ginahin na mapahiyom. Di ganit mo mapahiyom. Ang mapahiyom, mga gwapo-gwapa. Ang di mapahiyom kay... mga gwapa po gwapa. Ako fair play ragyo ko diyang napita. Kay bawal manaway kay bas otro po kong salawayon. Bitaw ay sige. Oras sa Pilipinas, 21 minutos ang nakalabay sa Los Angeles sa kabuntagan. Katong mga oras gyatod kanato sa Ayo sa Buena Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sa Buena Beauty Shop. Pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok o makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen. Kabaoy mo paputi o mapahami sa imong kutis naturally. Ayo sa Buena Beauty Shop. Mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Paubaya bambu. Muera de la Torre, kining mong kanta gidalit ka nato sa Asta San. Kung ikaw diha mga kastar, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuhan, dili ka ihi arthritis, taas ang uric acid, taas ang sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag. Wala o natanan sa Asta San, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan ka uban ang Asta San 10 Organic Seaweed. Mas taas ang xanthan purity, 5 times beta carotene, taas ang vitamin C, pure energy.

0: dili sayang makagasto para makaangkon og maayo nga panlawas tungod ang astasan barato lang.
1: Sana all.
0: Ang astasan mapalit sa inyong mga shopping botika og tindahan. Available ang astasan sa Ike's Pharmacy o Gary Pharmacy diya sa may Ayungon. Available diya sa may botika Gel og Lorena Drugstore. Of course diya sa may Bago Tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Boyak's Love You Karinal. Okay, sige, padayon ta. First batch sa tong commentors. Matod pa di rin ni Ma'am Eva Orina. Request ko please, DGM, you're a part of me. Thank you po. Sige, Ma'am Eva, good morning to you. Mina, asa train, go to work. Yahoo! Oh my G. Enjoy the riding. May pagbiyahe ni mo diya, Ma'am Eva. May buntag sa tanan, especially kanimo, DJ Maria Amping. And God bless us all. And God bless you too, Ma'am Eva. I miss you, love you. Leonard the Vlog, pa-shout out my princess, Ma'am Eva Kihada Orina of Dubai. Sir Daniel Bro Marco, sa ako nga pag-umangkon, Derry, Don Kevin, Amancho, Ati Alma, Nanay Erlinda, Tatay Situi, Chan Chan, Sir General Brad Nicolas, Ati Jerlyn, Jukento Francisco. Salamat, my princess. Sana all. And of course, ni Adri si D-Far Mwakir. Ano ba to? Natang twister ako, D-Far. Good morning, DJ Maria. Watching all the way, Land of Promise. Sub-Sahara, Mindanao. Shout out to my family and friends. Ayungon Tayasan. Pwede mag-request ang song title is Nahalal Kawin. Wow naman. Who is the artist of this song, Nahalal Kawin? I-search na to ni kung unsan. Basig ang meaning ini, I love you. Chika ra ha. Ito ay matod pa ni D-Far Mwakir. Good morning DJ Maria, watching from Sub-Sahara. Kumusta man mo diha? Oh D-Far, kumusta mo diha dapita? Asa dapit ng Sub-Sahara, Mindanao? Layo ra nagko ta, Bato, Davao. Pa-shout out and greedy DJ Maria sa akong pamangkin. Birthday niya karon. Happy birthday, James Van Sorenio. Hello, James Van Sorenio. This is it. Happy birthday! From Star Radio Tayasan. Happy birthday! Again. Happy birthday! Alright, sa tanang mga nag-birthday today. Happy birthday! Sa mga nag-birthday yesterday o sa mga agi pa mga adabilated. Happy birthday! Sa mga mag-birthday pa tomorrow sa mabot pa mga daw advance. Happy birthday! Sa mga nag-celebrate sa mga anniversary, reunion, monthsary, weeksary, anniversary, happy celebrating, palakpakan.
1: Sana all.
0: Ako ang kasama, pero hindi ako ang nasa isip niya. Masakit isipin yung tipong ako ang kayakap, pero iba ang nasa isip.

0: Ano ba? Ano ba? Ay, nako. Pero kung ako may higugma, ako may higugma, higugmaon pag yudi ka. Pag di ko ni mo higugmaon, higugmaon, nagyapon pati ka. Pero di ko ni mo higugmaon, okay ra po. Importante na rin higugma akong kasing-kasing. Bitaway. Pero di... Onsa na? Namo na lagi-lagi. Siyang nauna pero siyang wakas. Ano ba? Naku po, ang sakit. Siyang nauna tapos siyang wakas. Iba ang wakas? Paano yun? You're the beginning and you're not the ending. In the middle of the war, in the middle of the battle of love.
1: Battle of love?
0: As in, ang gugma na apoy bugno. Oh, sakto ba? Ay! Di ba nagkatawa? Battle of love? War? As in, battle is war. Ang battle ko dito, butilya man. Ay, nako. Nako po. Namay na talaga to. Lola Ishka. Dali, pagod Lola Ishka. Sit down. Sit down here beside me. The vacant seat is ready for you to serve. Okay? Sit down. Sit down. Oh, ansa naman sad gud ang imong tripping nako, Dere Maria. Lola Ishka, binimo. Sa imong paminaw, ikaw ang nauna, tapos iba ang wakas. Oy, what ay mahimo, ana? Ngano pa mang pilito na to atong kaugalingon? Kita ray masakitan. Adi ay ba? Magpakamartir tarong panahon na makamubog ginabuhi. Dapat praktikal tarong panahon na praktikal. Kung di kahigugmao niya, ngano mo stay pa mang kaperyod? Oh, di ba let it go? Let her go. So pwede ang mga go, go, go. Di ba? Pero nindot gitong na forever.
1: Nahina ni mo lang, oy.
0: Sabi na ako ka. Mudepensa na ka sa usa ka, habig. Wita, oy, chika lang ha. Huwag masyadong seryoso di ha. Bisan pa man sa mga kalabitong kumbaga mga pagsulay sa itong kinabuhi, but still, we find a ways to smile. Kaya nga no, ang pagpapahiyom sa itong isig kaingon, sa mong kaugalingon, dako kayo nagikatabang sa tuang panlawas. It can repair to our dead cells. Ang mga patay na itong mga selula, mga buhi na siya. Oh, mabuhi ang atong dugo, pinagi sa pagpahiyom. Diba? Pinawa ang atong lifestyles, dili lang magbase sa atong pagkaon, pati ang atong emotion, ato po nang atimahan noon. Normal nga na ka-emotion, nga mag-all, muhila, kinigisin niyo, magiging mata. Ang mata, pwede na siyang mahimong dagat. Oh, na iba-iba yun, sid-sid sa mata. Doon ay lapyahan sa imong mga mata. Nga mo'y saksi ang mga buhok sa imong mga mata. Sa ito, buhok sa mga tao. Sa tila yung termino. Nawala ko sa Bisaya na nuan. Anibi. Kanang, o sabi tawag to, Byron Ibay, kanang buhok sa mata, kanang sa ibabaw, sa ubos, kini?
2: Pilok.
0: Ay, pilok, ana. Oh, kanang pilok mo na siya lapyahan sa imong mga mata. O ang bintana sa imong mga mata. Ako. Ang bintana sa kasing-kasing na animo. Ito ay balikan na tamo ha. Kaya nag-ong-ong na ito ang pangkabuhayan na showcase stage yun.
3: Mga
2: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
7: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Isa'y pangani mo, Nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Toong.
9: Pila'y edad ni mo?
10: 78.
9: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ng iyang mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
9: no, tuan. Sa mga yung tail?
10: Nang hubag siya maayo.
9: Nahubag tanan.
10: Oo, kanina yung inyong huabotiri. Huwasta sa abotiri. Kuan?
9: Punuan sa paa.
10: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
9: Ya, karon, okay na yung bata.
10: Okay, na, maka... kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
9: pa edad to
10: kuan 79.
9: So sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo
10: okay, gamit sila ini keng tambala kay mao jud ni nakaayos akong bana nga nang hubag na gyud ang mga kuan TL di lang jud siya kabangon ang amigos popi mo nakaayos sa iya
9: amigos popi ra gino
11: salamat mga idol.
12: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
13: Si Jane masagbod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Niya, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Niya, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
12: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Pagtaon na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
16: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Maria Bunangera.

0: Radio a las 10:57.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
3: O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy kay ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
5: Yes, welcome. Welcome na usab kamo mga suking tigpaminaw. Welcome na usab sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. And of course mga suking tigpaminaw higalig so on from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon ng mga produktong napaka-epektibo, mga kapsula o guban panini para usab, maprotektahan ang ato usab nga maayong lawas o aduna kitay prevention. No, mga sokin tigpaminaw o dili angayong kabalakan, mga ka-Dragon Mail. Kaya ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold, dasok na mga ka-Dragon Mail sa nutrients o ang ingredients na ini. Gawas pa, puro herbal mga higala or natural man ang maong mga sangkap. O gani usab ang ato usab nga kape. Ha? Sa ato usab nga kape, mga sokin tigpaminaw. Ano na dosi ka klase mga herbal ang naanini? Ha? Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Maokini ang kape nga walang palpitasyon, no? Inomohin ini mga sokin tigpaminaw. Labi na sa mga kaigsuna na to, nga gibawalan sila mga sokin doctors pag inom sa publikong kape. Ang ato usab nga Dragon Body Oil, ha? Ay mo kalimot usama. Pang-massage ni siya nga disenyo, nanay tatay. Ha? Ay mo kalimot matagabi, magpa-massage mo, gamit mo og Dragon na massage oil with Chubaki. Ang kahumot ini mga sokin tigpaminaw sa klaseng haplas. Ano na itulog ka klase nga san ini ay mo hanga ma simhutan like a lavender ilang-ilang sampagita o ano na pa'y uban mga higala. Oy, bossing, ay mo kalimot ha. Ready ka na ba sa 1 cup lamang sa Hard Max Drink Coffee for Men? Power up your performance sa Hard Max. Max sarap, may saya. Max saya ang resulta mga sokin tigpaminaw pag ikaw naka Hard Max. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw, nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. and Mrs. Ay mo kaluya. Di yun, maluya higala. Walang kaluya, permente. Hard ang simula. No mana higala. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw ini. Kay nindot ka ini siya nga klase sa mga produkto nga atong giskutan nga mapalit inyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya so Gamidano. Ay makalimot usab sa atong Dr. Punjisop ha. Ang Dr. Punjisop mas nindot ka ayon itong donay problema sa panit. Doon na mo yung mga apapun e ringworm. Unsa pa ng uban diha, mga minor skin disease. Baho magkag-ilok, baho kag-tiil. Gamit aning Dr. Punjisop. Kabag usab mga sokin tigpaminaw nga to usab nga keskin low. Power whitening soap no ang nindot ini mga sokin tigpaminaw. Kaya mga kaigsuna na itong gusto mo puti, mo puti yun, muhamis ang ilang aping like cutis artista pag ikaw nakagamit sa Keskin Glow Power Whitening Soap. Pinagi lamang sa pag-aplikar no sa ato sa mga produkto. Ang ato mga produkto mga sokin tigpaminaw, mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mayong panglawas, lawas kapital, lawas usab, angay na itong ampingan. So nakinahanglan ito, dugang mga minerals no nga atong ikinahanglan sa lawas like iron, potassium mga sokin tigpaminaw. Usa na nini ang minerals nga ikinahanglan sa atong lawas sa alang usab sa pag palambo no sa imuhang lawas mo gamit og iron para usab mahimong hemoglobin og uban pa niini. Okay na pinakarindot kay mga sokin tigpaminaw. Gamit pug ka og potassium no and dietary fiber og mo tabang usab mga sokin tigpaminaw sa pagpababa sa ato usab nga bad cholesterol, saturated fat o sodium o ang imuhang lawas na kinahanglan higala ni ini. Bakit na ang pinaka-importante na health benefits, mo na higala ang pinaka-importante sign of minerals deficiency. Kana higala mga sokin, tikpay na mga sokin na itong nagasunod kanunay sa itong programa ay mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, daily supplementation ang nanindot anak buntag hapon. Ipagsabay ninyo na mga sokin, tikpay na basta Dragon Fruit ang imong i-apply sa imong panglawas. Sigurado ang imong lawas baguhon.
4: Yes mga suking tigpaminaw, stay fit and full of energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, your natural partner for your good health. Available na sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao. Live well, live naturally with Dragon Fruit.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Standard Time. It is now 7 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Naman di ay mga ka-star. Akala ko alas 10 pa. Alas 11 na for sure. Yung mga kaldero diya, ginahinay na niyog takang. Siya yung tagsa-tagsa ka mga sugang. Kinimong oras, gitod ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkadaiyang mga sagol nga mutambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa hilanat, ubo, sakit sa ulo o ubanta. Amigos Kapsol, madungog diri sa Star Radio tayo sa nangilang programa. Matag alas 6 ang tod, alas 6 imidya ang takna sa gabi. Lunis ang tod sa badaw ba ni Kuya Angel Blaze sa Chason sa Sogbo. Mapalit ang Amigos sa Kapia sa Malbuan. Volbol Pharmacy, SJN Pharmacy, sa Badian, Batika, Santo Niño, sa Alegria, Ijanjan Pharmacy, of Sinobeta Pharmacy, sa Inatilan, Wicker Pharmacy, Impeji Drugstore, Roe Pharmacy, of Shalmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, of H&H Pharmacy, sa Malabuyok, San Jodua Pharmacy, sa Ronda Balcora Pharmacy, Alason Pharmacy, Batika Marga, sa Cantara Batika Marga, sa Matalongon Batika Marga, sa Dumanog Bitoon Pharmacy, sa Fora Pharmacy, sa Idis Pharmacy, Happy Drago, Crestor Pharmacy. Amigos, Kapsul, mapalit sa tanang mga kalungsuran, og diri sa tiyasan, mapalit diha sa panimalain, diha sa tiyasan, mapalit sa RX Pharmacy, Angel Pharmacy, og Curie Pharmacy, diha sa may bago tiyasan, mapalit sa panimalain, Sir Boyax, Labio, Karinal. Say That You Love Me by GR and Kyla. Say That You Love Me. It means sultihi ko nga gihigugma ko nimo. Sultihi ko nga gihigugma ko nimo. Oh my God! Good morning ni Mother. First time na ka ari diri. Hi Mother dear. Love love. Shout out ay kong Ben Boy. Akong Bobbird, sa akong brother. Shout out po ko ni Madir. Proud anak here. Mama LB. Baldado, Jokendo. Hi, Madir. Mag-greet ka. Mag-greetan, nandiniro na ako. Hi, Madir. Welcome to Star Radio Tayasan. Kining maong kanta, gidalit ka na to sa Shiba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran na yun og tambal. Sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Shiba Essential Oil. Ang Shiba Essential Oil, hanimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malanggoy leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, tropical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. I-aplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Ubanan og masay, Shiba Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo, Shiba Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Diri sa tayasan, mapalit ang Shiba Essential Oil diyan sa may IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Karinal. O diyan sa may Malabuyok Cebu, mapalit diyan sa Bet Sari Sari Store in front of Malabuyok People sa Palace. Okay, sige! Oy, yun sa naman eh. Atang bisitaon diri ang Facebook Live. Okay, nasaan naman ang ato ang Facebook Live? Oh, diba? Kasi Ma'am Eva, nag-isgot man ko ganina ka ng buhok ba? Buhok sa mata. Pilok ang tawag, ana. Pilok, ha? Hindi rin nag-participate si Ma'am Eva kabahin, ana. Oh, nakalimot man ako ang pilok nga nga bisaya mantang dako. Nga naman eh. Ha? Dapat Maria, di kalimtan ang bisaya. Tungod kay ang bisaya, baunay. Maoni, nailang nga mahigugmaon kining mga Bisaya. Kining mga Bisaya, rabagyo, palangitaon. Mang mga gagmato yun, muna yung mga Bisaya. Kanang daga. Di ako umusulti. Pala na, mga tawa-tawa ay. Bahala mo diha, di mo nga tawa ay sus mut na lamang yun tug ka na lamang balhibo atong tingkoy ani gitikong tingkoy be bisa ko lang gitika ang tingkoy ni okok ilang liyok agay sabi ninyo good munang ako bita magpatuyang kong katawa diri sa kahanginan kay kana bitong og magpa-game ko diri sa Star Radio, diri sa programa nako, mag-live ko. Pero akong ipaagi ang challenge at tangi kung mupakita ako kay naamoy premium astasan. Pero ugma na na kay karon na pwede bang putingali tempal sa misuot na ako oron. Naamoy premium astasan lagi. Bantaya, pero langanin man. Nasunsi na banta. Ugma, basta. Magsuot na po ko laing sa nina. Nga ka nang naimarka sa usa sa mga sponsor diri sa Star Radio Tayasa. Okay, upat na raba itong winner nga taganan o astasan. All you have to do is pwede na po ninyo i-claim diri sa Star Radio. Occasionally, i-message po ko pananglit lang po ha. Kalami sa kanta. Kinabita mo ragiduyan ni mong kasing-kasing nga wala dam ha. Muragitabyo ga sa wala dam ha. Again, shout out to my dear dear. Hi, mother. Akong mama nga buutan. Akong mama nga giampingan yung kuniya sa iyahang sabakan. Giampingan kuniya sa iyang sabakan. O sa dihang gusto na yung mugawas sa sulod sa siyam kabulan. Dito, nga no dagweng pag-utong niya. Nilak man ko pagawas. Sabi sala na ako. Tanag yung kuani ba nga no man yung hilak. Nihilak ko. Oh, hilak mo rin bata, eh. Yun sa demi ninyo sa naapamistiyan. Ha? Ito, eh. Daghang mga interpretasyon, ana. Kamu na ibahala diha, gano na ang muhila. Okay. Basta kay munay mga butang, mga misteryoso, mga butang, mga milagro. Ganahimo kitang tao luyo sa usa ka selula. Tinawad ba good na? Mutuo mong sa madili, katuuhan dili. Munay balitang katuuhan dili. Namugna ang usa ka tao sa duha ka binuhat nga maura ma'am to. Sige, balikan tamo para sa drama on the spot on air segment. Diara mo ha, bantagbiyaan ko ninyo. Ako ba yan, ilibay ako mamiyaay. Mamiyaay man ko, pero balikan ratika. O mong, iniguman ani ron, balikan tamo ha. O gakson tamo, hugot. Kitiko na ako niyong tingkoy diya. Ba't kitika ko, be? Liokok na sa dilang liok. Sige, ay, diara mo. We'll be right back after sa pipila ka mga painom dong with drama on the spot on air segment.
1: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 bayo o kanang unsa ba isa oi T500.
1: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan yung sakit yung murag ni muminaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
1: So wala pa na siya ninom ana unsa dayang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
2: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahuan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera man akong kita ang drive ko. Banda size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw dinhina sa D3 Bayo o DTX500.
3: DTX500, mabilis sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika. DTX500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
3: DTX500, mabilis sa mga butika.
6: Nangay napansin akong bukol sa dibdib ko. Natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras. Mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usa ka gabi. Halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kaliyutay lang mo at ko kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yun na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
7: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
10: Yes, guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
11: Merna bro mo.
10: Pila edad na ikos ganay?
11: 60.
10: Dugay na ka nagamit o Amigos Coffee nay?
11: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan-ani.
10: Pagsugod yun?
11: Sugod, oo.
10: Ano ni gamit mga Amigos Coffee na yun sa mahimong gigamitan?
11: Sa akong high blood, sa akong ba na high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
10: Ah, okay. Sa una dahil na
11: ikat 180, 200.
10: Muna yung blood pressure ni mo?
11: Oo. Bisaga, inong pagkumpara sa high blood?
10: Karoon, wala na kayo laigin?
11: Wala. Wala, Jun.
10: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
11: Wala pa ituig. Kay Jutay raman ang among kuan.
10: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan na eh?
11: Matuog.
10: Barangay yung
11: barangay, oo.
10: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na eh?
11: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
10: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntaan. So, nakasalamat mga idol.
12: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: agi.
1: Naunsa ka din ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
0: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igkukulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan ha?
1: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
0: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
1: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kami nauntang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
3: Nabilin bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, nang anak manggod ko o triplet, kanang gagmay kay sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa Ginoong. Abtis kay sila atong ato.
4: Sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAND Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulog ka product ni Ram Allen, ako na yung nakaayon sa akong balatian. Nakanungin ko lang yan. Gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan munay na ayos akong mga sakit kay kaning akong sakit na high blood diabetes muna na ako gisigig inom kay ingon man si doktor dyan nga mo inom ko no nga wala pa'y kaon ng lance o UAID muna gisigil akong inom ko noon hantod ka ron hantod lang akong lawas muna na kanunan akong giinom. Salamat kayo Ma'am Allen.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Maria Bunangera on air.

sa Pilipinas sa 27 minutos ng nagkalabay sa alas 11 sa Kabuntagoy. Niyan nata sa segment sa tuang drama On The Spot On Air. Together with Linar Da Pauner, ang ito apong cast sa drama. And of course, daghan minta kung

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Yung biyaan. Ay. Ginoo ko, oy. Sige. Akong i-recap ang episode sa miaging adlaw, ha? Alright. Ang ato ang drama sa miaging adlaw. Mauni ang eksena. Drama on the spot magunin ato ang segment at script. So, gabasi rata sa mga episode nga ito ang kipasundayag by audio. So, maoto. Si Roche, nagtakuban yapon. Buragid siya lalaki. Sus, kaya ang tingog babae na magyapon. Iyang gipangita iyang anak o si Jan. Apan usa kahigayon, nabangalan sa iyang Lola Iska ang duha ka mga bata sa daplig kalsada. Kikini di si Lola Iska, naaman dahi ni Carl. Muy ka-social ba po di ay? Amazing. Og maoto, gipasakay ni Lola Iska ang mga bata. Og maoto, sa dihang nakabantay usab si Rose, nga dunay mga bata dito sa sakinan. Nahadlok si Lola Iska o kinsa tong lalaki ha, pero babae man gud og tingog. Pagsusi ni Rose, iya man dayong anak. Mauto. Og mauna ni ang sumpay sa gudlanon kung asa na gyud kaharon si John. Ang dramang naguluhan, puslot ang atop action.
2: Pre, kinin niya bitaw nga. Kini si Jan bitaw, pre. Kita na ito ni pre. Agoy. Di na gini ka balik dito, pre. Di na gini ka balik dito, pre. Sa iyang yung asawa nga si Ross. Ay, dili na gini na. Asa pagkatinoon lang. Ako arag ito si Ross. Ako arag ito. O dili ito mamahimong imo. Magtigi po ta kung maimo to.
3: Ay,
2: dili na mahimo, pre. Ay, yun ay nanagin, pre. Kaya na. Oras niya magkailan. Liliasa ginoan ka. Ha?
3: Ay, pagkailan.
1: Lola Iska, huwag man ka nag-ingon ako nga naaman na ikisakinan.
2: Ay, naon siya ba po ka? Di po ta pa, pero ikibasig ismulin lang ta ba? Ismulin. Pero sa pagkatinood, dili ni ako ang kar. Kaya sa pagkatinood, naagyo ko'y kaugalingong kar. Karusa. Na ako laing kar, kariton. Karon, sosyal na po, mga bata, magtanaw og kartoneng. Manay akong kar, pero kinini ako rin ng giabangan ng kar. Kining sakyanan na. Magtuon ni mo ako, ane.
1: Ay, gukog ti awi, lola, og samba, ana. Libalo kag unsa. Bugat kayo ako ang gibati karon. Naghihinta ko dyan. Nalipay ko nga nakita na ako kini mga bata.
2: Oh, di ay. Maoba. Asa ba gaday si dyan? Ay, dili. Di ka pagkaboy, anoy. Naunsa ka.
3: Baltoli na rin, ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang ibang

0: dere burnok. Biya isa mi dere. Kaya ako'y bahala niya.
1: Sige. Pero pagbantay yung mga kaigas na.
0: Oh, ako'y bantay lagi ane para di ni kaigas.
1: Sige, sige.
0: Jan, ayaw saba ha. Gibuhat ko kining tanan. Nagusto ti kang iikas din ang dapita. Napakita ra ko. Nga kunuhay. Kauban ko nila dire dapit. Kasabot ka. Oras. Katunugun ako sila sila. Pakauban iikas ta ka dire dyan. Uba ka balik na kasi itinuod yung mong pamilya. Oh, tinuod eh. Akong kuhaon kining ako disinyo. Banga sa ako ang sulang ha. Ani ah. Nakita ni mo.

0: Tony.
1: Ikaw dulu.
0: Oh, ako ni. Ako ni. Nakuyapan man hinuon si Jan. Animal nga nung nakuyapan man hinuon siya. Ay, ah. Ayun. Ay, ako na di pakatulog si Jan. O diba, niingon ko din niyo. Nga ako na pakatulogon. O diba? Ay, taon sa kabaya. Sige na. Ay, oras na nga. Muato na ta dito sa pikas. Pag-una mo dito.
1: Ay, sige, maninom ka lang yun, Padre.
0: Oh, sige, muapa sa unya ko dito. Muapa sa unya ko, ha?
1: O, di ka, biyain na dito.
0: Sige, biyain ako, bahalaan din dyan. Tuan na sila. Panahon na, para iikyas na ako si Jan. Hinoon gamay man na siya glawas kinako. Kaya na ako na siya pasaanon. Niya. Oops! Ah! Tabog! Ay! Pero, kinala mo kamang ko. Ditong dapita, naibalagon ang nga tanila. Muag, midiritbit si Jan. Ako kahangon it. Akong hiktan o pisi niya ang jacket. Guruin na ako na siya ginahinay o kamang aniya. Hapit na may diri maabot sa hayag-hayag. Jan, pagmata na. Jan. Jan. Niya na ito sa gawas. Gibuhat na ko ang tanan, Jan. Para makabalik ta sa pamilya. Nga nang wakman ni mo magamit ang akong itudlo ni mo. Ang mga bata! Wala din mo maluwas kung asa sila napit karon.
1: Wala na kung maluwas.
0: Dapat magmaigmat ka dyan.
1: Naga na nga itong mga kaaway.
0: Mga kaaway? Hindi na tayo balik dito. Magtugotag bagong kinabuhi.
1: Ano?
0: Mutabok ta sa pikas isla.
1: Ano?
0: Balikan na unin nato ang mga bata kauban si Lola Iska. Na may baruto. Musa kay taana. Dali na.
1: Tara.
0: Tara.

0: Salamat. Nakatabok na ta diri sa isla, Jen. Nabasa ta sa dagat.
1: Kailan ka balak? Kita lang. Pinig mo naman daw.
0: Abini mo, atong balay, lingin. Atong bintana,

0: Kidili ta ka porma sa balay o walay kwarta. Mao ang atong payag nagpabilin na gyapong buslot ang ato.
1: Mawanta na lang. Salamat sa karoon.
0: Abini mo, haslo alos hagdan lingin. Kusina lingin. Tanan lingin.
1: So, napayos ka lingin na.
0: So, may lingin.
1: Ang akong kasing-kasing ang higot man.
0: Nagsaba di adyan. Nangita ko sa itong mga anak. Balik ko na ito ang itong mga anak.
1: Balik ko na ito. Pero dili pa ka ng panahon. Dapat ka yan. Kasi nga sitwasyon.
0: Sige, studio ka noon niya na ito. Naabot naman taanig lingin ni noon. Linard! Nganong naabot naman taanig lingin?
2: Balog eh!
0: Luya sa atong mata ay nilingin. Ako rang gipahaom ang musika sa ato ang drama pod para molutaw pod ang title. Oh, sige, Solina, wala kay greetings diha.
1: Pabalo ko sa akong pamilya de Mendoza, akong mga dren na Japones, yung bagay sa Langbores. At ano na lang ang namin na, de, ni Konde, ni Ati, ako manang dito sa Ali Alma Starkey. Ako ni Byron ni Bay, dahil.
0: Ano, si Byron ni Bay, naradiri ka pahipi. Yang kasi yang kasing-kasing nagkaway-kaway, paingon sa imong kasing-kasing. Oh, nagpasiklap siya diyan sa Cebu.
1: Salamat ba, Dayan. Masas ko sa linimato siya sa'yan.
0: Salamat.
1: Ang tingnan na, Dayan.
0: Sige.
1: Salamat.
0: Okay. Basta naka-star.
1: Ang tingnan na, Sir Mike, Dayan. Sir Mike. Nagbibo akong ilong gapon na nga nakalungan siya ng English.
0: Kamaayo, Ana. Karoon na. Saka, orang natulog, nagway kay gabi iba dito. Sige, basta naka-star.
1: Sika.
0: Alright, sika. So, matod pa diring Ma'am Iba, wa na himuot si Jan nakakita ni Rose kay na Kuya Pan. Regards to Pyro Dibay, God bless you all. Oh, to Ara. Oh, regards to your Mama LB o Robo Boards, hope to see you soon. Oy, to Ara lang. Uy, atong hataga nagpagtagad ring mensahe diri sa call and text line. Matod pidiring Ma'am Lydia Patenia. Hi DJ, good morning. Pagka-play samtang may kinabuhi pa si Nanay Lydia Amanduron Patenia sa Ayungon. Hello, ma'am. Kumusta Ma'am Lydia? Naabot na gitag lingin ini nagkadugay. Ang kinabuhi lingin. Alright, balik ra kurong taw-taw para sa last portion sa tuwang programang Morning Pasada.
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
13: ENC Mart.
12: Your all-in-one store.
13: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
14: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa. Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
15: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan og tuod man sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
16: Hard Max.
14: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
16: Mag Hard Max. Extreme na.
17: Ako si Neri Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA, kung coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya'y kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya, kay hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product, o salamat Ati Arlene. Salamat kayo ma.
18: Kung kamu masulubon, tungod. Kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
19: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
20: Maria Bunganera.

0: right, welcome back mga kastoy. This is the last portion of our program. Kaya karong taon-taon manamilit na sad ko sa kanginay. Inani kapaspas ang oras. Kining maong programa, gidalit ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa sa Sir Rick Kemi Gaman, Ugalina Beauty Shop. Kung diin madungog diri sa Store Radio, Tayasan Gikan sa Lunis, Sangtod, Sabado, ang programang Sincerely Ati Arlene. Sa may alauna imidya ang, ang takna sa hapon. Huwag mo sunodin ang Balong Dagrade. Oras sa Pilipinas, 6 minuto sa dili pa mag alas 12 sa kauntuhon mga ka-star. Paniunto na mo di ha? O katong mga oras, gihatod ka na to sa Jury Customized Printing Services. Ang main branch na naimutang sa National Highway Poblacion, Bunga Tamao, Tayasan, Negros Oriental. O ang lain branch na sa National Highway Palaslan, Tayasan, tapat sa Guadjo Water Refilling Station. Jury Customized Printing Services, nag-offer ang full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin na printing, brush ID, photocopy, book binding, lamination, t-shirt na printing, o dagan pa. Jury Customized Printing Services, gipanagiyaw, ginumala ni Ma'am Nery Kakastra. So, shoutout po kay Gretchen Kiliano Seiko, ang iyang empleyada. Open sila every Monday to Saturday, alas 8 sa buntag, taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. So, shoutout po sa mother ni Ma'am Neresa, Kakasta Trias. I would like to thanks also to Nalencia's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Mudawat sila og order para sa okasyon. Sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalencia's Cake Shop, naanimutang tapat sa Sonjo and Nisi Dragos sa Trading og Lawmaker. Diya sa Blonga Ita Street, Poblacion, Taya sa Negros Oriental. Open sila every Monday to Sunday. Every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. For inquiries, contact number 0963-014-3261 or sa Facebook account ni Ginaline Pilar Morados Ilamne. Ang tagiyog tagdumala sa Nalencia's Cake Shop. On sa painyong gihulat, bisitahan na ang Nalencia's Cake Shop. Kinariha ang ipangita ni mong type sa lamian ng mga cakes. Po sa palit na og shoutout po tang Lilith Midis Inclonar, ang iyang assistant og tindera ni Ma'am Ginaline Ilamne. Yan, at ako pong pasalamatan si Ma'am Iba Kiada Orina of Dubai. Attack and Trajos, kailangan po itong binipisyo kung makuhaan ni mga ka-star. I-connect lang niyo by Facebook account. I-search lang ang Iba, space Q, space Orina. Kaya andam gina siyang matunulog mga detalye. Mga tips on sound nga magka-extra income po. Tangmata na mo! Kay basig ang ubar, nag-punahok pa. Ala! Dugdug ka ng kaldero niya para makamata ng upan. Sige, shoutout na lang sa mga pamilya ng Chukinto, Tanilon, Saiko, Labrador family. And of course, sa mga Baldado family. Ignacio, Tuanda, Martel, Martin family. Martel, Tuanda, Bakil, Amihoy family. Sa mga Puntero, sa Glagidia family. Oy, happy birthday di ay sa Kapitan Diaz sa Kambay. Kapitana Dorothy Ponteros, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Cap Dorothy Ponteros. Enjoy your day and God bless you. And of course, shout out ang Nanay Erlinda Alijo, Sir Danilo Alijo, Ma'am Nelly Alijo Altates, Ma'am Alma Escarpio, Ma'am Christy Taub Del Monte, Sir Doming Calomba, Sir Tuloy Javier. And ni Kapitana Ayan Terrano, dari sa may barangay Kabulutan. Shout out ha. And sa mga Tosino girls, sa Tuho girls, shout out Josie Quiabra, sa mga kaubanin, sa tanang mga stall owners, dari sa Tayasan Public Market, o sa mga nag-rides, sa padiha, kaya ang Tayasan, agoy. So, murag, I think, wala na di, unsa, wala na ibahiron ang train chocho. Wala na? Wala na? So far, I don't know lang. June 10, magod ang last, so, possible nga, wala yung sakay. Pero di ko sure, ha? Pero na-enjoy ba, put me sa chocho train. Pati si, father, kasakay ko taon. Kasakay ko sa chocho train, nga. libot dito, pengog pantawan niya sa Tayasan Boulevard, hasta nindota. Na-feel na ako nga mura ko gikag Pilipinas, pengog Dubai. Dahil ni U-turn, paingon o Kuwait, dahil ni U-turn po, paingon Singapore, hangtod na abot na pag Malaysia. Abang mang latas-latas, ragot-tagot. Di matuno na ni Or. Bitaw, eh, salamat kayo sa nag-provide po, Dana. Libreng siya kayo, di ba? Nindot na kayo siya paminom. Bitaw siya? Di ba? O, shoutout po ta ni T-Bear na Hinoo, kaubang D-Boy Hinoo, Sir Soy, Ma'am Gasparita, Shabana sa Pera, shoutout po may Hinoo, shoutout. And of course ni Ma'am Eva Caliog Gakayan, shoutout Aileen Ganaganag, kinsa po ito mga callers, Sir John Rallery Double, Ma'am Alma Scarpy, hello. Sige, may pagpaminaw ninyo di ha. Kay oras sa Pilipinas. Ono minutos, dili pa mag-alas 12 sa gautohon. It's time for me to say bye-bye. At angin na po taong mapuhon sa mga istasyon sa mga oras. Lagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa mga silent listeners at mga viewers. Oo, mura mag-gitulog ang uban karong utoha. Anong ipang tulog man mo? Ha? Anong ipang tulog? Init abang? Panahon? Bito, sige, salamat! Sa ngala sa mga station managers, so ayan, haniya lahat, huwag sa kinitibok ang pulsa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Sige, apod kinilang siya.
1: Maria Bungangera.
0: Ako mo ingon, bisa na loka pa ka man, barong ugpadayon sa unahan. God bless ka natong tanan, enjoy the rest of your lunch. Maayong pagpaniyoto, bye-bye! Ang pingog ampo, gihigog mata mo.
1: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
9: yes.
8: Din ha, Doc.
9: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
8: yes, Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tikpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
9: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
8: Yes,
9: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot Loy ang dilaw, no? Kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkanyang butikag parmasya. Ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
8: yes.
9: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pangadlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani, mga sokin tigpaminaw, kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmax Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya. Do lamang sa inyo mga lugar, wa na koy oras.
8: Yes, mga ka-dragon fruit sa mga magliso din ha, ug hatag og kalipayon, Dok Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Dok, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Dok Alan. Yes, Dok, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Dok Alan, yeah, nga dugay na ninyong wala na experience.
9: Okay.
8: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
9: Okay.
8: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay yes, tungod available na sa market, Dok Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yun kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong na yun among laton, sudanan sa bukas.
12: Hala, di ba isda anon makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon ba kunin mong isda o sa makita ang dagat?
11: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon, Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
12: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mapalit sa unang panahon ang kaabunda sa itong kadagatan?
11: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa itong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa itong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o guban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na ito og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong, Buyax, ang gitawag og unreported fishing na din wala na ikasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
12: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa itong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa itong kadagatan, Zards?
11: Maugyo dong, Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa itong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa itong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa itong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
13: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
14: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
15: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio.
16: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
1: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
2: Tudling sa mga garay.
0: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa mga Garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag yapong ngayon. Wonder Animal Vita! Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban pa. No? Wonder Banaba Plus, pertinindutag yapong kayo. Oh, para ni adtong mga natong atong mga kaigsuonan di abang kuan kanini ang naay sana naay problema natong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder Banaba Plus man. Vitron Drops, bata bago na tao taman 1 year old. Vitron Syrup, 2 to 12 years old. Vitron Tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem og kanang dunay mga sa tawag ana ganini ang almoranas, colon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure. Wonder Cardio Care. Then kana day nga to ang produktong Wonder C Plus nga apoy drop, syrup ug tablet nga mo i-protect nimo para di ka daling subawan, dilantan ug magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alang di kaninyong tanan, mga pinalanggan di paminaw.
4: Lingion ko, balikon ko paglantaw ang mapait namong kagahapon. Na sa among pagkatao, kahayag manunta ang among naangkon. Pansakalit lang ang among kahayag isalipdan sa naglungitom ng mga dagong. Huwag ang kangit-ngit mo ay nagsalimbong sa matahong namong kaungaon. Umaong kasaysayan, nilatid na nga mo'y badlis sa among kapalaran. Mga kaguol, kasakit ug kamingaw mo'y among matagamtaman. Kaysa walay ko kawili

0: Amin. Korok ya bago niya pagaw. Doon ako maghihinta. Atod kaninyo sa Huandro Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imo kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Huander Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ni ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Huander Herbal Oil.
1: Ako si Godboy Cabido sa natumulan taguluan ni Samis Oriental.
2: Mm-hmm. Okay, sige sir. Kini nga sulti daw mi sir. Unsa kay epektibo ang produktong Huander Herbal Oil?
1: Nindog ni kay haplas ang Huander Herbal Oil kay manuto sa atong panit o kanya humot. Humot. Talagsaw na sa humot. Katandi, nindisan nun sa mga haplas na atong mapalit sa mga katindahanan.
2: Mm-hmm.
1: Nindog ni kayo sir ang Huander Herbal Oil.
2: Dugay na ka nagamit, ana.
1: Matawad na yun.
2: O niya, ansa may feelings?
1: Ay, nindog kayo pagkatulog sa panahon sa gagawin yun. Nindog kayo katulog.
2: So, aya ka matulog, manghaplas sa kaning Huander Herbal Oil?
1: Aya ko manghaplas sa kaning Huander Herbal Oil. O niya, ang akong ika-sugyot sa itong mga suking mga tigpaminaw nga kinanglan, naga nila mga pahot o kung sa ilang pangbatiyon sa lawas, bugabit sila Huander Herbal Oil. Ay, nindog kayo ni ang produkto sa RSB Trading.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Huander Herbal Oil. Ha? Huander Herbal Oil. O na nga, plus nga may kaparehas, kanang naitailer, dili na amu, oy. Huwag yung milabot, anak. Kanang naitailer, huwag milabot, anak. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Huander nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amu. Ato ang plastic battle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Huander Herbal Oil. Mantayana ni Huander Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya, mingon nga. Sa maning, mingon, nindot ni di mday. Na, kaya di mday mao imong napalit. Ibog yung liliyon kay naman ay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. Mao na yung pinaka-importante nga muliklig yung ka kay na ay marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Ania, gatong ato mga kaigsuunan nga nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Naabot ay Huander Animal Vita. Proven and tested gid po, no? Huander Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
2: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
3: Ay, ako si Elsie Maribel Oro, kaga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
2: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Nindot din kaayo ang Animal Vita. So, kasi din kaayo siya mo kuhan ng tubo, nunggo pagpugig ang baboy.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, ganyan ako siya nakasiat ang iyahang lawas, nimbukad siya dayon.
2: Nindot
3: din kaayo siya ganito'n. Mga kuwan, higanit mo naman sa among manok.
2: Samotas manok?
3: Samotas sa manok, among isang higanit. Hindi po kayo.
2: Kumusta ka ron ang inyo nga paggamit, ana?
3: Mayo di kayo siya gamitin. Ganahan di kayo mo gamit. Karon gani, magpapalit ako gani ko sa akong anak o ba ng Animal Vita. Kaya nga, hurot naman gusto.
0: Ingon na anak, yun kanindot. Ang ato ang produkto nga Huander Animal Vita. Na? Kanang Huander Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas kanang Huander Banaba Plus epektibo kayo ana kanang nakay mga bugon-bugon sa suso goiter bukol-bukol sa matris ay wala diha na birahan na sa Huander Banaba Plus mo ni pinakanindot kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Huander Banaba Plus testing eh suway gamita epektibo kami na ha testimonya nagamit ni Huander Banaba Plus.
2: Sige ma'am, ihatag sa itong kumplitong pangalan ng address.
4: Ako si Nedver Ducilio, magabuntis ba kung yeah, edad kong 65 niya na hinala man ko ba nga nung regla ko niya kusog kaayo niya nakadungog man ko sa inyo kung bagi kuyawan na ko ba kay basig na ako isis ba sa akong matres nakadungog man ko sa inyo banaba plus kay nai makuan ng mga sis kuan sa bukol sa tutoy ana sanay na ako mga buntag o gabi akong inom tinuwa man, na ko na nakahurot kong duwa ka istab.
5: Nawala ang?
4: Ang akong dugo. Ito, nagipay ko de, ito ay magod, magsakit akong tiyan ba, na nakunay, wala po dron, na nakainong ko ng Banaba Plus.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? At ano yata ni atong hotline sa Mindanao Bay? 0917-772-9310. No? 0917-772-9310. Una nga itong hotline sa Visayas o Mindanao. 0917-772-9310. Shout out sa akong mama, si Bibilin. Papa Richard, salamat. Idol, si Jojo, dahil ng shout out. Kumpinsan nga na nagbuyo sa Malbago, Daan Bantayan, Cebu, si Nilson.
6: Si Harabilia Maturan, sir.
5: Taga?
6: Taga Calayagon, Binabista.
5: Binabista, Agusan.
6: Del Norte.
5: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kada kong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya. Mm-hmm. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi nang Vitron, so mm-hmm, ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinuod gid ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang Vitron drops ang bata, pag inom niya mga kaupat man siguro, kaupat mga ganado naman siya mukhaon niya, ganahan siya matulog.
5: Mm-hmm.
6: So eh, mag-isod di ay ano niya ano nga bata kay hilakon niya kanang digid siya ingon nga hingaon ba. So mm-hmm, manan gitistingan na mag Vitron, so pinuod gid ay nga maayo po day ang Vitron.
5: Pila edad sa bata, so, ma'am?
6: Karon mag 1 year na siya hapit.
5: Mag 1 year na. Nya. Yeah. Okay na, ganado na ang iyang pagkaon.
6: Oo. Padayon gyapon yang Vitron.
5: Mhm.
6: Wala na mo siya undangi, mga pagana gyud siya taon.
0: Ingon anda, no ka nindot. Ang ato ang Vitron drops, Vitron syrup nindot pa para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig ta magdo si anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron syrup maka bright po ni kato mga batang bugo i Vitron syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamin.
7: Ako di ay si Gigi Curaso Madali taga Margo sa Tubi Sampanga din
5: to. So ti mi ma'am, kung unsa kay epektibo ang paggamit ninyo anang Vitron syrup?
7: Epektibo jud kay sa sir kay bisag unsa na lang klaseng vitamins nga kung mga anak wala jud ko an effect, pero pag nakatik sa Vitron mungana jud siya taon, naiwas po siyang sipoon.
5: Okay, tapos pila edad sa imong bata?
7: 9 o 4.
5: 9 o 4, okay. Tapos, karon, kumusta naman sila karon?
7: Mungana jud ilang kaon rin, sir.
5: Sugod nga nakagamit sila ng Vitron sila.
7: Sila ng Vitron, oo. Layo po sila sa sakit-sakit.
0: Ingunana, no? Ingunana, ganindot mga pinalangan tigpaminaw. Ang Vitron syrup, ang Vitron tablet, may po ni, para po ni mga 13 anyos pataas. Ang ato makaigsuunan niya nga, wa na'y ganang mukaon, grab mi kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
8: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat po sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga tungod sa Vitron tablet, makatulog na siya. Akong bana, pasalamat yun niya sa Vitron tablet, sir.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamin. Kuya Carls, pag-aray lang ko sa akong kaugalingong naminaw si mga tudling sa garay, si Sheila de Anisa Plaridil. Salamat sa pagbasa, Kuya Carls. Kahit lang ko sa akong anak, ug bana nga si John Paul Dacomos, EJ Dacomos, ug Adrian Dacomos. Samtang naminaw sa imong programa, ya, ang inyong sungin tigpaminaw, Angelica Jane Dacomos from Poroknoybe, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Mangutana ko, Kuya Carls, kung magtimpla sa Wonder Bamira Diyos, pila kakutsara o kapila magtimpla? Hello, Kuya Carls, Bamira Diyos? Pwede rin na siya, Kuan, 300 ml nga tubig. Kunya, ihurot na niyong butang. Ang usaka sa siya. Katong mga hiblaron. Stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, maotro atong linakwan,

good sa blood pressure. Kaya naman tayo Huwander Cardio Care. Amo na yung makatabang para nga mo circulate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyag tarong ng Huwander Cardio Care. Pagka na ito Huwander Himoid, ay tunabi tayo mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon, ng galisod sa pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuwang produkto nga Huwander Himoid. Ang atong panahon karon, di takasabot sa tuwang weather na, usay ulan, usay pod, kalit lang nga, init kaayo. Unang subawan ka, hilantan ka, ubhon ka, kana nga mga balatian tanan, ato nang ma-prevent basta magamit tag Huwander C+. Natay produkto nga Huwander C+, so, nga itong Huwander C+ nga product ba? Nindot ng gamiton mga pinalanggan digpaminaw kay kanang ang atong lawas nagkinahanglan gyud og vitamin C. Ilang ka mao mo produce tong lawas ana? Mo nagkinahanglan mag-outsource ta usay ang mga vitamin C makuha tong gikan sa pagkaon. Pero kun ang pagkaon nato ikaw nadlaw adlaw apoy sulod nga vitamin C wa gyud kay makuha ang vitamin C. Mo nang mag-inom ka. Ako every day ko nag-inom og Huwander C+. Amtay capsule ana. Amtay capsule ng Huwander C+. Nya naapod dai kanang syrup ana oh naay capsule apoy syrup sa Huwander C+ mga pinalanggang tigpaminaw so dili ka magmahay ah nindot kay nang atong Huwander C+ mga pinalanggang tigpaminaw una imong testingan imong suwayan imong gamiton ingon ana kanindot ang atong Huwander C+ ha sa mga naminaw na to karon katong-atong mga kaigsoonan bitong gididaan sa pagpangapi ang mga panahon ano no nga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong Huwander Herbal Coffee, wala ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angay problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to. O niya dili po manimaw herbal gyud ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka. Sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan na nga. Kanigyan atong gamiton ng Huwander Herbal Coffee. Parti lamia. Lami yun ng Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo kuan, kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mauna atong gamiton ha? Huwander Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina. Kanang atong Huwander Herbal Coffee. Pag-aray na ko akong mama Maura Pasok, James Michael Pasok o sayang gwapang asawa si Lovely Daya Gibanez. Tamat sir Cars, gikan ni sa Balabag, Gulayon, Dipulog City nagpag-aray Arnold Pasok. Shout out to Kuya Cards kay Tano Richard from Steban Sulion of Sambuanga City. Aray Kuya Cards kay always minamina studlings mag-aray is malo siya. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Benito Abrigana. Taga Purok 2, Dapco, Homeland, Panabo City, Davao del Norte. Ato ning hatagan og kinabuhi. Sa dihang ako gipakataw ni ining kalibutan na gikaluhaan, nagpuno og mga problema. Akong ginikanan, usa naman kaya nung pamilya. Nahuman, pangumaray, nahibaluan o gadlaw-adlaw mo atong kaumahan aron magtanom o mga lagot mo. Aron adunay anihon nga mahimo namong paggaon. Dili tiyaw ang kalisod among naangkon apan kini among antuson kay ang kalisod mo'y sumbanan. Kununsaon pag kinabuhi ining madanlog nga kalibutan sa kinabuhing tawhanon. Tanang tao nining kalibutan o kapaingnan. Mga pagsuway, kasakit o kalipay, kining tanan, lumalabay, kaya dunay katapusan o nahisulat na sa atong kapalaran o ginimatuman. Kusa ikaw o sa kataong adunahan puno o bahandi o kabtangan, apan sa hilom adunay suliran. Tinuod adunay malampuson sa imong katuyuan, dautan man o kaayuhan, apan kung dautan ang imong katuyuan, walay maayong sangputanan. Kung katuyuan mo, bunga kini og maayong kanungganan. Dili malilong sa kahitasan ng imong binuhatan, ning iyang minugna nga kalibutan kay puno sa misteryo. Sa kinsay walay nahibaw kung unsay gigikanan sa atong pagkatao. Ang tanan adunay hinungdan, bisan ang kalanggaman o kahayupan o kinaiyahan, kini minugna sa kahitasan.

Ang kinabuhi ana ang kasakit og kalipay. Kinilamas, pagsukod o pagsuway, kanatong tanan kabusman o adunahan ang kahitasan mo'y nasayod sa imong kapalaran. Kinidili na to mapili. Sama kini sa naglain-laing binhi na tala na sa matag kinabuhi. Morning, ato ang balak na naguluan. Kinabuhi, Benito Abrigana, Burok dos Dapco, Humlan, Panabo City, Davao del Norte. Bueno, mao kato ang balak mga pinalangan tigpaminaw nga entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Dalal ang to kanin yung dalal. At doon ako'y Kuya Cardo Villaron Timengo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, La Una, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab gaing haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumusta gmaing adlong Miyerkules ka natong tanan? Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 10, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Aisa. Stand by Aisa alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Supri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad ito. Clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre, ang atong Nuts Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nuts Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nuts Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nuts Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve

improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Buenos dias by Aisa alang sa musuwat. Dili syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

naman ko sa pangalang Aiza. 32 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Minglanilla, Cebu. Kining ako sigilanon ate. Sa tulo katuig namang kami niyo ni Joseph o sa langyod ang among gitinguha. Ang makabatunog anak. Dili mi dato ati R. Apan, komportable among kinabuhi. Naami balay, trabaho, o daghan mi plano para sa umaabot. Kada gabi, maghisgot mi ni Joseph kung unsay among buhaton kung naana mi anak. Kung unsay among mas gusto, babae ba o lalaki. Unsa mo ipangalan o asa ka muliwat sa iya ba o sa ako. Pagkahuman, mga tawa mi. Pareho ming gusto o gamay lang nga pamilya. Duha or tulo lang ka anak. Sakto lang nga, masusintuhan na mo ang ilang panginahanglanon. Apan samtang nagkadugay, wa gihapon ko mabuntis ate. Sa sinugdanan, wa mi mabalaka. Giingnan man mi sa mga tao nga normal ra usahay nga madugay. Apan sa pag-abot sa ikatulo ka tuig sa among kami niyo, nagsugod na mi pa-check up. Dito na mo na sayran nga si Joseph adunay low sperm count ate. Nakita na ko ang kasakit sa iyang nahong sa dihang gisulti kini sa doktor. Murag kalit na hugno ang iyang kalibutan. Pagpauli na mo, hilom lang siya. Ikapta na ko iyang kamot, ako siyang giignan. Dili siya baog. Need lang niyang ipataas iyang sperm count. Wa siya matubag ate. Sukad niya adto, gibuhat niya ang tanan nga gisugo sa doktor. Nag-inom siyang mga vitamins, nagbago sa lifestyle, nag-ehersisyo, ug daning kamot nga malikayan ang stress. Nakita na ko ang iyang pagpaningkamot ate. Mga sadihang o sa kabuntag, nakita na ko ang duha kaguhit sa pregnancy test. Way kasudlan sa kung kalipay ate. Excited kaayo ko na nagbalita kang Joseph. Kung nalipay man ko nga buntis ko, mas nalipay ang akong bana ate. Dugay na kining gihulat ni Joseph. Unay gayo na, dili malabwan ang kalipay. Ngayang gibati, Ate R. Nagkurog akong kamot samtang gipakita kaniya ang test kit. Iya kong gigakos. Ug maingon siya nga, gidungog yun ang among mga pag-ampo. Abot kamay na namo ang among pangandoy ate. Kini na ang mga katuparan nga makabaton na mig anak. Ug mahimo ng hingpit na ginikanan. Sa unang higayon, suka sa dugang panahon ate, nakita na ko pag-usab ang kahayag sa mga mata ni Joseph. Gihimo na mo ang tanan aron mapanalipdan ang akong pagmabdos. At yung panahon na ga-blood spotting man ko ate. Nigdan ko sa doktor na mag-amping kay hina ang kapit sa akong anak. Gani na ako yung medication pang pakapit sa bata. Masela ng akong pagbuntis. Bawal ko mahago, bawal ko ma-stress. Daghang bawal ate. Apa sa ikatulong bulan sa akong pagmabdos. Nausab ang tanan ate R. Sa dihang mipanaw ang akong pinalanggang amahan. Kalit giatake sa kasing-kasing si Papa. Sadyang nadawat na ko ang tawag, murag nawala ko sa huna-huna. Pila ka segundo ko nga, wa makatingog ate. Dili pa ko andang mamawala akong amahan. Daghan pa silag nindot nga mga plano ni Mama. Gusto na ko mapauli sa among probinsya aron makita siya sa katapusang higayon. Apan di mo sugot si Joseph ate. Kay dili ko na ko pwedeng mabiyahe ug layo. Kay basin on yag maunsa ang among anak. Sayad man kuno ko nga dapat kong mag-amping. Apan atong tungura, ang naalang sa kuna-una maong akong amahan ate. Nga makita ko siya sa katapusang higayon. Sa tinuod ang nasabtan na ko ang iyang kahadlok. Apan way nahimo si Joseph kung dili tugutan ko. Iya kong ipaubanan ate. Sa tinuod lang. Nag-amping kukutob sa kamahimo. O salamat ko ka anak. O di na ko madawat na di na ko makita ang akong amahan sa katapusang higayon. Busa may pauligid ko ate. Ate R.
Dine nagsugod ang pinakadakong bangungot sa akong kinabuhi. Samtang nagtanaw ko sa lungon sa akong amahan, ambat ba? Murag nahugno ang akong kalibutan, ate. Sakit ang mawad ang kaginikanan. Ilabi na nga sobra kakapalangga sa imong amahan. Naningkamot siya. Nagtrabaho para makatapos ko. Matod ko sa akong kaugalingon, dili na niya makita ang iyang apo. Tungod sa stress na akong gibati, ate, sa pagkawala ni Papa, nagsugod kog pagbati o kasakit sa akong tiyan. Wa ko kinihatagi ang pagtagad, abi kog ordinary lang. Apan pagkagabi, nakakita kog dugo, ate. Dagang dugo. Gidala ko sa bahay tambalanan. Sa akong maigsuon. Ug dito gisulti sa doktor. Nga matod pa niya. Nakuhaan ko, ate. Murag ni hunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Sa isa lang kasimana, namatay akong papa ug namatay usab ang akong isabak. Paguli na ko gikan sa hospital. Pagpauli na ko sa among balay. Lahi na si Joseph. Di na siya motingog na ko. Bugnaw na iyang pagdagad nga rin ka na ko, ate. Hangtod sa kagabi, di na niya matago iyang kasuko nga rin ka na ko. Kung naminaw lang unta ko niya, dili unta ko na mawala ang among anak. Ako iyang gimahay, ate. Kung nga nung nakuhaan ko. Sukad ni ato halos kada adlaw na may mag-away. Gamayng butang mahimong dako. Kung na ako'y mahimo nga dili niya ganahan, mamikil na, ate. Mas misamot ang akong anxiety. Tanang butang, mamahimong hinungdan sa iyang kasuko, ate R. Matag mahitabo kini, muadto ko sa balay sa akong labing suod nga higala. Si Leia, ate. Mag-best friends me. Sukad pas high school. Gani, marigsuon na among pag... Nagbulag kami, ate. Murag dili mi magtiayon. Ikapoy na kuno siya nako. Ang akong kasakitan sa iya kay padayon man ko niyang ginabasol. Ate. Miadto ko kang Leia. Sama sa kanunay. Gidawat ko niya. Nahigayon na mato niya mag-video kay ko na mi mag-inom mi mga tawa. Sabi mo, ate. Samtang nag-video kay nag-inom mi, nagsikog hilak. Hangtod nga nangahubog mi, ate. Ate R. Ambot ba? Hangtod nga nahubog ko. Nakatulog usab si Leia. Samtang nagsulti mi ni Denver. Ambot ug naluoy ba siya nako? Sadyang iya kong gihaggan, ate. Saway duha-duha. Akong gitugin akong kaugalingon gato kaniya. Unan ako nauna-una. Ang ako higala nga si Leia. Ate. Tingali dala kinya sa akong mga problema. Dala sa akong kahuyang. O sa kagabi nga dili na mahimong mabawi pa, ate. Pagmata na ko pagkabuntag. Mara ko itamparo sa kamatuuran. Giignan ko sa Denver. Isipo na mo nga way na hitabo. Og misaad ko nga dili na kumulaag pa sa ila. Gusto na ko nga himuon kanyang sekreto nga dili

sa diyan nakita na ako ang pregnancy test ate ng urog ko. Buntis ko ang Denver. Huwag ko makasabot sa kaugalingon. Angay ba ko malipay? Angay ba ko mag-uol? Apano ako'y choice, kinahanglan may sayod sa Denver. Nakita na ko sa iyong mga mata ang kabalaka. Mihangyo siya na ako. Tugutan ako siya nga, isumbong kang Leia ang nahitabo, tali ka na mo. Ugang yun si Leia. Nga isipon, nga ilang anak ang akong gimabdos ate. Gusto niyang malikay ang iskandalo. Siya ang bahala sa tanan. Ate, di na ko kaya matubang kang Leia. Apan mo kanyang gusto mahitabo ni Denver. Mas maiko nung wak kami itago. Sultihan sa Lias ka matuuran kaya nasayod siya makadawat kini. Kaya di usap kini makahatag o ganak kiniya. Dawatan ba na akong offer ni Denver ate? Nga ihatag ko na lang kaniya ang bata. Galibog ko. Sultihan ko ba si Leia o si Denver na lang ang musulti kaniya? Naglibog ko ati R. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Aiza.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.

0: kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Mega Man Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Mega Man Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Mega Man Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: nimo Aisa sa imo papadangat imo suwat ang paningaton tulumanon sa sensually Ate Arlene o sa angay buhaton. Inay, nga miadto lang si Aisa ilhang leya sa iyang best friend, nagpagawa sa iyang makaguol, sa iyang mga gibati, naghubog, nanganta, nihilak, apan ang ending, nagka one night stand sa bana sa iyang close friend nga si Leya. Nabuntis pagyod. Ang iyang pangutan na karon, kanabang, musulti sa lagtinood sa nahitabo kang Aisa o kang Denver.
1: Gusto ni Denver.
0: Gusto ni Denver. Gasultiyan niya ang asawa. Nga doon ay nahitabo nila one night stand. Ato hitabo. Ah, niya nabuntis. Gusto niya nga kadabang one night ingon nga matindadaano ni Banaha. One night member niya sa URP guro.
2: Talagsaw ni nga laki man. Okay. Kaya ni angkon.
0: Ni angkon
2: ay gusto mo angkon.
0: Yes. The truth will set you free man daw. Ingon siya. So gusto niya nga sultiyan niya ang asawa nga Moni ang hitabo, nakasala sila. Para nga,
1: dawa to naman. Sa ano palangga, pasinsyara ko. Ang iyong best friend, akong...
0: Pasalan, daghan. Muna mo yung angay. O sa angay mo ato. Of course, nga ba na to? Did you know pa ba niya?
2: Yes, wa yung adlaw, Ate Arlene Capjun. O sa na mga suking tigpamina.
0: And of course, Capjun Jun di Asis.
1: Yes, maswerte yung adlaw, Did you know ba? And Ate Arlene.
0: Yes, ikaw, Did you know? O sa iyo mo hang ikasulti? Angay ba ni mo nga... Sultihan pa imong film ra ulawa pa doon. No, dito ka nagpatabang, dito ka nisumbong. Ya paghuman, nagchuchak-cherries mo sa iyang bana. Sabaw yung raglain man.
2: Bito, mom, no? Kanang, nakuan ako ang si Denver ba? Botan yun siya nga tao. Talagsaon niya lalaki. Angay pakpaka na siya kay... Di ba, ang moto sa mga lalaki, digid mo angkon, balag patay. Pero siya, gusto yun siya nga, ang kuno, no? Ito gusto yun.
0: Pero... Imagine, kato nga time na naghilaka siya, basig naluoy si Denver.
2: Yes, murag kuan si Aiza ato nga time.
0: Vulnerable.
2: Yes, murag na
1: kuan. Bitimagin si Denver, ani?
0: Ay, nasad na gimo.
2: Pero kako si Aiza, ma'am, tuod ulaw, at the same time, sure ko, ay, depende siguro sa kinaya ni Leia, pero kanabang...
0: Mutugan siya tinuod
2: nga. Mutugan siya tinuod.
0: Dili ito siya intention. Yes. May tabo. Di ito plano.
2: Para na ko, mo agree ko kang Denver nga, isulti na lang yun ang tinuod para dili na sila bitaw makuan ba. Kanang mawala sa ilang kasingkasi ang ilang ginadala-dala.
0: Masuko ka, once and for all.
2: Pero iyan na lang i-accept mo sa consequence. No, na may posibilidad actually nga kanang dawaton siguro ni Leia. Kay si Leia, sa ilahan ni Denver, siya may problema. So, dili gid siya makaanak. So, basi hindi ay no nga kuan. Pero ako si Aiza, dili po kumusugot nga hatag akong anak sa ilaha. Mutugan ka sa tinood mo, kuan ka, muangkon ka. Pero, but, para na ako, ayaw ako akong anak. Oh, ako akong anak. Dili na ko ihatag sa inyo. Ha? Kaya maskin si Aiza, nang, kuan man, nangandoy man magkaanak, di ba?
0: Oh, yes.
2: So, murag, ingan na, murag, kinahangla lang gid siya nga, isulti na
0: si
2: lang.
0: Si Aiza, no? Kay nakuhaan siya. Unya, yes. Grabe gid ang kahiubos sa iyang bana kay niadto siya sa pagkamatay siya ang papa. Luhay po niyang story actually.
2: Muni pait sa ato ang mga babae mambanga kanang basta bitaw makuaan kay ang basol kadalasan agid sa babae.
0: Muna ko agi sakto na.
2: Dili bi pwede no niya. Sa ingani bito nga nga sitwasyon. Dili man, kabalo ka kap ang luya man ang sperm sa iyang bana ni Joseph.
1: Luya, luya, so, or magdanghag ragyan.
2: Dili kap. Dako gito nga kuwa. Kisa may mama nga.
0: Gusto nga malaglag yung anak.
2: Yes, di ba? So, nalagi mga huyang ug ka ng matres ba? So, ingana niya sa sitwasyon nila ni Aiza si Joseph ang naiproblema. So, posibilidad, dako ug ka ng factor ang iyang sperm. Nga nung ang bata, hinay o kapit. So, dili pwede nga kana si Aiza ra ang iyang basulo, no? Yes. At the same
1: Arason
2: time,
1: na ba to? Para makigdulog siya kang...
2: Wala man ito
0: ituyo.
2: Pero at the same time, kanabitong, si Aiza ito nga time. Si Aiza ito nga time, moto nga time na kinahanglan niya yung bana. Pero di animo makita ang ginang tao, ma'am, kung naigugma ginaan mo sa panahon nga, di ba, nakas sa pinakaubos. Yeah. Ibis bito nga, iha bito, sila duha, nagluksa, dili lang kay si Joseph. Pero nga naman nga si Joseph, nga murag, iha na dahil yung kuan ba, iha na dahil yung gihate si Aiza, nga wak matutuyuan ni Aiza.
0: Yes.
2: Kung nakulang ito sa sitwasyon, alisod po, di mo si Aiza, namatay ang papa.
0: Actually, si Joseph, murag kulang lang siya pagsabot.
2: Yes,
0: gusto kulang lang siya. Siya nga, ayaw glakaw, dili lang nga kay Masela na imang pagbuntis. Pero being anak,
2: yes,
0: anak siya,
2: yes,
0: niya, di siya pwede nga, di siya atos kay last na lang.
2: Solo rabia siya nga anak. Siya rin isang nga anak niya, dili pa niya ato niyang papa. So, masabtan to nga sitwasyon. It's just that, di lang siguro to para sa ila ang bata. Dili pwede nga basulo niya si Aiza. Kay lisod sa dugdi niya, makuaan to, ma'am, kung, let's say, kung wala niya to si Aiza, pero na-stress siya maayo, murag yapon ang resulta.
0: Makuaan,
1: siya. OMG. Pero tungod ba ito, rason na para ihatag niya iyang pagkababayi.
2: Pero katawa to tuya, pero consider dito nga sayo. No? Sayop
0: vulnerable ang babae at tuwa time.
2: So, wala tayo, dili na i-justify. Sayop gito, dili gito pwede lang gibuhat. Pero, nga rin naman ang
0: pero, nagkitao no, nga kung mahubog, mausap ang dagan silang una-huna, no? Okay?
2: Yes.
0: Nakasumay bang puntag kahubog, no? Dili bang ta makalimot?
2: Nalagi tayo mga tao mga makalimot. No?
0: Ako, mahubog ko, ganahan lang ako mukanta. Ganahan lang ako masayo. Pwede ko, hindi ko makalimot.
1: Pareha kita ate.
0: Ikaw pa, ganahan mo ka mukanta.
1: Matulog rapod ko. Magpuyo rapod ko.
2: Pero awkward kayo ni ma'am, no?
1: Wala nga, hindi ko matintal yun. Ay, isa, isa.
2: Hadlo kayo ni nga, inga nga sitwasyon nga mo, imong madangatan ba? Kay imagine, best friend ni mo, imong gikuan ang liamban.
0: Ang problema karon ni Aisa is, ang gusto mag-o di Denver,
2: itugan yun.
0: Itugan na to. Para watay, mahalag basa ko, akong asawa ba, basa once and for all, tugan na to.
2: Yes. Pero salig po siya sa asawa kayo. Ingon kasi Denver nga, sure gid ko nga kung ano lagi
0: mapasailo
2: na
0: dawato
2: ng pasailo no dawato ng bata. Pero again, kumpara na ako, pwede ra gid siya iingon or I mean para malinawan na gyud para mahawas na gyud sila sa kanabitang konsensya na itog ana lang gyud whatever the consequence. Pero para na ako dili gyud pwede nga ihatag ra pud nga isa ang bata. Iyaha so, ng bata.
0: Ang sitwasyon karon, kung sultian nila sila ya meaning musagot siya nga ihatag ang bata. Pero di sultihan. Ang importante, nakabalo sa Denver, I don't care, buhatag ka na ako. Importante nga ako ni anak. Kabalo lang kang ikaw amahan. Araw na sa, eh, anyway. Ito ba naman niya? Of course, ang atong URP professor, Kap Jinjin de Asis, yun na anak ko si Kap.
1: Yes, Aisa, para na ako sa'yo, kitnang isulti ni mo ang kabatoran. Una, pag isulti ni mo ang kabatoran kang...
0: But ipasabot, mabuntis, matingalas liya. Hala, buntis lagi ka. O, sound like our eyes. Kanang buntis lagi ka na buntis, di ikaw balik ni Joseph.
1: Oh.
2: Nya, dili lang sa okay ni Joseph.
1: Hindi siya nga, na-meet ako akong ex before. Nagkita kami. Kaya kung itugan mong gudiya siya ang best friend, 99% mag-away ko sila.
0: Jeffrey, 99%.
1: Oh, 99% yun na, Dejinova. Wala yung babae nga pag tugana ni mong anak nga, abin ni mo, imong bana, nagdulog me.
0: Dili yun, ana, oy.
2: Grabe siya.
0: Ako nahuna-huna ang senaryo nga gusto maitabo ni Denver. Makig-heart-to-heart talk siya siyang asawa. Mga slag pa sa'yo.
1: Na!
0: Makig-heart-to-heart talk siya siyang asawa.
1: Para, Denver, kung kapaminaw ka, ayaw ginagbuhata, distrasi.
2: Muna yung saktong lucky ka, buangkon sa sayo, dili kay mo balibad, balag patay.
1: Di pa sakitan na ni mo imong asawa.
2: Muna yung saktong lucky, muna yung angay tularan.
1: Imbis wala, gibati ang imong asawa nga kasakit, pag itugana ni mo, di, o di, ginabawala siya una-una.
2: Pero dili sana ako makaya sa akong konsensya ka. For example, di lugar na ko itugan niya, naburos ko niya. Magsirepusil kita ni Leia, kay best friend yun sila. O saan mo pagtagad sa mong best friend nga, imo nang gisekreto.
1: Itago na lang kita niya ito, para dili magbubot ang ilang kita.
0: Dili mo ka pwede mahitabo nga. Di na lang musulti si Leia, igno na lang niya. Pero magduda po si Leia, no? Nga nung kisa may amahan ani.
2: Malamang.
1: Sulo na si Leia, kadadlaw si Mua Isa. Pwede naman kabingon niya. Neto kagbar, pag-uli ni mo, ang taxi driver, nakasakay ni mo, giganahan ka, gigapuan ka.
0: Ingon siya. Ingon siya sa kuha nga. Nag-inom daw sila sa bar. O niya, naibog daw siya kay gwapo po, may itsura.
1: O
0: niya, nakamata daw siya, nanay siya sa hotel.
1: O
0: niya, gibiyaan na daw siya sa lalaki.
1: O niya, naburos siya.
0: Naburos siya. Paghuman, di tinood.
1: Diba? Iyan na lamang, God. Ignore ni mo yung bana, kisa tungalan si mong bana.
2: Si Joseph.
1: Si Joseph, nga tulibagbag, na hulugan mo ko kanyan to, na ana, bawi na ko, ako na to yung bata, ikaw ang amahan ani, ikaw ang mga amahan ani, at least naulian na ako, katong nawala na to nga bata. O, diba?
2: Dili, yapon, muraglain, yapon ka po. Ilisod kayo na kape.
1: Nangita ra
2: kayo
1: problema.
2: Best friend mang good. Okay, raglain tao okay, kayo. Sige,
1: tungkol kayo best friend, gupo ni mo inyong relasyon sa iyong best friend?
2: Guba mang yapon maski na sound cap. Ikaw, imong konsensya, may matubang kakaya ng matubang sa tao.
1: Kasi pwede na imong konsensya tungkol sa kadanghag ni mo.
2: Ay, ginoo ko.
0: O sa danghag, di rin mo ma-blame. Actually, kung tug-anan yun nila sa tinod si Leia, sa tinod anan yun, di lang ito intention.
1: Ang sa'yo, di lang intention?
0: Di lang ito intention kay hubog gani si Leia.
1: Yes, hindi. Ako niya, guys, may gusto ka na. Dili, oy.
0: Dili.
1: Type na po ni mo, yun.
0: Dili niya intention.
2: Na vulnerable lang siya at mga panahon na.
0: Dasha siya gool. Niya, hubog niya siya.
1: Ganin mo pag hitabo sa imong sulat tampo.
0: Hubog gani. Hubog ubogani. Ubogani.
1: Abi ninyo girls, abi ninyo girls.
0: Dili na nakadumdum ko na ni si Kap ga ubogani.
2: Gani.
0: Ang di ba? Basta hubog di bagin siguro makontrol. Oy.
1: Pero pagabot sa punto ka kanang intimate naman gud na. Kanang moingon ta gubog mo na naka. Kanang pero pagabot niya kanang mo ana na gid ka, intimate na gyud, dili na na.
2: Mo gani ang punto diri Kap nga at least ni angkon sila nga sayop ang ilang gibuhat.
1: Kung ako, no? Kapasay nun ako ha, nga hubog na nakahalok. Ana, at least, hubog na sa kira, naka, ana, nakakoy siya. Pero, kanang, tungod kay hubog, nagpa, naghihatag rin naman pagkababae. Murag, di ta kapasay lo ay isa. Uy. Kung tama lang ginalok siguro, pwede kumingon niya, okay na lang.
2: Oo, okay, nasa kira ni, oh. Kapasay lo, rologar ka.
1: Pero kanang, ni hubog, kaya kaga.
2: Hubog nga ni.
1: Ni hayang baya kaga.
0: Hubog nga ni.
2: Muna lagi, given na na siya nga sayop. Ni angko naman sila anak Kap nga. Nasayop yun sila silang choice anang gabi o na. That's why nga, yes. Kinahanglan nga, istorya na lang kay Aaron.
0: Kung ato lagi i-analyze ng maayo.
1: Mm. Mabitaw tinood ba? Kung hubog ang tao bitaw, no? Wala gid sakin pa rin mo.
2: Mao gani.
1: Na-realize po na ako, Aisa.
0: Kung atong tanawag maayo, si Aisa wala intention nga
2: yes,
0: uyabon niya sa Denver.
1: Tinood
0: at the same time, sa Denver, wala plano nga uyabon niya.
1: Katodis, krasya, naluoy, rin kinahubog rin sila.
0: Naluoy si, naluoy kag hilaka. Baya, naluoy si Denver kang...
1: Aisa.
2: Nga emotional. Grabe biya naka ang imong emotion na at peace so, na dala na gyud ba.
0: Kasi nag-kiss na dito sa kaluoy o sa talagang ito ni sabay po siya kay hubog po siya di. Pero wala
1: valid day na. Valid day na.
2: Dili siya valid. Sayop gyud siya. Dili gyud siya ang
1: ay kuhan. It means katong gihatag ni Aisa ang iyang kaugalingon. Murag wala lugar sa panimuot. Nga na day na girls.
2: Okay. Adam, yun na, mahubog man. Sogo sa ilim nun.
1: Hubog ako bitaw ko, ako bitaw ko mahubog ko. Maibog ko. Pero pagkabot sa punto ka, kanang ingana na, op, girl. Sorry.
2: Yawan.
1: Bisa gubog ko, pero... Ano ako po isang itong pakimuot. Hindi rin tapoy di ana. Pero kabuday, girls. Rason na ng hubog para ihatag din yung pagkababae.
0: Hubog gani!
1: Lagi no? Hubog ko. Kaya na ako yung lalaki ni Bawaan, si Adan. Adan ha, nahubog ang babae, iya gigibalibaran. Tama ragin sila sa halok. Pero pag-abot na nga intimate na nga kwao na iyang pagkalalaki, di ba libad yun si Adan?
2: Dili siya ang nanguha sa pagkababae. Iyang pagkalalaki ang gikwa, Kap.
1: Okay, hubog mo siya. Itik advantage mong sa babae ang lalaki kong hubog.
2: Alok ko yaw.
0: No good yun.
1: Saludo ko kang Adan, kinibalibad yun si Adan. Giing-ingon si Adan nga hulata nga dili kahubog palangga. Pero pagka itong natawa na ang babae nga di nahubog, ambot, giblock mo si Adan. O na nga, ingon siya pa.
0: Ganun kabaluan ka?
1: Mga isulti mo ni Adan.
2: Close na lang Adan, ma'am. Nag-auban siguro sa atong panahon na.
0: Pastilan. Ito sa ang ngayong buhata ni Aisa. At bangon na lang niya ang problema. Sultihan na lang niya si Leia nga buntis siya sa yung bana or magpakalayo na lang siya. Suluhan na lang niya yung problema para why problema. Ayan, suluhan ang problema para why problema.
1: Murag anak, gitsuluhan na lang din.
0: Stand by, balik tuman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong gibati doon ng kahay, ang akong lipi mo, tata doon, yun ako gusto nga mag-insin ko ka mga para sa edad nga gasalitan sa bukita kay nablock lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon ka kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug Reels sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga moggamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
8: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
9: About po sa cervical care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitay for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Repsen Gonzales, 33, San Fernando.
8: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: pag-usapan siyempre ato sa Timbayaon ato mga sukinti paminaw, ilabi na sa ato mga naka Facebook and YouTube live. Hi to usan siya Isornel. Ato balian bi Lynn Rose. Alin Rose. Mine love from Canlaon City, Negros Oriental.
1: Hi from Anita Malinog. Hello Ate Arlene, always good me. Nagkapaminaw diri sa barangay Tag-Ugpo, Pantukan. Malingaw mi sa inyong mga tamba.
0: Ayan. From Inde Cabrera Pipito, always minaw from housing Kalukan, Magallanes, Agusan del Norte.
1: Maayong adlaw Ate R, always dyan me. Naminaw diri sa barangay Kalupaan, Gihulngan City. Sa una hangtod karon way puas from Ann Elgera.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene. Pa-shout out ko watching from Cagayan de Oro City. Diri ko nagtrabaho pero taga San Fernando Bukidun ko. Gamay pa ko sa una daan nga gasubaybay sa imong programa from Lorna Mambukon sa Lusad.
1: Pa-shout out Ate Arlene. Always naminaw diri sa Zone 1 Kapitan Bayong Ipasukong Bukidun. Shout out na ako akong mga kauban diri sa Katubig Store nga silang Ricardo Katubig o si Luz Ilaw o si Bless Katubig. God bless from Cha Katubig.
0: Ayan. From Riang, maayong hapon at TR watching White Live and naminaw po mi sa radio diri sa Camp Phillips Manolo Fortis Bukidnon.
1: From Frank Gray, shout out Ate Arlene from Lianga, Surigao del Sur.
0: Hello Idol, grabe na kadaghan sa imong tigpaminaw taga-Purok sa East City kay Mito Miranda Babak Inland, Garden City of Samal, Philippines from Martina Alinias Mahilom.
1: Hi to Danny Lopez watching from Sitio Nagwaling, Barangay Dawis, Bayawan City.
0: May adlaw Ate Arlene, always with me naminaw diri sa Igdolumog, Barangay Maglaho. Shout out ko sa akong tiya Annalyn Kawas Toquero o sa akong anak na si Reina Lynn Resurrection from Emily Villadar.
1: Shout out to Mifins Amorganda from Mabinay, Negros Oriental.
0: From Kim Medrano II, maayong adlaw ate, pa shout out ko diri sa Kibawi, Bukidnon. Permi kong naminaw sa inyong programa, shout out sa akong papa, tato o mama Evangeline. O akong manghod nga si Angko, si Eddie, si Itam o si Inday, si Dudong o ako uyuan, si Kuya Doy-Doy, Tito, Nini, Ate, salamat. Og sa amo adwa ka anak, diri naminaw from Curly. Thank you Ate Arlene. Ayan.
1: Maayong udto Ate Arlene, kagwapa ni Mooy from Raquel Inot nga taga Pulang Yuta, Sikihor, Sikihor.
0: Ayan.
1: And from Denny Moriendo, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Grabe dako kayo kung ngisi sa reaction ni Cap June. Makasakit sa tiyan, makalingaw din yung programa Ate. Always listening here in Kuwait.
0: Okay, DJ Nobs, for final para kay Aiza.
1: Aiza, sa akong giyon pagkaganina nga mas maayog yun, di ba? As always, atong ginaingon din nga the truth will set you free. Mora ginay paagi nga somehow makuan ba, maibsan ang imuhang kuan, imuhang nabuhat, no? Pinaagi sa pagstorya sa tinuon. Mora na way nga at least makuha ninyong konsensya nga naitabo ito. Kaya wala naman tayo mahimo. Nasayop naman gito.
0: Yes.
1: And dili gid valid ang kuan na again. Dili valid nga nahubog mo nga inyo ito nabuhan. So, sayop o sayop gito. Dili gito pwede yung mahimong tama. So, sa ingani nga paagi nga inyong istorya, no? Makita gina nato ang maayag si Denver nga pagkatao. Makita gina ko sa iya, ma'am, nga kuan siya.
0: Butan siya
1: nga tao. Okay. Imagine willing siya nga istorya ang tinuod kay ubang lalaki pa to.
0: Tago
1: gito. Di ito masagot nga istorya. So si Denver, ingana siya, or ingana siguro niya kamahal si...
2: ingana si... Ingana si... Ingana
1: niya... Ingana siya ka, kuan...
0: Yes. Dili siya gusto nga doon na itago.
1: O, di siya gusto nga, di ba, nga kanabitang ihara ng itago.
2: Appreciate pa na ito ha, kung best friends atong kuan,
1: dili, i-appreciate na to nga, niangkon siya sa iya sa
0: iyo. Wala ni deny.
1: Wala ni deny.
0: Mas nindot pa minahon ang tinuod.
1: Yes. Mas nindot pa, or mas lami pa magpasaylog tao nga muangkon sa ilang sayop. Nga nasayop ko ani, dili kay bisad klaro na mo balibad pa or mo deny pa. So, na... Inga na ba sa paagi nga pagstorya ninyo, makita na to nga si Denver palangga niya ang asawa, nasayop lang git siya. Pero para na ko Aiza, miskantod nga inyong istorya, no? Agree ko nga inyong angkonon or inyong istorya kang lay ang nahitabo. But diha nga side nga ihatag ang bata, dili ko mag-agree ana. Okay kayo nga istorya ninyong tinood, pero kanang bata, imuha gid na siya. Yeah. No, naara na kang Denver kung mo, kuan ba siya, mo suporta ba siya, dili. Basta kayo yung sugot nga, ihatag sa ilahang mo ang anak. Kaya maski ikaw nang inahanglan mo pagkag-anak. Mm. So, ana na, ang kunon ragi na to mga sayop, no, ragi na yung makapalaya sa to. Ah. Kaya lisod kayo nga, kung dili na may tugan, manggod kang Lea, imagine, masigira mong kuyog. Mm. Why ka nang siguro, siya pa yung magplano para sa imo ang baby shower. Di ba niya? Kaya na si mong konsensya, di ba? Dili, good. So,
0: correct.
1: Again, istorya na lang, no, regardless kung unsay resulta kay mo magiging consequence. Mm. Kung ay, naramang yun na sa pasayloon ka ni Lea, or magubagi din yung friendship. Yeah. So, dawat-dawat na lang kita sa itong mga sayop nga nabuhat, Aiza.
0: Mm. Okay.
1: Sa kanuna ay kinayin yung DJ Nova de Marites, ang Maninang Bayan.
0: Of course, ang itong URP professor, ang imo mga tambag, yung kinahanglan
2: yes, ka na panahuna. From the bottom of my heart, Aiza.
1: Uh-huh.
2: Ang pagtugan sa kamatuoran, mao'y sinugdanan sa kagubot, sa pagmahay, sa pagsukmat,
0: sa kahiubos,
2: sa kahiubos, tanan. Di yeah, magsugod kung mutugaan kag kamatuoran.
0: Uh-huh.
2: Pero ang pagtago sa kamatuoran, mao'y makapalahutay sa inyong relasyon, makapalahutay sa kahapsay,
0: sa kapamuyo.
2: Sa pamuyo. Sa laktod pa nga pagka-istorya,
0: uh-huh,
2: palayo diya,
0: uh-huh,
2: ayaw na pagtugaan sa imong best friend,
0: uh-huh,
2: ayaw na panghilabot sa ilaha,
0: uh-huh,
2: i-delete ang connection sa ilaha,
0: mm,
2: pinginabuhi og imuha, padak ana ang bata.
0: Og thank you Denver, ana na lang.
2: Og thank you Denver tungod sa imuha.
0: Nahi mo kang sperm donor.
2: Oh.
1: Sperm donor. Yeah.
2: Oh. Ayaw tagaig ayaw imuag komplikado ang imong kinabuhi. Kay sigurado ko pag isulti nimo ng kamatuoran, back to basic ta.
0: Mm.
2: Nagsugod ang kagubot sa imong kinabuhi.
1: Perfil ako nga.
2: Na ako ay isa. Nasi Adan. Nasi Adan. Nasi
0: pa insert.
2: Oh. Nasi Balong, nasi...
1: Pero feel bitaw na ako, ma'am and cap, nga kanang,
0: mm-hmm,
1: bisan pag walay permiso ni Aza, feel ako kay Mutug, andyo to si Denver kang Lea. Kaya siya,
0: yes,
1: open biya sila. So, kung siguro, kung diligid mo sagot si Aiza, feel ako itugan gihapon na ni Denver, kay dili niya kaya magsikreto sa iyang asawa eh.
2: Kung posible man niya itugan yun ni Denver sa iyang asawa, at least ang imong pagpalayo Aiza, nagpasabot o nagpakita kang kaysa tong
1: Lea.
2: Kang Lea nga giputol na nimo ang inyong relasyon. Kung may kaugnayan man, dili gyud mo tuo si Lea ate nga walay relasyon nga naburusan ni tinuod lang posible walay relasyon.
0: Pero
2: kinsa ka babae mo tuo nga walay relasyon?
0: Ikaw ko pa tan-on. Dili ba dai posible nga magka one night stand ang babae nga walay relasyon sila o ang usa ka lalaki?
1: Ang one night stand, di ba na mag-require relationship, ma'am?
2: Ang relasyon, di ba requirements ang dugay nga panahon sa relasyon ay sa magka one night stand?
0: Mao gani, that's why.
2: At the time nga nag one night stand na ba, na mo'y relasyon?
1: Ah, dili mang good.
2: Kasi dili.
1: Dili mang good. Kwan na to, nahitabo lang. Oo, nahitabo lang.
2: Pag-ila din nyo, nagsugod din yung relasyon.
1: Dili man, kaya wala man may feelings. Wala may, no strings attached. Wala
2: na siya, Cap. Say, nakigilawas ka wakay love?
1: O, namo ko yan, Cap.
2: Nakigilawas ka wakay feelings?
0: Obo, gani.
1: Muna siya ginataw, no strings attached. No, okay. Na caught up lang sa sitwasyon. No strings attached. O, grabe lang ang emotion.
2: Abinin nyo, DJ Nova at the Arlene.
0: Mm-hmm.
2: Tinood na.
0: Mm-hmm.
2: Ang tao nga mahubog, nawad anong panimot?
0: Nawala
1: niya. Nawala po ni mo.
2: Wala yun ang panimot ang tao pag mahubog.
0: Mm-hmm.
2: Kasi si Adan, bitaw pag hubog, bisag kinsa na lang ang babae ang doon.
1: Hello.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Inom gyud nga kauban ako ka ng babae ng kamera.
2: Mo na isa ko muling kay ka magkasala.
1: Bakit inom gyud ko na gyud gwardiya?
2: Aha, na referee.
1: Batay ko ninyo ate.
2: Iunan kag armas wa kalibutan. Iunan ang imong mga bantay nang libat na.
1: Di kay kini mga babae manggot. For ko sa ato mga tarong ha. Pero kadalasan sa akong mailan manggot mag-inom kanang manintal manggot. Lord, yeah. Aha. Yeah. Kami mga lalaki.
2: Babae ra gyud, babae
1: ra. Mga lalaki, pulikay po dog likay-likay.
2: Ani mo DJ Novs, Cap June. Napukoy na bantayan, basta ka di malalaki mahubog. May kayo magpa-charming-charming sa mga babae.
3: Oh, paduding dayon. Oh,
2: paduding yung taman. Inanak po na siya.
1: Di, bunga mo na sa ilim nun natin.
2: Oh, that's why. Bale, wala. Di kita magpupo na niya. Sige, magpainal.
1: Yes, final na to ay isa ha. Palayo niya. Uh-huh. Ayaw na pagtugan ka sa imong best friend. Mm-hmm. Palayo, i-delete ang linya sa ilaha. Mm-hmm. Panginabuhi og imuha. Padakaan ng bata ng imuha. Advice ko ayaw ipagtugan sa kabaturan kay kuputuan ka sa kabaturan diya magsugod ang pagmahay o kagubot sa imong kinabuhi. Sa gihapon kini si Kuya Kapoingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Ti Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Cup.

0: Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita, lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: ang tanang nahitabo, managingon ba nga, dili man nimo kagustuhan, apanaan na na eh. Ang pinaka-importante karon is ma-save nimo imong anak, mabuhi imong anak, ug mapakabuhi kag malinawon nga mag-inosara nga di ka makabungkag og pamilya. And to me, mas may istoryahan nimo daan si Denver. Ayaw sultihi ang iyang asawa. Dili sultihan si Leia. Parang magpabili na lang. Kay dunay mga panahon na kinahala na tong magpabili na lang sekreto para i-save ang usa ka pamilya. Kung wa kay plano nga ihatag ang bata nga kanila, mas maay magpabili na lang ang kamatuuran. Tali ka ninyo ni Denver para way samok. Again, kung gusto ka nga ihatag ang bata kanila, then dawat ang offer ni Denver nga sultihan ang iyang asawa. Thank you so much, Aisa, sa imang pagpadangat imang swatan. Pumanginaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Bonus 10 pe karoon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jen Paul de Asis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini sa Ate Arlene Ayon Menezes. Salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Dr. Jan Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ako daling malimot. O mo na, daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: sa ating Health Education Program ng Adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa tuang Non-Health Education Program.
0: Okay, alang sa inyo mapanguta na, text lamang sa 0917-159-5812. At Ti Arusako ka, PWD o Muscular Dystrophy. Saan niya siya, Doc? Ang finding sa doktor, most symptoms, high blood, high sugar, low platelet o low potassium. So, gastigin ako gamit sa iyong product. Gusto lang ako mabawaan sa proper nga paggamit, Ate Arlene. Thanks. Gregny of Taguluan, Misamis Oriental.
1: So kumbaga mga kanans, no, naga-action na, gapanggahi yung mga kaunuran niya mga kanans. No? Okay mga kanans, sa iyamang mga kanans, no, kinahanglan na nindot o maayon na lifestyle na yun mga kanans kay ubay-ubay ang mga problema sa sulod sa iyahang panglawas. So, of course mga kanans, minimize siya sa mga pagkaon na mga acidic na mga pagkaon mga kanans or mga pagkaon po makapa-aggressive sa iyahang panglawas mga kanans. In terms sa mga na yung mga caffeine content, taas of sugar mga kanans, chocolate kung pwede, minimize yung mga soda, carbonated drinks, minimize kita mga kanans. And then sa pag-inom sa ato ang produkto mga kanans, maayo na kombinasyon sa non-corn coffee, non-serba capsule, U-Ederba capsule, then vitamin C with tawa-tawa. So maukini ang dapat imong angay na pag-aim nun mga kanans. Non-corn coffee, kinahanglan ma-cleanse, limpyo ang iyahang colon. Importante na mga kanans, kaya nga naman kinahanglan nato na limpyo o ligon ang iyahang colon mga kanans. Kaya gusto nato magkakaroon ng proper absorption sa mga vitamins, sa mga nutrients or sa mga tambal na iyahang ginapang-inom. Muna talagsa no, nag-wonder kita nga no dili kayo epektibo ang ato ang tambal na ginainom or ang ato ang mga treatment na gina-apply. Nga naman, kahit tungod ang imuhang colon, ang imuhang digestive system, dili pa siya andam, dili pa siya hinlo. So in terms sa iyang absorption, dili iya ma-proper absorb. So meaning to say, mubaba yung potency na ay ma-absorb ng mga vitamins, nutrients, pati ang imuhang tambal na ay ma-absorb, pero gamay ang ma-absorb. So dili gid niya makuha yung full potency sa matag tambal or herbal na imuhang ginainom. So mas nindot, mas maayo, start with the cleansing. Pag start na to sa cleansing mga kanans, makontrol yung hyperacidity, yung pagpangaslom, dun ma-improve yung absorption. So meaning to si mga kanans, kung ma-absorb yung mga vitamins o nutrients, mas nindot yung response sa ato ang panglawas. Kay mahatag man yung mga pagkaon sa ato mga selula, mubalik kaligon ang ato ang mga selula mga kanans. Magkaroon siya ng resistance mga kanans. So and then, ang mga tambal po ng mga synthetic, kung naamang kay ginainom mga kanans, makuha po nato yung full potency niya mga kanans. So start with the cleansing. Sa pag-start nato sa cleansing, of course, dili po nato kalimtan ang pag-inom o daghan o tubig mga kanans. Importante ka na siya mga kanans. So water kinanglan siya para sa ato ang cleansing. As much as possible, maintain kita mga 8 glasses of water per day mga kanans. And then of course, non-corn coffee. Importante ka ni mga kanans kay para makontrol yung hyperacidity, yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto mga kanans. Non-corn coffee, dako kayo ikatabang para mabungkag ang mga cholesterol, yung mga uric acid sa sulod sa ato ang colon para maipagawas siya anin mo balik sa regular ang ato ang pagbawas. So non-corn coffee mga kanans. Second mga kanans, mga herbal na dako kaayo na ikatabang para sa pagbabalik o kaligon kabaskog sa ato ang mga selula or sa ato ang mga organ. So dako kayo ikatabang sa ato ang pag-inom sa non-herba capsule and then U-Ed herba capsule. 1 capsule 3 times a day. Dinimension ka ni taas ang imuhang pressure sa imuhang dugo, ni taas po ang imuhang sugar. So mas dako kayo ikatabang ang pag-inom sa non-herba capsule sa dili pa kamukaon. 3 minutes, not more than 5 minutes before breakfast mga kanans ang pag-inom para mas ma-activate nato yung inulin property kay para sa tiyan pa lang makontrol na nato yung absorption sa carbohydrates or yung sugar para dili na mutaas ang imuhang sugar mga kanans. Ang pag-inom sa non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day, 3 minutes, not more than 5 minutes before meals ang pag-inom. And then ang UID, humankaon na siya mga kanans. So yung kinahanglan na to, na mubalik kaligon ang ato ang panglawas mga kanans. So vitamin C with tawa-tawa. So vitamin C with the tao mga kanans mo tabang siya para makaiwas kita sa mga infection para mobalik og taas ang atuang resistensya mga kanans. And then take note mga kanans, raining season na karon mga bulan na mga kanans, that June, July, tingulan na siya kumbaga mga kanans. Take note mga kanans, sa inani na mga panahon mo hinahinay kataas ang mga sakit related sa mosquito.
0: Mm-hmm.
1: So there's a possibility na pwede mo taas yung dengue cases mm-hmm. mga kanans. Kay tungod ang pag-ulan mangod mga kanans no, start na naman po na sa parang breeding ba sa mga mosquito mga kanans. So after mga pila ka days, weeks ana mga kanans, mahimo na siya og mosquito. Katong mga larva bito mga kanans, mahimo mm-hmm. na siya din mosquito. Muna siya, nidaga na dayon ang kaso sa katapusan sa June or July, mudaga na dayon or maginihinay na kadagan-gadagan ang mga kaso related sa mosquito cases mga kanans.
0: Okay.
1: Yes, dako kaayo ikatabang sa matag isa kanato yung protection laban sa mga infection, which is yung sa mosquito bites mga kanans, isa dengue virus man na siya mga kanans. Mm-hmm. So kinahanglan nato yung protection laban sa dengue virus mga kanans. Then kinahanglan po nato yung protection na taas yung clotting factors nato mga kanans. Naakitay enough na clotting factors. Kay take note sa mga dengue cases mga kanans, ang isa nga nung makabsan sila sa ilang kinabuhi itungod na ay internal bleeding, na ay nagburst, na ay nasamad sa sulod sa ilahang internal organ. Particular na ang ilahang satiyan. So nagkaroon siya ng internal bleeding. So mo kini mga kanans no, importante na nindot maayo ang ato ang function sa ato ang clotting factors. Yes, dako kayo ikatabang kanato ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Kaya ang vitamin C with tawa-tawa mutabang siya para mas ma-improve ang ato ang clotting factors. Kinarekomenda ko ang pag-inom 2 capsules every morning ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Pwede mga igalawa naman tayong oras sa atong Health Education program ng Adlaw ng Miyerkules. Ang to na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, mm-hmm. ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes.
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang mm-hmm. panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mm-hmm. mga cyst, mm-hmm. naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS yes. Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Kaya
1: bala
0: yes.
1: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsules every day mga kanans.
2: Ayan. Og syempre atong remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pagini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-corn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
2: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
2: And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:53.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Ang mo inat-inat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ano ang founder sa mga kurimaw? Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao. kumusta, kumusta, og? Maginaot lang tanga naamos kadasig ka kondisyon. Asa panlawas karo adlaw karo. Miyerkules, June 10, 2026. Mga kurimaw. Og atong tigmo de may gala pila ni. A 300. Wa siya'y pulos or wa ko'y pulos kon wala ka. Wa po kay pulos kon wala ko. Kanga. Wa siya'y pulos kon wala ko. Wa po kay pulos kon wala siya. Ah, mo na tutig mo, may gala ha. Pabuto sa ba itong gandam ko radlawang ha. Nasa jod ba ka mo? Mga kurimaw. Og atong unang lingaw-lingaw, 7 o 7 ba 7? Og paabotas sa may galaang aduha para makumplito. Nala, sige. Magsugod na tayo sa ito ang pagpatagubanan.

0: lalaki ko pliti.
1: Na ni mo kwarta.
0: Pliti mo.
2: Wala na song ini mo, tagay pliti. Paita po ng mulayas, magbaklay. Okay, padayon tayo sa ligaan. Dari sa doang.

Umang, gikan daw kang Danny sa Buhol. Pio to. Danny, pati na imong 3 digits na nila. Pero madlawa. Og, long tubag kay Gunting na long. Kay Ogway Paris di man kadulot sa buhok. Dudong mamak ginumuan loon Buhol. Og, good pen balong, tubag kusting mo cellphone og charger. Binhor ng Maribohok. Buhol. Kumusta mga taga Maribohok? In progress man jud na sila inday from Buhol. Sa in progress. Moro may nasuday. Tumoy rami nasuday si mong text day. Ikaw day, musugot ka ka. Tumoy rami nasuday. Lang tubag kay Magkatugbang. Irik ng Sikatun na Street. Cebu City. Aga Magkaparis. Irik Gapon ng Sikatun na. A Cebu City. Pio Tor. Wap agyapon bay. Wap agyapon mga salingan mga kurima. Aga Dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang tuto sa Mabinay. Bay balong? Ah. Kana itong silingan ng stikla ba? Grabing dughan ba? Ano murag butong ba? Ha? Kana silingan na ito ba ng stikla? Iyang dughan murag butong? Ha? Kung saan man ang imong dughan murag butong pero ang naong? Sa man? Murag dugha ang murag butong ang dughan pero ang naong murag lahing. Nahan ka na? Kamu? Ang dugan murag butong pero ang naong murag lahing. Buang pagyod. Buang lahing. Okay, padayon tabi gala.

Long anang digmo ni mo kay Hagdan Michael anang Dumagiti. Kumusta mang Dumagiti Michael? Agadi abyud. Akong tubaglong. Ot sarag yapog dinidlo. Bot kang magkinamot ko. Isut pog sabaw no. Ah, lisod pong sabaw. Oga, akong tubaglong. Anang tigmo ni mo? Clutch og break. Ah, gikan daw kang Jim Wells sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Nalindaw na kay June naman. No? Long calendar yun na. Ah, ngalan sa buwan og mga pizza. Ah, gikan daw kang Sam. Kihor Computer Wap agapon ba? Ha? Wap agapon mga kurimaw. Og long akong at tubag simong tigmo. Bintan na og pultahan. June Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og long tubag na ko anang tigmo ni mo kay Pidal sa sakinan. Gikan daw kang ting sa Bohol. Piotr ting. Ting. Yaw mayag pala biting. Agad hi abyod. Akong tubag nung ngipon og dila. Piotr. Binyagkog pungang og dila.

0: Okay, gikan daw may galakang. At tumas, tumagiti. Uap, aga po. Balong, tubag na ko sa imong tigmo kay Antipara. O, gikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Kumusta, mantaga Santa Catalina Negros? Balong! Ansan ni Hans Sarilo. O, gikan daw kang Jeff ng Sikiho. Kumusta, mantaga Sikiho? Og dahon og bunga sa tanom. Gikan daw may gala kang Cecil Asaming Lanilia. Kumusta man taga Ming Lanilia? Bo, sibo din na. Kapit na buhol. Og long akong atubag anang imong tigmo. Ang tubag ana balong kay Corrientes Isda Piotr. Wa ay pagyapon. Wa ay pagyapon. Direta may galas lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang RJ sa buhol.
1: Kanang bayhin.
0: Oh,
1: paitan yung kinabuhi abay ay.
0: Ano man? May pang dato puti bay. Ano man?
1: Dato na puti pa. Ako taon ane.
0: Unsa man?
1: Ang dato puti kay dato na puti pa. Ako kay

At tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana balongkay. Pana. Gikan daw kang Janice Miguel Las Buhon. Kumusta mga taga Buhon? Og ang akong at tubag balong anang imong tigmo. Ayan. Tara. Pusporo, malayan og palito. Nining sa Buhon.

side mirror. Narabay bagong helmet ron ba? Nanay built in dang side mirror. Halinon kina ni gawas ba? Oh. Halinon kina ni gawas na. Kay built in dang god. Oh, sa helmet nga nai side mirror. Onya side mirror na pagi wiper. Hello. Okay, pero ayon tama yung gala ato ikaduhang lingaw-lingaw. Zero. Ah, zero mga salingan. Okay.

ang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Bingwit. Computer. Wai pagyapon ba? Ha? Wai pagyapon.

kumusta mga taga-bugo? Ang akong tubag long sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay billiard at ako og bula. Ang tako, pwede mo na ibunal nimo. Balihon na imong tako, ibunal nimo.

Atubag sa imong tigmok kay Kaldirog bugas ko. Uban kay magluag bugas kawa. Mga ditos buos may galas kawaya. Rice cooker. Aga akong tubag balaw. Sa imong tigmok kay multi-tester. Rix daw may galas sa tunghaan. Tunghaan is minilalilya. Pio to. Wap aga mo. Lala sige. Padayon ta may galas din sa tuang. Pagpataguban. Akong tubag. Pintik. Jing. Tumagiti. Kumusta mga taga Dumaguete? Wa ay pagyapon ba? Wa pagyapon mga kurimaw. Balong, tubag na ko ang imong tigmo. At sarag yapog tinid. Computer! Wa ay pagyapon ba? Adirita sa tuag lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang bungbong. Sa Cebu. Bayhin. Oh. Kinibitang otok sa asawa bay. Ano man. Kining otok sa asawa o kining balestang bubuan, prihara na sila. O yung anong prihara man. Ay. Matandog din muna, daga na lang yun. Ay, yeah.

Matandog ni muna, dagan lang siguro. Sugot mo na mga asawa. Ang inyong otok, ipakasama sa bahis ng bubuan. Ngayong matandog ko, dagan na lang. Matandog lagi niya, dagan lagi siguro. May kimakasama.

pag panaguman lang akong atubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana balongkay. Kuryente gyapon si isda. Ramil daw may gala sa Bugosibo. Og ang akong tubag long sa imuhang

Max Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Aga akong tubag long sa imo ang digmo Manubila Pio to Papagigyapon Awa pagyapon na ka Asag dog tubag Balong akong tubag anak kay buwan og tuig gikan daw kang Jasmine Dumagiti Kumusta mga taga Dumagiti Aga akong tubag Long sa imong digmo Flag og flagpole Mayat sa buhon Uwa ay pagyapo Piotr Nalasigi Aga Long driver og sakinan Gikan daw kang Atid Bohol Musta mga taga Bohol Pioto Waay pagyapon mga salingan Wa pagyapon na ka Asakto og tubag Long tubag kay Rilo or Orasan Gikan daw kang Bibis Bohol Pioto Pagigyapon ba? Makina og starter gikan daw kang wing Bohol Ay pwede si wing sulabar Akong tubaglong Anang digmo ni mo Uy Okay Akong tubaglong Sarag yapog dinidor Silpon og charger Makoy sa buho Uwa ay pagyapog Dirita may gala sa tuang lain pang pasiaw Gikan daw kang Gikan daw may gala kang tupi Bugo Kenang mayhin Diba ka ng work from home mo na gitawag og koan? Home base? Home base na. Trabaho si home base. Og niwang di ali. Matrabahan ti, home base. Og tambok di ay. Humba. Oh, katong mga trabahante aga home base. Katong mga niwa, muli klarong home base. Katong mga tambok, humba. Hello. Okay, padayon tapos ligahan. Dari sa ito ang pagpataguman. Mga trabahante aga home base, humba mo. Humbang ujug-ujug.

Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og akong Tumaglong. Kuspuro kayo pa. Kumpyo to. Dito may gala sa tuag na sa Jod Bakamung. Nasayod ba mo mga silingan? Bag-o lang ang kusog ng linog sa Mindanao. O katong galibog bito aning magnitude o intensity. O ang uban mo gamit o magnitude. Ang uban mo gamit o intensity. Matod po may galas pag doon, ang magnitude, nagdepende din si may galas sa puwersa o kakusgon sa linog. O niya ang intensity, ang impact may gala sa mga tao nga naigo sa linog.

0: si Dr. John Paul de Assis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos ang gamay, ning tiyos hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nang siya bang

0: Living Nuts.
1: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Cup.

0: Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan nga dos.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lumakaon pagkahuman, maayusab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nas Liniment Oil sa mga dapit nga diindaghana ang mga nakagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nas Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
2: Okay, balik tayo sa ligan. Dito sa ito ang pagpatagubahan. Long tubag na ko ang nagay. Agda na. Tubag. Gunting. Gikan daw kang Maris Bohol. Kumusta bang Bohol Maris? Katong, dong. Tay. Magigminyo gani ka kanang babae nga dunay kahadlok sa Ginoo ha.
3: Ay si Tikla tay.
2: Ano man? Ingon ko atong Domingo nga. Tix manimba ta. Sa di ko ay. Madlok kon tos Ginoo. Madlok man musimba. Muna iklaro madlok kos Ginoo. Kana mahadlok musimba. Oh, gadong may kahadlok sa Ginoo, ha? Tumahadlok mo simba, ma. Okay, katapos ang ibilin, may galas, kurimaw, zero. Ah, kumplito na, ha? Wala tayong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras, og sa mga istasyon.
4: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Isabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika. Mighty C. Ang

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandaan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na
0: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
2: DJX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag, tulok pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lang tambal para maulian ko pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan ug wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit ug paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gi alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
6: Ako si Marlin Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week gyud ang usa ko makabawas ate nya. Sakit kayo nga akong panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton kay tungod kanang bugat jud ka akong paminaw. Unya sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Kuman kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
7: Happy birthday.
8: Uy, thank you. Unsa man ni?
7: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako anaa na ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
8: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
7: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
8: Tambal nga sabon?
7: Oo, ayaw pangisog ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
8: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
7: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
8: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay
12: sa Em's Flower Shop.
13: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
15: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.

0: Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Nakinig sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah.
3: Let's get it on.
0: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
1: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Mama. Extreme na.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus.
7: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini Occidental. Sao na wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga nang lain ka kung paminaw sa kung lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na kuan ning inom. Bay na kay kung lawas nga lang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog kuan ani panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan gay mawa ka pa minom kog Dragon Fruit herbal capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kay yo ang Dragon Fruit Herbal Capsule kay maka kuan sa lawas makabagsik
8: dai.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
11: Star Radio.
10: Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
10: Oras sa Star Radio, alas 3:45.
12: Relax! Unsa nang gibobo nimo sa sapadong?
13: Ay, ay,
3: ug sapa di adong manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
8: Uy dong buyaks, wala ba ka kay palong adako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
3: Mao ba dong manmax? Sige dong. Dili na lang ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
12: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 4, impunto.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
4: Yes dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes diba? Dok.
5: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme mga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ato ang kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doktor.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 4:56.
2: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: I am Gwenix De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 5 plus 1!
4: 2!
2: 2 plus 2!
4: 4!
2: 4 plus 4!
4: 8!
2: 8 plus 8!
4: 16!
2: 5 plus 4!
4: 9!
2: 5 plus 5!
4: 10!
2: Isa ka sa shay lang, kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bit sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ODTH 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mapalis sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala niyong muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribio. Namun yung akong i-maintain, kaya ka meron akong kita ang drive ko. Badya sa lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matagadlaw. Dinhina sa Detribio o DTX 500.
3: DTX 500, mabalis sa mga butika. Detribio! Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaka. Adi anak ang Aquatouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka, kalibyo was ang tubig na imong inom. Tungod kay Aquatouch Army Drinking Water. Iproseso sa taas na kalidad. Aquatouch Army Drinking Water. Panaanin mo tang sa National Highway. Barangay Tamaw, Taliyas, San Negros, Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Kung kamo masulupon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong inahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay adi anak ang Endless Life Funeral Homes. Na andong duyog ka ninyo sa panahon sa kagulanon sama sa nabuton. Mapagkatiman ang pamahagi Endless Life Funeral Homes. Na amay mo tang sa tabukon ngayon. Negros Oriental Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes. Mag-contact sa numero 0826-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipalagiya, gitumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine
10: Aguirre. Donald Brand. Nakinalan ba ka mo kung school uniforms, t-shirts, jammy pants, polo shirts, o kuman ba? Aliana, ang Donald Brand. Ang Donald Brand, likon o komportable na isuot. Ang Donald Brand, mapalit sa ENC Mart na naalimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayumon, Negros Oriental. Ipalagiya, gitumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donald Brand.
11: Si Maria Luisa Masanare. Nakadumot ko ang nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan na po yahang Anne's Liniment Oil. Kay ang akong gibati, mangalngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
14: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
15: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
16: Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
18: Call or text 0966-348-9336.
19: Emps Flower Shop.
20: Emps Flower Shop.
21: Emps

0: Testimonia sa Kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Villatore sa Dagohoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hinahan. Ngayon ako ang karis nga, mangitlog naman po ang pato.

0: wala pa man nila tigi sa kabulan ang ito pa. Ay, yan naman pang tuhakon. Kaya nangitlog na po dahil ang inahan.
1: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
0: Oo. Kung yung kayo kausapan, din ang among mga hayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manlindot ng music.
4: Manlindot ng music.
3: It's Hapon-tastic.

ng alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
9: Mga penata!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo. Dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
9: Mga penata!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
11: William Anfone.
12: Okay.
11: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
12: Yes. Mm-hmm.
11: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
12: Yes.
11: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sa naminaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
4: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: E&C Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
14: Palit na!
13: Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
14: E&C Mart.
13: Your all-in-one store.
15: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
16: Kan po mangihi, kina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyotin ko kukot sa kukulong atambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murang mga balas, nadalas sa pag-ihi na po ang murang mga bato siguro to.
17: Nadalas ya. Pagtumarin mo sa Wonder Panaba Plus.
16: O karon, kina ko sa mga ihi, hayaan ako kukulong.
15: Wonder Panababalas mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you di ay kang Ma'am Arlene.
12: Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dilit lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.

0: Yes, you. May gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa paigipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya kanang ang akong ban ay na ako'y friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako nga why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gi-try.
1: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko nang
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom
1: at mga kong... Kasi ma'am, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay hindi mo inom, no? So, karon ma'am, nakainom dito ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom at mga point kay Hyperon man ko, katungatan. Tapos, pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay, nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi-allergy, ma'am, gi-attack?
2: Nag-i-attack ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy.
1: Lawa, no?
2: Then pagpainom niya nasya ko kay pag inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit siya, ni normal.
1: So
2: wala
1: normal na mo ba ginhawa, ma'am?
2: Ni normal.
1: Ang allergy ni mo ba nawa sa?
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ning katol.
1: Oh,
2: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gyud ka, ma'am, si mo baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na, ma'am, nabaligya ra ka wa kay inumin.
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubak tambal de siya wala pong ko gi hyper so
1: wala ka gi hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon hyper, ma'am, na uyon
2: na nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card.
2: I labaw pa
1: so, takdanan na to siya, ma'am. Bayron
2: na to siya, ma'am. No? Oh, nindot siya ang
1: amigos. Bayron nun, ma'am, pero makaayo man
2: siya. Oh, makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Strong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagan-dagan salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol Abay Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Dilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diha sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Stores sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Stores sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Stores sa Alegria Public Market. Cabanyug Stores sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sidobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualbual sa SNJ Pharmacy. Mualbual Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o pharmacia, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa talan-talan nga managtanaw, mga naminaw silang tag sa karadyo. Ang sa paig ipaabot mga kastor. Dari sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito napita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, ang sapay, gilangay-langay, palangga, inam na kitag, amigos, kinik or valkop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa itong Star Radio Lorraine Drug Store. Mapalit niya itong amigos, Coffee Y&A nga pharmacy. Mapalit niya itong amigos, Coffee Palangga. Napo niya ang butika Gil o guban pang mga butika o pharmacia nga pwede palitan sa itong amigos, kinik or valkop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello? Hello, sir. Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutan na ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kayo sa Leyte, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ta karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong amigos coffee. Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karon nung ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Oh, sir, kanyang bakterya na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagya po ng acid sa kumpiyan, o katong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya ang kuwan, Sir Junel, mara siya ang acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Oo, kay bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na lang akong gi-na-take na herbal after ato niya na na-introduce ni nako ang amigos ko, pimo to ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mag acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na po pagbuhan ka na nito na ang nervous galing, magsakit na akong
1: Mawala ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, kasi doon magusto, sir, niya, ang giligan ko ka, may time na bloating ka kung tiyan, yung hindi ko kadugab, puno kaya kung tiyan, maglisip ko ginawa ito, sir.
1: Hmm. Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab ganyan ko dako niya, ang ako sa hinahingi ko na wala dili po dali sa siya na wasi ko kinimala inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya, akong tiyan dili na kay permi puno niya, dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig kuan, magsigdugab sa una, kay magdugab man ko sa una niya, aslum gani, sir.
1: So karon, sir, ang kataw mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo-attack ito siya nga bakterya kay maroon siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginawa nga naginom ko gamigos ko, wala na dyan siya, sir. Di na kahit kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no? Kaya nadali ni mo, sir. Kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kagdugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko ka nang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni Chris Vlad Yudo, sir, nigawas akong kuan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginom antibiotic, ni grab di akong acid, sir.
1: So, kung tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, i-wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kagtabang to sa matibok pamilyal. Bina sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi siyang pagawa sa hugaw.
1: So dili maka... Dili, ato na din, sir. Dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir. Kagdora sa usaka simana niya. Moto niya. Na-introduce lagi na mong amigo sa matibok pamilyal gainom. Moto pag inom niya, sir, sa usa lang kasi pag-taw, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa hentian.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, oh, everyday na siya ang pagawa sa ugal, sir. O sa'y gari, kaduha, o sa'y kabunta, gini kagabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tama so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise niyo, sir? Sureness, proven and tested yun ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila ng mong inon. Dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir. Naipangutana, lastly. Ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya. Kondisyon ni mong lawas.
1: Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakataya naman sa kumpinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kong kalipay, sir. Pagod sa Amigos Coffee, sir. Kay, mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ah. So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito yung pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida, Liti.
1: Merida, Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan diya sa Merida, Liti. Saan sa paig ipaabot ang mga taga-Tayasan, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Pugig daato yung taon.
1: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: Bata pa.
3: Bata
1: Bergie,
3: pa na.
1: Isalaysay ko noon na mo. Kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Kasi diyo kong luyaha, tapoy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasak... Sa mga dilim ko kasabot sa akong ibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi kaayo. Nga, may hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko na ko.
1: Naon sa
3: trabaho? Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nga, di naman ko kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarong, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyon.
3: Adili, John.
1: Surrender na giyon.
3: Yan, sakay mig series, patubag dumagiti, na, nangihi man kuno ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Sagay, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi mong una-huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngay nga ato'y mong kahimtang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin ano yung amigos. Iya kung ipalitan.
1: Okay.
3: Iyan sa ito, karindi ako no day matumara ay nagutuma ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka kamigod?
3: Oo. Buntag. Buntag, unto hapon yun. Iyan ipainom na ako.
1: Katulog, inyong imnon na kutao ng amigos coffee.
3: Oh, ha, karuoy taong sa Diyos here in town. Karuoy yan noon kay. Wala mong kuykal.
1: Ah, mga pila ka kuan, mga pila ka buwan yung ininom sa amigos.
3: Mga kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong medyo wala pa kasi mong kaugalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kong pares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Doha na?
1: Doha kabuhan?
3: Okay. Pag humana kong inom, kung malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayang.
1: Awan na, ning balik na, ning balik na sa normal, ning trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jay. Wadjoy, bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sigig sarbaho.
1: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Oo, oh, kaloy sa Diyos yung tao. No? Kaloy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos yung palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: Ah, so mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, oh, ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na, gana-gana kong mga basiyo, kay marami sige agpalit sa kumparis.
1: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Asa man magpalitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy, oo.
3: Oo, o ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sensasyon na
3: ba?
1: Ah, sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. Dahilaw rin ka good sa luar, oh. DYCL.
3: Oh, ay. Butar gani. May ato kay... Looy ka ayaw po.
1: Oo, niya. Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot. Yung ka ayaw. Pagka nindota, John.
1: Dugay-dugay na ka nagamit, nanay.
3: Oh, mga kuan na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan. Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay, right, nagaan natin ka nga po ka back sa Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala. Ha? Sige.
1: Sige.
3: Ano, dato na ko rin basi, mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka back sa Amigos Coffee, tagaanti ka, ha?
3: Oh, wow, kanindot.
1: What na lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miracles, basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Ibanto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Pag-isaway pa nga si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige, yun niya. Kuan. Unsan eh. Pagkapina na itong kuan. Unsan may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapina na ito, lima ka, kuan. Pagkapina na ito, napo kakilong bugas, umay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo, taon, uy.
1: sige ha. Kuwala dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas o na po ka box nga kape.
3: Sige niya, salamat daan kuya.
1: Kung basa ka ito ay mong testimonya, tininood to ha.
3: Tinuunod ka ayo, bisaya dirigan niya akong mga silingan, daghan ni suba, namalitpod sila.
1: Namalitpod sila?
3: Okay, tingala mo siya, tingala mo silang ito kung nalagsik ko na kugahat.
1: Ah, nalagsik kagahat. So alang nanay, sa tipangan mo?
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL, kay daghan kay naminaw rin sa kong program, kay gilaib ti ka. O sa ikasulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kaya lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay kayo.
3: Epektibo din ka ayaw. Oh.
1: Alagang kayong salamat na ni Virgie Esmero, tag-asa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Alagang kayong salamat na eh.
3: Sige, salamat.
0: Gas dagang-dagang salamat Nanay Virgie Esmero dia sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas alang og alang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. Mansapay gipaabot mga ka-star mga taga Negros Oriental adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy Palanggan. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to, gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero, nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radi ay sa tong Amigos Coffee. Wow! Ipaabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir. Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir Tony. Ah, tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilawa yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Ah, pila na ka baksi mo na tilawan?
4: Usay ka sir. Usay ka sir. Wala kong kwanta. Sir, nipalit ko sa kabaks.
1: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon na lawas ako sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may na yung sabaday. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo kung sa una sir. Tapos, nang hopong ko sir.
1: High blood? Doon yan ang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, bikam ko sa Manila, Gusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
1: Oh. Unya, kamusta yung blood pressure? Pila na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpabiti ko sa kung sa Simpson, dito sa Badyan, 160 over 80 na sir.
1: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over?
4: 196.
1: 196?
4: Oo. Oh.
1: Grubiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ano din ang lipong ta kasi? Lisok ay kong paglakaw. Agakawin ko sa kong pamangkon.
1: Okay. Inagak na dahil kayo.
4: Oh. Oh, kaya yun ako nang paagak siya rin naman. Maklakaw na ko makusay. Exercise. Kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: Oh, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko kuha. Pero di pa sa una ba. Magdika ko sa Manila. Gusto ko lang ko makita. Kaya may nakakita kasi. At kaya inom na ko. Dikan ko sa Dumanog. Nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa Badya sa Quick Zone.
1: Agikan ka Dumanog? Nipalit
4: ko usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigo po good.
1: Oh, daghan dito niya. Dari sa Badyan, apo diri, daghan diri sa itong merkado.
4: Oh, yun, napapalit ko sa connection.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos coffee, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. O, sa katuloy na ka, sir.
1: usa ka tuwing kape
4: ng tanong.
1: Okay.
4: Pag po lang siya, usa yung lang kwanta, nangunong, pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap. Okay. Nangunong lang ko, kasi wala mo kwanta din minti ko, kasi hila na kong katrabaho ko.
1: Pila, ay, may naway, pila edad ni mo, Sir Tony?
4: 35, sir.
1: Bata pa, 35, no? Ang niya... Taas kay mong high ay mong blood pressure plus nang hupong pag yun.
4: Oh, nang hupong. Kalau isa dyan nga, sir, nakatulay, pila-pila ko sa amigos. Wala na, wala na yung hupong na ko ba?
1: Wala na nang hupong imong TL.
4: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni umus-umus sa sano. Grabe no, 210
4: over 196
1: or 180. 186?
4: 196.
1: Grabe, hapit pa po ni Libin. Oo, oh, niya. Karon?
4: Taas kayo eh. Ano, 160 over 18 ah.
1: 160 over 18. For one year ni mo nga, oh. Ino mga amigos, copy niya. Dili, pag yun, straight.
4: Hindi ba,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tony, Escalioso.
2: Escalioso, dia sa Taytay Badyan.
1: Taytay Badyan.
2: Ah, pila edad ka, sir? 55, no?
1: 55. Oh.
2: Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
1: Salamat, sir.
3: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, dia sa Badyan. So alang ugalang sa tanan nga namina unsa pay gipaabot mga kastan. Basta kape palangga, isa lang ang kape ng bayan. Managing on day dali dimi ha. O salang ka kape palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, naganagang salamat mga mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Naganagang salamat palangga, wa na tayong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak amigos coffee.
4: Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
5: DTX 500 mapalis sa mga butika.
6: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buto. Mighty C.
6: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
5: Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si May Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
12: Bethwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
3: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko.
4: Tagayungon.
3: Sa dumagi ka na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
4: Okay.
3: O deyon, lamay po ang katulog.
4: Karoon?
3: Katungo pa ka tilaw.
4: Wapag katilaw.
3: Katilaw sila. Kanang kapsul o
2: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipak kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa imong product na lunch o UAID o linamins oil o nasong kopi o servitel o remain o lunch ay drop. Ako ang practice manggod ko ma'am, gamit ko ang nakay. Sabi ko kung programa nga, para kay siya, makayo dyan sa sakit. O kung ba na po na, ko ano si sagit na tipo, gamit ko si ano kay mag-ayong manggler, hindi tinagod si ano kaya yung product ni Ma'am Aileen. O, di na gano'n mo pagpabulag anak. Siguro gano'n ka pala. Sada ma'am, salamat tayo Ma'am Aileen sa iyong product nga. Naayaw din naman sa
7: if you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
2: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
3: Ilan nakabulan niyong inom sa ato produkto, ma'am?
2: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw, dayon, inyong hanga, as mo'y sige na kong ihaplas, food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 57.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
5: 2!
3: 2 plus 2!
5: 4!
3: 4 plus 4!
5: 8!
3: 8 plus 8!
5: 16!
3: 5 plus 4!
5: 9!
3: 5 plus 5!
5: 10!
3: Isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud. So, sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: Mabalik sa mga Bio.
2: Ako si Pili Kabung Nason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kay daw na namian ako nga daw ti. Hindi gyud tama ka isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
4: Testimonya sa Wonder Iswalin.
6: Si Wilson Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko kayo sa radyo. Ingan lang po. Sunray ang Wonder Iswalin kay Hayahay yung kanukan ko. And hindi po ko titik yung kanukan. Wala po ng kaboy. Kaya amo na yung isulayan. May yung siya. Sunayan lang sa Wonder Iswalin kay mismo yung ko may kasi natin yung sa Wonder Iswalin kung mali mo. Lamit yun ang makamating.
4: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: May buntas na lang itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipaila itong kapangalan, no?
8: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
7: Okay, salamat kayo nang.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuporta suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Nabay special ng okasyon? Nabagay tao nga gusto ni mo mamalipay.
9: Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ako si Manilyn Madera taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawas sa Nance corn coffee nga kanang gimintin ma'am nga hapas nahu usawang anak. Kami among tulog magabi niya mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga sikog paminawa nilang sa radyo.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
6: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit.
5: Nagangay protect ako dok. Iko ka tulog. Iko ka siya, iko ka tabawa. Iko pa ni.
6: Sadya na kainom ka Dragon Fruit capsule og kape. Manindot na gid imo paminaw.
5: Oh. Salamat di ko na imo produkto so dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
9: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule.
10: Mm-hmm.
9: Oh. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
10: Yes.
9: Dayong Dragon Fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
10: Yes.
9: Maayo budi ay ni siya. Kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa Dragon Fruit nga kape. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
10: Salamat kayo.
9: Tinuod yun na.
8: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 7:28.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga gaditi ex sa mga gaditri bayo. O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na, ganunay ang DTX 500. O, nainom na mga higala ang klinika D3 Bio. Di pagkalimtan mga higala, ha? DTX Coffee Mix. Di paggalimtan ang ato ang mga epektibo nga mga produkto mga higala nga naa karon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di po sa paggalimtan mga higala nga itong mga uban pa nga mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Ginito naman nun, hatod ka nato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan na subong imo sugar?
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo kuman 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.

0: E3 Payo.
1: At so sabi ko, isa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Payo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kung mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Payo.
0: Ang D3 Payo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Payo.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nationwide. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. For Milang Butod ako dyan. Napatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, ning atong dulumanon higala, iyong kong send mga higala. O sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala sa 0981-654-8967. Masbun ako 0981-654-8967. Anyway, isgutan na turon mga higala, mga ka-DTX, kinibitaw kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag nato og kurinti sa kinabuhi, mauning aton dugo. Mga importante kaayo mga higala nga himsog baskog ang aton dugo. Limpyo ang atuan dugo, na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa aton dugo. Wala nga matulog yung tagtarong. Matulog dagsayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So importante nga hinlo atong dugo gikan sa mga toxin, no. Ika lang atong mga gikaon labi na gyud na mga unhealthy, mga kargalog, mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste ka na nga gasagol sa lugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta? O makita din na sa blood test ang unsay na sa lugo na yung mga impurities na, no? Including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, dasaka. Mga waste product kana mga higala nga galapon o galaghan dira sa tunugo. Mga impurities plus mga chemicals mga higala.
6: Isang tasa ng kape para
5: o nga ito ang ginainom. Oh, labi na gyud ko natin mga medication. Ang lugo mga higala, muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, o cells mga higala sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients gikan sa itong digestive tract. Ngadto sa tibuok, parte sa itong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng atong lugo. Number one, ga-transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga-protect ning atong lugo. Ga-protection, naanis ay protection, mga higala, gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong lugo, ana. Then, ang lugo usab nato ga-regulate ng atong lugo. Regulation sa pH balance sa

0: tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na'y luha ka mga rin, main responsible organ para sa cleaning sa atong dugo? Para malimpyo ang atong dugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong dugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol. Harmful metals. Bisan pa sa mga tambal ng atong ginainom. Ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya ang atong dugo mga higala, naga-detox man ang atong dugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen, and lymphatic. Now, karon, unsaon man nato makaangkunta nga malimpyo. Malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan dugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one mga higala, no, sa atong mga kaliti exdera o mga kalitri bayo. Kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na to kay taas ni antioxidants, nagaprevent ka niya sa cancer, kidney cancer, no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one, ano, broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Malay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Paredas prutas. Nga taas o antioxidants nga gatabang sa ato ang atay o kidney nga mo limpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no, ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga non-alcoholic fatty liver. Ang tubig, no? Ang tubig usab usa sa pinaka the best nga katabang sa tung kidney aron limpyuhan ang atong dugo. Onya aron nga ma minimize nato ang pagkadaot sa tung kidney. Tubig yun. No. Kinahanglan gid ta mo inom og daghan nga tubig. Kay usa pud na siya sa kikinahanglan aron nga malimpyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong dugo? Hinomduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kaliti ex, mga kalitri bayo, naas sa dugo. High blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo mga higala. Karon, ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong dugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto taghimsog nga lawas, Baskong nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan na ito atong lawas, dapat na agyod tay antioxidant sa lawas. Now, kaling pag-inom na ito sa DTX 500, unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one na ito nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya, no? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia, combination sa Ambalaya mga higala o DSA. Grabe, taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of orac value mga higala. Pating daghana, pating taas ang antioxidants. Muna nga, kita makasiguro yun ta nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na to na Mighty C. O sabayan na itong Mighty C para sipa yung kaayo o lindot yung kaayo, patsadag yung kaysa o ganang output, no? Isabay na to ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na to mga higala sa DTX 500, makasiguro tanga ang ato mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan, malimpiyuhan mga higala, tungod sa makasiguro man ta, kay tungod kay na ay taas nga antioxidants nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Aron nga matabangan nato tong lawas, mag DTX 500, then aron malimpiyuhan nato atong dugo, mag-take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutan na dok, unsaon pag inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka din. Pagkahapon, naka DTX 500 ka din, naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Ismolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang na ako'y high blood, ya, dali rin ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kung ka nang daghan kayong mga replay ko, ano, ya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi, may lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
3: No. Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
2: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw, diyo ka ganyan? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
2: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon hapon tug laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang kus baneg pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
3: So wala mo ginatumaron?
2: Oo, oh, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, copy me.
3: Sige. Masa may kasi sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo, kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Fisi Dayon, taga Purong Paglaon. Akong edad sa isinta isipi. Ang ako nabatsagan, sa pitra ang akong kilid. O niya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kaya sumana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. O niya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po na batyang. Mga wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang po. Inom, pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag inom ko ang BTX, parisan to na kung may PC. Kaloy sa Ginoo wala na. Nang libot din ni isda, nagpasalamat din ko sa BTX o sa may PC na akong giinom kay nawala sa dayo ng ako ang sakit.
1: BTX 500! Mali sa mga butika!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Conchita Balagosta.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
2: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan yahang sakit yahang murag ni muminaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am? Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani?
2: So wala pa siya ninyo man unsa dayang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni Angkwan, may isi. D3 Bayo o kanang TX 500.
0: TX 500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.

0: Kalimta ni Gala ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na asa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala, no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga, you try it mga higala ang pag gamit, no? Pag-inom anang ato ang DTX Coffee Mix or either kanang atong DTX Premium nga coffee. Pili agyon ang kape mga higala nga motabang yun sa atong lawas. Wala nang makaingon sa mga higala nga nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naa sa pinakadool ng mga butika mga higala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Anyway, padayon ta mga higala sa paghatag o pagdagan. Og ato na yung usab hisgutan mga higala kadali ng ato ang D3 bayo. No? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muna yung pinakauso karon nga klase sa vitamin D. Kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galiso dira sa mga kanami taong medyo experience mo mga higala o kanang dili maayo nga coordination. Medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas. Kauman na ang buyod-buyod dira mga higala sa tong mata, problemas mata, pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni? No. Labi na gyud ning mga selula, no. Sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni, no. Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension ug mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood. Nya, ang pagkadaot sa mga ugat, no, sa ato ang lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Maximize na to ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala og D3 Bio. Ang D3 Bio, usa ka suplemento nga makatabang sa asa natural antimicrobial. O garanti man na siya, no? Nga naa na siya antibiotic naturally. Unya, ang antioxidants nga naa sa D3 Bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin A mga higala, makatabang sa pagpugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin E mga higala usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas ug antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy dinungdan sa gitawag nga oxidative stress nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o motigulang ato mga cell, ato mga cellula og mag-cause og mutation sa cell nga ga-cause og cancer. Mag D3 Bio ta kadaan law. D3 Bio ha. Sa mga nagkaedad nira aron nga maprotektahan nato ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat nato sa atong utok, aron nahapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na yun kung magka-high blood na, magka-edad na, kinahanglan dag suplemento ng mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayo nga, patsada kaayo nga suplemento, D3 Bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan o magkatol inyong tutunlan, mga higala, buhato ninyo inyura ng usapon o kanang D3 Bio. Maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan. Dali ra na, no? Mag D3 Bio lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 Bio. Then inom na dalagahan ng tubig pahulay. At o mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat o trangkaso, pagamito na ito o D3 Bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayo ni nga ito ang D3 Bio. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban kaya punta. Programang Kasayuran sa Maing Banglawas. Doghan sa lima, nalang yung nakauban mo say babay. Ay galimuta sa Buanga del Norte, di Pulog, no? Sa Buanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika at mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio. Tara, mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners na nitatay palo na plasada kung asa mo na motang karon sa inyo na motangan. And of course mga sokin tigpaminaw niyan sa inyo hang igala, di ba? Amang adlaw daw ka Dragon Mill. Amang adlaw usab da sa mga listeners ato kanon nga nagasunod sa ato programa. Sa nagkadaiya nila mga sokin sa bihanan. Igala igsoon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Nagbay kayo mga sokin tigpaminaw og pipila ka mga minutos sa atong hatagan og panahon ang ato usab nga panglawas, ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kitay prevention no og dili angay ang kabalak-an ka Dragon Mill. Dili angay kabalak-an mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Dasok na kini sa nutrients o gang ingredients niini gawas pa niini mga sokin tigpaminaw. Puro herbal, natural man ang maong mga sangkap o niya. Usab nga ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo nini. Dako kay ni katabang sa mga kaigsoon nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no, dako kay katabang nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga sokin tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Pagkapoy imong lawas mga sokin tigpamatagabi, trabaho nimo kapoy kayo. Ananay tatay pa ala pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo na higala sa mga butika adol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heartmark Stream, coffee for men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng, ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga moinom, one cup lamang na, one cup lamang sa Heartmark Stream coffee for men. Power up your performance, Heartmark no, pag ikaw naka Heartmark no, maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Heartmark no. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no, mao na igala kung kapoy ha, hago kayo inom og Heartmark. Okay, so ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ang ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato usab mga Dr. Ponji Soap. Na problema mo sa inyo mga pamanit igala, gusto mo nga walang piklat, walang katul-katul sa inyo ang panit, kini na gyud ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang niya na up-upon e ringworm. Do naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usab pud nato mga sokin tigpaminaw ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis puti ang inyo ha pamanit mga higala, apin ninyo hamis kaayo tan-aon like kutis artista. Kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw ato produkto mapalit sa nagadayon butika o pormasya Bisaya so Mindanao. Mao na higala ang pirotantik ayo ang ato usab nga panglawas higala nagkinanglan og minerals no. Pag wala tay mineral sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals, no? Like calcium, no? Mao na siya ang pinakrindot kayo nga minerals, no? High quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals. Ay nagkahiyo sa mga sokin tigpaminaw ang sulosama nga kaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium. Ah, basta calcium mga sokin tikwel mo, usa ka minerals nga ana sa himsog nga mga bukog og ang mga ngipon, di ba? Og ang ato usab nga kuko. Ay mo kalimot mga sokin tikwel paminaw. Ang ato produkto, ah, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
6: Yes mga suking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants na makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Star, sikat.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
1: You're the music star radio. Una sa Star Radio, alas 8, 6.

0: Vinga, bé, mamai. Adi, el carrer miércoles. Pets en xest i mogar volant-se. Unió, tu i tu smell 26. Tres en gomna, set on a trumaon. Ang mga lamas, sagag hapon. Okay, mga bay, tulok, adlaw na lang yun. Fiesta na set on a lungsod sa tayasan. Okay, ha? Are-re-re-re na mga babod ng mga inihaw. At mga eksunan ng mga tayasan noon. Nga fiesta, karoon nga unió 13. Ala, are-re-re-re na. Ang inong nga mga babod, diha. Ayun nga, ang nang nataran, dogtaran. Ang sabi nga area, ang inong nga pakuan. Ang paka, sige nga, ang nang paka, unang garing, ang nang paka, unang pakuan. Lain na ba ng kuanan o ka ng kaunan? Para nga, limpiwa na, inong nataran nga, budawat o mga bisita, kung di ibutang ang mga lamisa, o kanta mga aun, ang inong mga tigala. Dili kay, anak, pakuana. Pakauna di ay, ha? Para nga, pila na lang kadlaw, ha? Fiesta na sa itong lungsod sa tayasan, kani o mga dalawa, ato nang saksihan mga bay o mga kandus, ang manibot kayong street parade, kanang nagtawag o kanang street parade competition, mga bay kandus, sa Dal Tayasan 2026, hindi makaman anak, pagkaman sa street parade, natural showdown na, mo exhibition na itong mga mananayaw, na nagkal, una nagkain, nagkalain naman, kanang nagkikan, nagkalain naman, nagkikan sa nagkalain, amuri ay kay nagkikan man sa nagkalain naman, nagkalain pag istorya nagkalain. Ikan pasal nak lain dengan cluster mengapa makan dus? Okay, ambil tujuh orang gay. Agi baik cluster mana sila kipahin mana sila mengapa makan dus? Nah, kata mereka kelaan. Amang kaki surat dengan mereka bulan tahu. Okay, dengan festival dengan naik street competition. Instead of showdown, ada saksi mo. Og masa pun ada satu angka. Nak unah angka dalam di populasi payasan. Kamu nak dari kata bangun setengah musibio. Dayu ngadu naik mulibat sekali. Ada balik di asal chain. Apa rapat pada sa showdown mengapa makan dus? Kita kemana? Og kena ngah street competition. Showdown mengapa makan dus? Agi pagi lebih. Ada nama poi kena kelihukan mengapa makan dus? Ada naik disco bici mengapa makan dus? Kamu lingau. Amiak. Ada di angspan sekolah. Kamu lingau angspan sekolah mengapa makan dus? Ada patukar ini. Ada nengah kantau nya. Ada video sa sekolah yang mulai dari sa lungsod sa tayasan aron nga mutukar og lingaw karon nga unyu 3 mga bay sa tuwa sa tuwa fiesta mga bay. Okay, sa tanan hangin karon sadya na kayo ang lungsod sa tayasan mga bay at ug kay adag kay mga linta adag kay mga kalingawan nga gibangay sa tuwa nga LGU sa tayasan nga gipaluhan ni Mayor Roberto nabagan kini sa tanan nga mga SP members nga gipaluhan ni Vice Mayor Roberto Jr. tanan mga department heads sa mga PLS Bolivio ug tanan mga kaabangan ni mga kapitan nga gipaluhan ni Ligan mga barangay kapitan Arthur Davio. Okay, sa tanan karon mo mga pag-intro pag okay, sadya na kayo ang tayasan agad karon mao ang SB og Ligan mga barangay night mga bay ug mga kandos. Okay, nga na mo lingaw ang kokes bandog ang kanang si Adi G. Masibo. Masibo. Okay. Asal bang sinugatan, kinatutunan. Adi akin nga, manibot nga dalit. Alam ka nga mga bay, magandos nga. Hindi ba nga, kung anis yung magkayo nga mga ayot at pasaylo. Sa ito nga, hindi kong makukita makasala. Una nga, sa English, matunay kita mga bay, magandos nga. Hard to say, I'm sorry.
1: Muna magandos nga, hard to say, I'm sorry. Ay, minta nga, hard to say. Aka na nga, alisod paglantaw. Basta nyo kang si, alisod paglanta. Pag nyo kang hard to say. Ha? Pama siya kaya classic class mo na palit na ni kang say pama siya kana nga S E Y kana nga say solte niya kana nga niyo kang si kana mong lantaw ka lai po to nga si nga dagat mga bay makan.

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is duna ko'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, dunay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Biroy barurong, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension? O wala pa yung pandemic at so kung ako gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
12: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, mabahin ko ati Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
11: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klasing sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang COVID.
3: Kung sa ayaw ng kabalaga, andi anak ang Aquatouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka, nalibyo ang buwas ang tubig na inangin. Tungod rin Aquatouch Army Drinking Water. Iproseso sa taas ng kalidad. Aquatouch Army Drinking Water. Panalim mo tayo sa National Highway. Barbe Tamao, Nagasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-870-2912.

0: Aptic ug Lagsig ug adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell.
3: Sa kagahapon by Ronnie Bay.
4: Atong oras mga bay, 24 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabago mangosteen product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sa ayang nga makagasto para makatubay panglawas. Tungod ang astasan, para tulang ang astasan. Pero sa tayasan, papalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa yungon, papalit kini sa Butika Girl o Glorine Drugstore.
3: Mga lamang sa kagamit.
4: Saya kaya mga bayan, matagang gini nga pagtagal ka mga gratis kaon. Nga nating bayan, nga tagnan ng kagabihon. Nadia by si by James Sorenio. Matupati by James Sorenio. Good evening! Samtang si Day Chisa. Mga gabihan mo Day Chisa. O dugang pato ni by James Sorenio. Di anak ko sa Dabagiti. Good evening. Samtang ni by Miko Istukuning. Good evening by. Okay, matapagin na rin by Miko Istukuning. Kapan siya kasawa nga si Day Marilyn. Lagi ni Istukuning ato ni Tagsa. O sam, amat na pato ni James Sorenio. Di anak ko sa Dabagiti. Good evening. Okay, gibalik mga bayan magkandos. Samtang, sa pa, hayan to. Di ba? Okay, matapagin na by Ido Dibiro. Bisita ang titikad, hihas programan ni mo by. Pag ni anak ko, kasi mata o kuras. Bye, tagi. Amat na sa Iglesia. Good evening. Sir, siya ako takatayasan nun.
5: Sige, ma'am.
4: Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige,

0: Salamat po, salamat. Mamit na. Sige, mamit na, pasirit na. Sa mga greetings, mamit na, pasirit na, greetings.
1: Sige, salamat po,
0: okay, salamat po, ma'am. Salamat, ma'am. Okay, salamat po, ma'am Lynn. Salamat po, ma'am. Okay, ma'am, bye-bye. Salamat. Okay, bye-bye. Magkatawag nila ni ma'am Lynn o mabit na dito sa Dagbayan sa Dumaguete. Hindi ako na ito, ipagtibaya. Si by Bimboy Bobbers Jukinto. Okay, bye, ha? Salamat, bye, ha? Salamat sa mga pagtibaya, bye, ha? Karang natin ito ipapasa mga greetings, bye, ha? Kay nakalive man ako ngayon sa cellphone. Ako mabasa mga greetings, bye, ha? At lang nga, kung si by Bimboy Bobbers Jukinto, bye, ha? Mga greetings, kami tayo na nakamabasa, bye, kay. Di ba, kami pa nakapaglain ako ng cellphone, bye. Salamat, buta. Okay, bye. Nagbalik ka na si bye, kay. Maminaw si sa Sumilaro Kung Butchok. Okay, bye, ha? Paminaw, gilas, tanda, na minakarabikan dito sa lungsod, sutayasan. Paminaw, kinis, Sumilaro Kung Butchok. Sige, bye, bye. Ito maglamay. Ato nang hatagan ng pagtagad. Kinis, Sumilaro Kung Butchok. Uban sa itong tulungan.
2: Mga lamang sa kagamang pagtagad.
0: There?
2: Bye, Ronnie, bye.
0: Ano nag-iwi mga panahon? Kamisan unsan yung mga kautukan? Kapan ano yung mga panahon nga mabubog ka sa buma? Maglubog sab ka. Sa kinsa ay tumanon, ang tambag sa kinikanan o ang mandog sa inyong tukhan. Bye, Ronnie, bye. Sugo sa maayong pamatasan. Maayong gabi niya kanimo. O sa inyong mga suking tikam naman, ng inyong tulungan, na mauang.
2: Mga lamang sa kagamang
0: pagtagad. Ako di ay si Butchok. Ulitaw, 37 news na.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nakasabot silang papa ug ang mama ni Piyak. Ngadili lang una kami magkasal niya itong panahuna tungod kay ginilipa ang pagtapok-tapok sa gobyerno gani ang mulapas, dakpon ug pamultahon. Bay, subay sa kanaang panahon nga muhigda. Og tulog kagabi dito sa balay. Mao nga tulog kagabi. Kita ko nagpunto dito. Samtang ako nagpunto dito, ako'y nangabo, nagbuka sa kahoy ug dali masala ng mga kahayupan. Bisan sa tulog kagabi, nga naghigda ko dito sa ilang balay, apan wala gyud hitabok kanako. Og ni Piyak. Tungod kay nagdulog man ang tibuok ilang pamilya sa sala sa paghigda. Panahon sa kagabion kay wala may kwarto ang ilang balay. Hinungdan nga wala gyud taw ko. Makaskor ka Piyak. Kana bang imong bayad sa kanon nga mag-ihab ba? Kung sa tulog kadlaw, nananghit na ko sa mama ni Piyak nga muli na sa balay ni Papa o ako ng dadkon si Piyak. Apan ni balibad ang mama niya o din nga dilit naman ako, madala si Piyak samtang dilit pa kami makasal. Apan ni tarungan ko, di ba nakasabot naman ng Papa? Mag-ipon na kami sa puyo, ani Piyak, bisan wala pa kami makasal. Apan wala giyan mo sagot ang mama ni Piyak nga ako siyang dadkon sa balay. Ako din nga, dilit mahimong nga dilit na ako, makuyog si Piyak. Karong adlaw matungod kay nag-ihaw na sila, baboy si Papa. Kay mo minandan sa buha ang pag-ihaw o baboy ka na mag-itawag meron ni Bay ug danas. Ako'y pasabot meron ni Bay unsa ng danas. Karang danas Bay, ang pag-ihaw baboy silbi sinugatan sa babae nga mabot sa balay sa lalaki. Bisan gyud sa nako og pagkatarungan, wala gyud busugot. O busugot ang mamad ni Piyak. Hanggang nga huy-huy ang ako mabaga nga miuli sa balay. Pagabot nako sa balay, nangutan na dayon si Papa. Kung asa na si Piyak? Ako sa gitug-anan nga dili busugot ang mamad ini, nga kun dadkon sa balay ang iyang anak. Tuod ini, nasuko pag-ayo si Papa. O bilang nga kalimtan na lang si Piyak. Tuod kay walay baruganan inhan ini. Tuod kay humana, usabot. Unya para utuman sa nasabutan. Tuod sa mga babae, bisan dako unta ko. Kaayo gug manipyat. Apan pilit nako siya ni kalimtan. Pero dagang nag-focus lang ko sa mga pagpanom sa mga saging, o nga timan sa akong katubhan, timan sa akong hayupan. Hantod nga ako na lang nabalitaan niya, bisan asang pista, niya ito si Piyak, mura pa ko kiniog, nagwala sa kagalingon. Tungon kay, wala naman ko, matagad ka niya, bisan sige siya, chat ka na ko. Gani ako nadunggan, bisan sikin sa lalang kuno ang nahimong uyab din. Gani, usa sa nakauyab din, ang akong suod ng higala, asa pikas barangay bay. Gani ako higala, mitugan ka na ko nga, ano na kuno kanila niya tabo? Apa niya tibulagan kuno? Eh, dili man siya naka-virgin kuno ini. Nakaingon ko sa akong kagalingon, pagkapalita. Samtang dito ko sa ilang balay, sulod sa tulog adlaw, wala gitaw ko makatilaw sa iyang pagkababay. Apan akong amigo nga, ang kinaya, mao ang pagkapalahubog. Kanunay nga, naglakwat sa lahang, dalit at kaayong nakatilaw kang Ipiyak. Apan usa kadlawian na, ang among silingan kontrador o mga hayupan, ngayon sa balay, ningon ka papa nga, pwede na kuno kong nga, mato sa balay ni Ipiyak, huwag ako nakuhaon kini. At kayo musubot na ang maman ini, at tungod kay, nadalaki ni sa iha nga mga diskartiba. Nagkukunong usik, kung mawala kuno ko, huwag ato sa lain punta nga, lain mabay, tungod kay, buutan kuno ko kaayong pag-ayong babay ng ibay. Dilibod, sa mapanghambog bay, hinod mampot, nga buutan ko. Tungod kay, dilibod kong inom, dilibod mo sugal, huwag sabot na sa babay. Kay, wala pa babay nga, nakatandog sa akong nga pagkalalaki. Tungod kay sa panahon nga uwan, ukong kailan pa nga, bayang ibay nga uhawon ko sa lawas ng nakalipa. Tungod kay ang tanan, mababay man o malalaki man, nangin lang magdut, niya nagbutang. Oo nga, nakumulanta na lang sa siksing ang mga larawan niya sa utadero si, huwag magpatabang sa pulog ka matudlo. Oo nga, kung aminyo ko, wala nga kondisyo. Murag akong bisyo bay, anak ko at yung asawa. Kapag bisan bulog na ni Papa, nga musubot na ang mama ni Piyak, nga kuhaon na ko yung anak. Si Papa na po ang giling musubot. Tungod kay matapaniya nga, magsunod na lang kunukos sa agi sa ubo. Tungod kay bisan kinsa na lang ang nahimo niya nga uyo. Lalo saksi kuno ang akong amigo, nga usas na nakakuha sa pagbabay ni Piyak. Kung matupan ni Papa, wala siya magpili o babae.

0: Avon Beauty Soap Mi Ana ang pinaka skin friendly organically blended I use Avon Beauty Soap wala no mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang I use Avon tinuod ni
1: puti ani mo oy nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
8: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasinagtian sa Nance Capsule, naghan kong limuhat sa malay o gago ko mawala rasab. Kung lagsik ang akong lawas, walay kapoy. Sa Nance Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among limang.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Kaning high blood traitor nga balatian.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa. Ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road. Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More The Bio Nutrition Formula. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.
9: Emps.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 58 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga tagnag hatod kanato sa masipakusgan og mas gi paepektibong herbal food supplements mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita baka mo sa herbal capsule nga barato gi epektibo, ayaw na kabalaka kay anena sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dinili kamayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian kaman wala, pwede gud kamo nga makatumar o kayo hulata ngayong lawas mo bigay panalipda gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alcacer Dimas Corbett. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o guban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na pagkamu sa lamian humatog herbal pagyud nga coffee, ani-ana, gipela-ila ang pinakabiktibong nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, at as ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamax with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga parmasiya sa inyong mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon, ha, mga bay bakandos, good evening og maayong gabi, mga bay. Magibidya bay ani bay Bubirds Jukinto, sa bay pagabidya ni Ma'am Lentugdang dito sa Manzibindo, ikaw ba ni Sir Manolito Tugdang. Okay, sa tanan-tanan, ha, nga naminaw karon, maayong gabi niya. Karon nga pagbalik na ko, ha, basahin ng mga greetings sa mga bay bakandos nga tungod kay nakaug-ug na ato ang Dragon Fruit. O niya, may gabi, ha, sa tanan, ha, ato sa pasudlon ang ato ka Dragon Fruit.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglawas ka Dragon Mel no.
4: Yes dok.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes diba? Dok.
5: Ano higala mga suking tigpaminaw. At hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no. Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da inisya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tig paminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tig paminaw alang sa sexual desire mga sokin tig niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istudihan mga sokin tig mga older adult nga mahata makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tig paminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tig paminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no mga ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tig paminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad mga sokin tig paminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tig paminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tig paminaw. No, reduce to performance mga sokin tig paminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tig paminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tig paminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tig paminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tig paminaw ha tagin yo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tig paminaw nga klases kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soking tig paminaw muhatagan og insaktong solusyon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok
5: okay
4: nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw
5: okay.
4: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mong palit sa atong pinakabag-oong ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Sa atong mga partner ang atong love Doc kaysa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga soaking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, Uga, Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 12 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga atak, nagatod ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalandaing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagong agres sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa matagal size. Ang tod sa alas 6:30, ang taknas sa gabi, Lunes ang tod sa Bado ba ni Kuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Edjonchan Pharmacy o Sinovit Pharmacy. Senatilan Week, Your Pharmacy, MPG Drugstore, Rue Pharmacy o Shell Mo Pharmacy. Sa Dalagit Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malabiok, St. Jude Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga. Sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalungon Butika Marga, sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crestor Pharmacy. Ang Amigos Capsule og Amigos Coffee mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran og dere sa Tayasan mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Ayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, papagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makapahumok og makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen, o mga nutrients nga moy mapaputi og mapahamis sa imong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bay, itong hatag at pagtagad kini mga pagtimbaya karon ining ataknan, ining kagabion mga bay magandos. Okay, harita ni Ma'am Len Tugdang. Matubato ni Ma'am Len Tugdang. Good evening bay. Samtang laipod ni Bay James Sorenyo. Good evening. Dugang pa niya, D.A. Naku sa Dumaguete. Good evening. Samtang ni Ma'am. Good evening sir. Shout out taga Tayasanon. Og ni Bay Edo Di Biro, bisita on dito ka, dihas program ni mo bay, pag naog na ko, simrata og oras. Okay, good evening bay, Ronnie bay, shout out there is Indonesia, bay, agi ka na di bay, Edo Di Biro. Samtam ni bay, Miko Isokoneng, maayo diha ang gabi. Okay, tulad tayo rin ha, mga pagtimbaya sa itong mga higala, niningatak na nining kagabion mga bay. Okay, atong lang tayo rin ha, kay doon na ito'y pagtimbaya, okay, sa pagkajud lang ha. Kajut lang kay doon ay pagtimbaya mga bay ni Sir Manolito Tugdang sa itong pag-live karon mga bay maghandos dari sa itong gilive gini ha nga sa Basta Nakastar Sikat. Okay, okay, itong hatawag pagtagad kining pagtimbaya ni Sir Manolito Tugdang mga bay maghandos. Matupan niya good bay gabi eh, shout out sa ako nga mga parinti dari sa Tinaugan, Tugdang Pamili o sa ako nga mga silingan diri bay. Maayong pagpaminaw nila abay sa mga programa nga lama sa kagahapon. Okay, kikanto ni bay Manolito Tugdang. Samta itong hatapag tagad ha, kini nga greetings ni bay Bubords. Okay, ni bay Bubords. Sa pagkajut lang ha, kung kwao na para mabasa na ko yung greetings mga bay o mga kandos. Kajut lang. Okay, atong lang taon sa messenger kini nga pagtibaya ni bay Bimboy Jokinto. Okay, matubato ni bay Bimboy Jokinto. Good evening bay, God bless, salamat sa mga pagret bay, bay amping sa kanunay. Okay bay, okay, salamat din mo bay Bimboy Bobirds Jokinto sa pagpuminaw karo sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, kabunan naglanta bay halat timbaya, timbaya ng mga bay kayo ng mga pagtimbaya at yun ang hatagan ng pagtagad mga bay ha,
0: mga lama sa kagahapon.
1: Doon ay greetings din rin kika ni Ma'am Alma Escarpe. Itong hatag pagtaga din ng greetings ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening Byron ni Bay. Salamat sa pag-greet. Namina ko. Greet na po ko una ni mo ni DJ Maria Bungangira. Lulais ka nga natulog na. Og sa kuwa nga ba na Julio Jumar Lebet. Ni Chana Cyril Carl Amer Sultan Gian Carlo og sa tanan lang naminaw. Request kog song by Knife agi ka ni Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay, okay Ma'am Alma, ati patukan ha ni mga kanta ipangay kortitiod nga Knife. Okay, laing musika lang kanina mga bay, gikanta ni sa Edges nga naguluhan Maniwala Ka.
0: Mga lama

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. Og Shiva Essential Oil.
4: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
3: Shiva.
5: Shiva.
3: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
4: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
6: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung writer niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
7: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
5: Na ba'y special ng okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay?
9: Sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop.
9: Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
9: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336.
9: Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Isa yung pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Pila edad ni mo?
3: 78.
2: So, kasi yung pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo.
2: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya di to mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya ya di man siya gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na mad yung hubaga sa iyang mga iyang
2: no sa mo yan til
3: no hubag jug maayo
2: hubag tanan
3: mo kani inyo hu abot diri hu asta sa abot diri sa kuan
2: punuan sa paa
3: dapat ay Mr. Radyo nga na aday kalang amigos ko pe siya ni Incho asura yan na to dito nga maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
2: ya karon okay na yung bata
3: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
2: pa di
3: kuan 79
2: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
3: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon okay, yeah, so, ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
2: amigos ko pe ray gino
4: sadaka salamat mga idol.
5: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat. Mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Agi.
7: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
6: Dili uy, gikan manggo ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha?
7: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
6: Daghan na ding ingredients ani no?
7: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
7: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga lamang sa kagahapon
2: by Ronnie Bai.
3: Atong oras mga bay, 37 minutos nang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga tag naghatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mawis ka natural, ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistance. Asistensya sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalab Stiacids and Sugar, Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga lamang sa kagahapon.
3: Sige mga bay, atong hatagan o pagtagad, kini mga pagtimbaya karon nga niya sa itong atubangan, mga bay, nga naminaw karon sa itong atulamanon o naglantaw sa itong paraguban sa mga lama sa kagahapon. Okay na ah, naminaw naglantaw si Bay Horio Nabaro Jan. Mato pa niya, good evening bay, shout out sa tagbon kambay. Bay, ilabi na sa ako ang mother nga si Alicia. Thank you, bay. Okay, salamat niya. May dagang paglantaw na ni mo, Dong Horio Nabaro Jan. O si mga mother nga si Alicia o nang Alicia. Okay ni by Miko Istokoning. Good evening by. Shout out ko sa Lagini pamilya og Istokoning pamilya. Ilabi na sa akong asawa nga si Marilyn Lagini. Istokoning, salamat by. God bless you. Samtang naglanta po diya nga si Daibim Librado diya sa Metro Manila. Daibim, mayong gabi diya. Kumusta ni Dong Glenn Agdalipi. Samtang naglanta po diya ito nga higala po diya sa barangay Matuog diya sa Bunga Tamaw. Matkwa na ba? Muraog boundary mo na sa by Ariel de Ritsusa. Murag ko na siya. Basta kay boundary, nasagot dito sa Picas po siya. Bunga Tamaw na diya. Siya. Makidiya sa boundary sa Bunga og sa Bunga Tamaw og sa Matuog. Okay? May di paminari din mo by Ariel Deritso. Mato di by Ariel Deritso. May gabi na by samtang ni Konsyal Jexel Olveros. Konsyal. At mabiti kung Konsyal diya sa Barangay Tanlad. Maayo may gabi na din mo Konsyal Jexel Olveros nga sa serbisyo publiko kanunay ng haros. Mato pa niya B.E. by Musta diha by. Okay lang ko diya by by Konsyal Jexel Olveros. Samtang doon ay pagtimbaya dito nga hatagang pagtagad usap kining pagtimbaya mga bay ani bay Bimboy Jokinto. Good eves bay, request ko og song nga naguluhan Every Day I Love You. Salamat bay. Okay, matoy request ni bay Bimboy Jokinto nga naminaw karon diya sa Barangay Kambay og sa mga Jokinto pamilya ato sabon ha maayo may gabi diya mga bay og maghandos. Okay, dito maglangay ani kining gipangayo nga kanta ni bay Bimboy Jokinto. Kanta nga naguluhan, Every Day I Love You, nga ikanta sa Boyzone.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahi din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Narito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula.
9: isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more. Live more.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo lumalipay. Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuhan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps Flower Shop.

0: Rilindi ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung puso ang permintira magsakit. Tukal ganito Marco aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat salamat.
1: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Mga Lamar sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 56 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kin mga takna, gihatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain og tambal. Sulay natural nga pamagi, pagpamasahe. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang maong mga sagul, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tuwid na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplos lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa barangay Bago, sa panimalay ni Handos, 38 Buyag, Labiyog, Karinal. Og sa Malabuyog, Cebu, sa Bet Sarisari Store in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Okay mga bay, maayong pagpaminaw nila ni Bay Ariel Derecho adiha sa Bunga Tamaw, Tayasan Negros Oriental, insabdiya ni Konsyal Jexel Olveros sa Tanlad mga bay. Okay, dito po sa Metro Manila ni Day Bimi Librado, maayong gabi diyan napita day, kauban ni Dong Glenn Agdalipin. Okay mga bay, dito maglangay, ani katong pagtambag ni Bay Butchok uban sa ihang sugilanon.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay, Bai Butchok. Ako'y katambag kanimo, Bai, ha? Niya, una sa tanan, sa dilipag kong mupadayugdug o mupadayon sa kong katambag, mga ikaw pa sa ilo, Bai, ha, nga dilid yuko sama sa uban nga eksperto na bakaayo nga mutambag ba? Gani, murabag nga namang bakikaw tanga mutambag, kaya kinang higala nga mutambag, utro mang talambagan. Dili matasama sa uban nga eksperto ba kayo nga mutambag, mga kanang iligtambag ba, nga gikan sa dughan mula pus, jud sa kasing-kasing? Dayon mo tuhop kinis sa alimpatakan o galamhan, kung di na mahimong hikalimtan, kung mahimong kinang sumbanan sa ilang paglakaw, ibabaw, nini nga madanlog sa apintang kalibutan. Ano yan? Bahala ba, di ko eksperto ba yapan, maningkamot ko o manghinaot ko. Ngaunta, ang ako nga ginagmay o sinsilyo lang ng mga pulong, may muna kineng dinag ko diha kanimo. Sige, ako katambag kanimo ba'y Butchok? Kabahin niyong problema lagi. Nga sa'yo mo hang nahimu na untang asawa. Apan asawa sa pulong lang? O ni, gipamalayan na. Apan ang ending, wajud ka skor. Tungod lagi kay ang ugangan niya, di ba musugot niya, ipadala ang iyang otang asawa basta kay di pa makasal sila. Mani mo to, okay, nagdanas lagi, nag-ihog baboy ba? Pag uli, wala tayo dalang asawa, nasuko po niyang papa. Yung nga hikalimta na lang tungod kay wa may salabutan ba? Kay maayaw na nga sabot niya sa pamalay niya, muna lagi, anak niya pakasal, kay karong panahon na, di pa pwede tungod kay pandemic. Di pa pwede nga magtapok-tapok. Kaya magtapok ta. Kung ano man ta, ka na nga dakpon mata sa gobyerno. Limitado raman. Muna nga, anak na, kasla, ka na ba nga, wana okay na ang tanan. Sige mo to. O niya. Okay, muna gito nga, muna gito hinungdan nga, wala na magkakbaan mga bag maghandos. Kaya ba nga, waman madala, muna gawa na magtinagdanay. O niya, muna to nga na, doon ka na lang, asang pista, tuan na. Daghanag uya. Gani ang higala, mito gani ang nakaana na. Inuktok siya. Matardak mo na kong gasto sa pamalay. Wadyo ko karimid yun. Ang bagong uyab mo yun naka, nakaihaw ba? Ano yung karun? Kay na may lapong higala po ba, nakatugan nga, pwede na atunin mo dito. Namoki na yung mama, ipadala dahil sinuha. Tambag yung papa nga. Yung tambag yung papa bang yun? Yun ni papa nga. Kinahanglan ng asawa ka ng asawang ikabilig ba? Dili kay inigikan ni mo duha, inigpao ka na ba nga italikod ni mo upat na? Sige, akong tambag ka ni mo Bai Butchok, continue na yung mga nahigugma ang mong babae ka ni mo. Dili na to siya mangita pag uyab. O niya, may baruganan siya. Humana kong sabot, bahala kung masuko kang inahana ka. Naghigugma yung may kuyog may. Di ba po, may ka, di po ka ngay nga magbalabag kayo, nagsabot mo mo gabi eh. Kuyog unta siya. Kaya na kaya mo na magsabot. Amo to nga. Basig din siya para ni mo ba eh. mo nang basig nang itara og idea ang kahitasan gani sa nimo masawa tungod kay og siya pa masawa basig matintal ra pud sa lae. Ako ta ba kanimo bay? Kay kalimtan na lang mga babae paghulat pa o kanang babae nga tinud anay nga nagmahal og nagpalangga kanimo nga andam ikabilig balay. Mo ra jud na bay kay katambag kanimo bay ha. Manginaot ko nga kini akong tambag kanimo kanang maghimo kini nga kanabang sumbanan sa kung pagkuhan nimo nga kalimtang mo bay pangitag babae nga tinud anay nga mamahal kanimo nga kanang dunay baruganan pod nga unsay salabutan mutumang gyud sa salabutan dili kay magagad-agad lang sa gidikanan. Okay bay, bay butsok mao katong tambag kanimo mahinaot ko nga bisan unsa man kalalum sa kadagatan hinaot pamunta nga mong tambag imo nga makatunan. Muna ginabato sa kantang Ocean Deep.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: ako mag-isa. Kaya ko kahit wala ka. Kayang sabihin ang isip ko. Pero hindi kailanman ang puso ko. Dahil hindi magwawagas ang pag-ibig ko. Kailan ba tama ang maiwan? Kailan hindi magiging masakit? Ang mawalan? Kailan ako muling mabubuhay?
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bata. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay, ragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban Yapo na nyo'y galas sa kangidad. Kanunayng magpaubos kay ang lami na sa ubo. Adlaw karon nga huibis, apit sa 11, bulan sa Hunyo, tuig 2020 sa year. Sa mga ka-birthday rong adlaw, happy happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlawa, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mga adlawa, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Good day, pinaka the best sa atong birthday, abdikus ganang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre gid nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na ginkin ang agas sa gikan sa atong labang makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon yun na.
1: Lami ang gina na siya.
0: Lami ang gina siya kay sigurado. Magkapanog ababot sampot. Okay, oras 45 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon pagkadalirigit sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dari lang to egg. Na mga sikat na nunga to nga nata sa to egg to smell 20 sa yes. After 6 months, wala na. Naig yun, musulod na po ang 2027. Yung anak, kapaspas atong to egg. Yung anak, po kapaspas ang atong edad. Nga mag plus 1. Ano rin gina? Naigiyon nga kaning that time. Our time, day, and month is always running. Like our life. Kauban sama sa itong kinabuhi, God. Kadagan po. Kadagan, kadagan. Usahay mapandol. Usahay sipunod. Sa iPod, hibulon. Di ba na yung kasipunon nga, labi na nito panahon nga mukhang itag ulan niya, taligsik niya. Init-init kay atong kalibutan, di ba na yung subawan ka? Anong sipon, good padulong? Padulong po sa, say, hibo lagi. Bisan kunog, akong panit kunot na. Pero tisting eh. Iba makayon ka batan unpa. Ay gyon ka uban na gura sa una huna na lay batan on pero ang lawas gulang na. Ang ka uban na pras gulang lay dai pero tisting eh diba makayon ka batan on pang sulod. Mao na siya. Okay, sekenan nga mota ko naman text karong buntaga. Open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454. Og sa itong globe 0956-664-7734. Muna itong call and text line number nga pwede na tawagan. Pwede po nitiksan kay andam gina nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan po ni gatas. Pakanon mo gumba para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagmanabi usay makayo usay pod makadaot og manabi mangadi kana regyong makaayo para hapsay og malinaw ng atong kinabuhi. Okay, tara, 52 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran. Ila binagyuli ni sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Yes, sa ayungon, bindoy, manoy, nagsauban pang kalungsuran nga mabot sa tong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangun, bangun, bangun.
0: Mabangon na tama sikat kay buntag na. Region, it's time to wake up because it's morning. You need to wake up and to eat or to drink coffee with photo or fundisal. I'm sure you're tug-up. Ah, pre, ang sa imong sikreto, pre. Anong gaedad na kag-utsinta, pre? Rukusgan pa mga kanyang imong junior, pre. What is your secret weapon, pre? It's very simple, pre. I always drink alcoholic. The brand Kulapu. That's the reason why my junior is always strong. Every night. Oh, lagi ko na yan, sikreto ko nung anong si Junior ko nung niya. Bisa ka edad siyang nubinta, pero kusgan na giyapon. Angod kay Sigil siya siya nung inom o gulapo. Gulapo, baka itong naipana gani. Oh, maigo ka itong pana, di magigito ma. Full boat kay na may sima. Mawanas kang lolo, maigo kas kang lolo, gahin na full boaton. Angod kay na sima. Okay, that's because isla kita kong sogbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Das dumanog, gronda, ligra, badyan, inatilan, malabiyok, sambuan, ng sauban, pangkalungsuran, nga mabot sa tong signal. Dina, napita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon na tama, sikat, kay buntag na. Nahinay nagkamang, pengon sa kusina. Maitak, ang natumadag kong kaldero. Dagkong sampot, lagom-lagom. Butayag tubig, inita. Aron makain na magkapi, si Dudong, og si Inday. Anong kapi the best ng ginda? Magina itong pangitao ni Ligmata na ito sa sayos kabuntagot. Because you know, coffee, it's very powerful. To get long life, to get strong heart, and to avoid a type B diabetes. Oh my God! Oh my God! Sa kiningi pati ko. I love my teacher. Yes, I do. Sa ato mga teachers, Dairon, or in short, sa ato mga magtutudlo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Unay giyon kaning maestra, gitawag manig teacher. Pero kulang, og mayon kang teacher, kulang siya kay maestra baya. It means maestra, baye. Ato lang tawagun siya, female teacher.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Female teacher, bangon, bangon na. O kaning maestro, teacher, gihapon siya, pero kay maestro, siyempre, laki. Ato na siyang tawag ng male teacher. Male teacher!
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon, bangon na. Sir Boyax! Ato po nahigala nga sa kama magtutudlo. Banggiitan or excellent? Excellent teacher? Sir Boyax, labiog kanil. Good morning, good morning. Kaoban sila Sir Makin Lindo na napita. Lang Sir Boroy, Sir Dikong, sobon po mga teachers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga teachers, kay buntag na. Nagyon, kanitong mga magtutudlo, masikat. Tungod nila, nganong na ay abogado, na ay engineer, na ay piloto, o guban pang mga klase, na ay mga pulis. Unsa pa na diya ang mga klases kurso. Muna hinungdan ganun nakabot nilang ilang pangandoy, nakabot nila ilang mga kurso tungod sa itong mga magtutudlo. Muna yung giyon nga kanya itong mga tududlo. Dili po itong tudlo sa kamota. Kanang your finger of your hands. Kanang magtutudlo nga. Mutudlo pag mga tudlog mga litra. Tudlog mga words. Ato nang pasalamatan, ato nang palakpakan. Oy, di man palakpak to. Dara-dara. Sir Boyax! Otay, kadawat yung pakpak Sir Boyax sa Puntaga. Sir Boyax, gahit naman na guys, sir. Lagi yun, masikat nga. Humok na kuno kayo. Gahit, pagod ko nang obo. Tapos kuyawan puntaron og namoy ubo niya gahi. Patay kuyaw-kuyaw gina siya. Palit na lang mo kantina kay para mo tinaw ba? Oh, mau na siya. Okay, tara, 57 minutos sa manong kalabay ang alas 4 sa kabuntagan. Siya-siya, Rebeto, ato, masikat, masik, mainood po po. Ay, gingon nga. Di po tapir, may nalang nara po, ginagmay, kawan-kawan. Dili ba nga, serious po kahit kay natong makikalaan biya, Rod? Anaminaw? Nako, may nagproblema. So, ay, mo pag-serious, para di mo samot ka nako inyong problema. Para makakuan, oh, smile a little. Aligyan, katawa, ginagmay. Ngisig, dinagko. Para makita ang... Oh, kita ang alinyag-ngag. Oh, ikaw, pre, kuno, pwede ni mong swerte, ha? Swerte kuno kasi pare, kay bisag ibonal pa. Diyo ko na matumba. Okay, tara, sikita at sa minuto sa manong kalabayang alas 4 sa kabantagod. Kumusta, kumusta sa matong matindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Matong matindirag-tindiro isdaan, bularan, kan ananto. All vendors, good morning, good morning. Kumusta, kumusta sa matong mga drivers, bus drivers, pick-up drivers. Habal-habal drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, kumusta, kumusta, kumusta sa bangatong mga managat sa kanagatan atong mga mag-uba sa kabukiran atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Oh, bangon at mga sikat kay buntag. Oras-oras na gin para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko ng mga bata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang paa sa inyong asawa. Okay, des, barangay magtotoyasan. May buntag din nung diboy, no? Nga siya king nagmata. Toras kamalig, galingkod-lingkod, samtang ga timplag kape or gainom og kape. Anong diboy, no? Good morning, good morning. Kauban siyang kapikas sa kinabuhi. Anong kapikas mo na, bay? Kapikas na siya, kaya wala na. Murang kulang iyang kinabuhi. Murang kinalan, dapat naging kapikas para complete life. Mahin po ang tagdiyan nung diboy no, ninang Mernay no. Oh. Kapikas kinabuhi lagi. Ninang Mernay no, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag ni Bay Francis na, Bay Francis Hinoo. Huwag ni May Imad Myra. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mga nata mga sikat kay buntag na. Huwag niya sa Sitio Laguna, may buntag dahil lang yung Jemina Binson, nagalanog-lanog sipa-sipa ng starin dyan din na napita. Ilang yung titi Binson, ilang by Lickster, by Joey, ilang by Dan, ilang Syra, Akila, Harvey, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mga nata kay buntag na. Huwag niya sa Barangay Lutay Tiyasan, may buntag rin by Kukoy Guardario. Ato ni Gala nga perming magtangkil og bidbiron tagup at kabuok. Pero ningon si Bayko ko nako, bay kani akong upat kabuok bidbiron matay di man ako mahurot. Kanin duha ako ning ihatag ni Bay Persinit Garganira bay kay sao kit anak ko to sa Arinola bay ang dalunon kay magsigi lagi tulok ko yang loha. Paghatag na akong Bay Persinit bay dako katawang Bay Persinit yon kay lipay kayo. Ay, buntag muna yung Vipersinit niya. Vipersinit garganira niya sa barang Sityo Prinsa, barangay Kabulutan. Mainis by Kukoy kay manghatag na. Sa una, pangayuan ni Matay Mura Gahi, man. Karoon, naulian. Naka-amgo na nagwain siya. Og diya sa... diya sa kanay, Lutay Gapon lang ng Cesar Gabunada. Kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Nung Cesar Gabunada, og ni Byruel da, Byruel Caldirero, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaning Caldirero, matay og masipyat ka dali-dali yun mo. Ngayong, Byruel Caldirero. Murag kaning Caldirero, kung murag isod-isod ipronounce pa. Ato lang yung shortcut, bay, gamon na tong Caldirero. Og ni Madam Kunsing, silingan ni Bay Kukoy. Origson batong bay kokoy. Si Madam Kunsing dia, Madam Kunsing Luang. Das barangay Lutay Tayasan nga kanunay pray na minaw sa Star Radio. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Ang pagbangon importante gina para makapamista pa kag lungsod sa Tayasan. Para makapamista pa kadin sa atong lungsod. Pila, 11, 12, agay, ogba, dispiras na sa lungsod sa Tayasan. Onegyon, masikat nga. Sa mga mamistahay, andaman-dama lang dahan ang inyong bulsa. O andaman-dama ang plastik. Kaya di maurot, isunod sa plastik. Ipag-imaw na itong koko, baka itong koko sa litsyon, ipag-imaw na gud para nagay, makita gud nga, nagay, nasunod sa bulsa. Region advance sa pipista lungsod sa Tayasan. No, sa mga mabistahay, hinay-hinay rag kaon. Ayaw palabi. Kay kanang kaon. Walay giingon nga naaram na firmamente. Kon ragod kinang timok-timok ra ba. Igor ang maka tuktuga ok. Okay, natay pa-promo ron mga sikat, mga tagtagtag sa customs nga astasan. Sa mutawag rong buntaga, automatic, ato nang hatagan og tag sa customs nga astasan. Ana pa yung paliton sindahan nga tagkapin si Katos Benang Stab. Sa mutawag rong buntaga, mutawag rong muna ako rong buntaga. Makadawat mo ko sa kastab nga astasan. Para ang inyong lawas, kusgan, nga mudaro o madlaw. Mudaro pag magabi eh, tungod sa astasan. Siguradong ikaw mahuwasan dini sa manindot nga kalibutan. Okay, standby si Tama Sikat. Tumina na buntag mga awit. Ay pliasong entitled Dayang-dayang. O request ni siya ni Bay Kukoy Guardario. Iya ko na ipainungod sa mga nanay, tatay o sa ato mga lulog, lula. Dayang-dayang.

0: sabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ako.
7: Paminawon ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
8: Kinsa ni ma'am?
9: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
8: Unya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakita ang mga kausaban na ngadto kaniya?
9: Nain siya nga, lami ko no. Lami gyud ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay maka-bright di na no. Kay laan na siya nga palit ko usog ma kay lami kay imnon niya murag dali ra ta makasabot. Una nga ako siya pagamintinan ana.
2: Vitron Syrup mapalit sa mga butika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on.
5: Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Makapagana.
5: Makapadasi.
2: Hard Mama.
5: Hard Max.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
5: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Mama. Extreme na.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Ako si Lynn Semicolog. Gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-toxic. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong kumasakit-sakit. Ano yung kalawasan kayo? 72 years na bila ko niya. Mau gimintain ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau nakapakusuwa sa mga ibang
11: bakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Welling po kaya?
1: Kung magsugal ka, magdula o barah, anadkos ungoy-ungoy, paris-paris o pikwa. Kahibalok hongkyang, piyat-piyat o kortiwan. Sige, magdula ka, lukdo ay sarinula.
2: Mo na imo ha, day ako.
3: Maglingaw-lingaw ta, o maglipay-lipay. Sugal nga ginagmayay, pwede sab ginagkuay. Hagiton takapri sa sugal nga chikicha. Kun wala kay kwarta, sa itlog lang labtikanay ta.

0: Sabo lang na punta.
1: Ah, sabong kapakay?
0: Oh, sige.
2: Okay.
0: Sa pula.
1: Sa puti.
3: Sugal ni tatay, paborito ang tigbakay. Kining iyang manok, mabuhi o mamatay. Taas kayong liog, kining isog ni

0: magyong pre.
1: Oo, kamao.
0: O sige, magyong ta.
1: O sige. Bunot, paningit, supo, tang.
2: Dunan ni magyungan, kung magdula ganahan ka. Kay dito ang kontra, may byuda, may dalaga. Usahay may iring-iring, o sagol, kuhit-kuhit. Kung swerte hon ka pre, makabaton kadayog kabit.
3: Bigaon ni mo pre, oy, paminawan ni ako.

0: padaghan nila ang tagsugal. Sige, padaghan ay. Sige, kayo na. Bono.
1: Supo.
0: Sikitsa. Yak-yak. Unggoy-unggoy. Paris-paris. Blackjack. Domino. Bingo. Sungka. Hanta. Tudas-tudas. Laki nine. Kuntiwa. Hongkiang. Burikas. Julinay. Taksin.

0: Oh, lolo lagi ko, no? Lolo karigirog lubot. Apo ko'y lolo ko nung episode. May pagkanindota mo rin kantaha. The best song of grandfather. Alright, balik-balik sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapo ninyo igala sa Kanginad Pirates. Huwag na mo'y otang Pirates. Huwag mo palit Pirates. Ano rin kasimple ang atong kinaboy. Huwag na tayo kwarta, palit, huwag may kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Yang lula, Iglesia ni Cristo. Okay, turas, 31 minuto sa magkalabay. Ang alas 5 sa Kabuntagon. Sa itong malulog lula, nanay, tatay, dodong, og, inday.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Mahalag na kung mata, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag. Sa sayo sa Kabuntagon. Hayag na kaya tong buntag mga sikat. Medyo kita na kayo ang langit. Kita na kayo ang kalibutan. Ako na itong pahan lagi. Ano yung mga tawanan niya? Alam mo, lulo na ito. Ito ay espito. Dili kaya ito ang sawayon. Nagkarim sa lulo. Nagsaway-saway sa lulo. Huwag dili na matungod siyang lulo. Wala ganoon mo rin sa kalibutan. Kaya itong mga lolo at ito ginang irespeto. You need to respect your grandfather. Because of your grandfather, you born in this beautiful and happy world. Kiron lang yung lubot ba tayo ganyan? Katawa, di ko rin katang. Ano mang lubot kagiron ko nang... No, nasahay ko nitong lubot o kagiron. Normal na po na ako sa iPhone kay... Ibigay na malikayan. Labi na inuwad na kabisag asa. Ah, muna yun, buksik-buksikan. Ah, sigurado yung kagid ang resulta. Okay, aritas na itong kapalaran. Yan ang lubot-lubot. Yan, aritas na itong kapalaran kay... Itong oras ga, dagganan eh.

0: Lagi panak sa bulan sa Marso 20 ng tod Abril 19 Aris mapalayo ka sa taong makiglalis kanimo swerte ng numero Golor 439 og bilo. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus maanad ka sa intriga swerte ng numero Golor 528 og gray. Mayo 20 ng tod 20 Ono Gemini makasugat ka og taong bintahoso swerte ng numero Golor 625 og orange. Onyo 22, ang tudulyo 22, Cancer, makalingkawas ka sa isyo sa barkada, swerte numero color 592 og lavender. Onyo 23, ang tudulyo Agosto 22, Leo, gilibak ka sa imong higala, swerte numero color 762 og blue. Agosto 23, ang tudulyo September 23, Virgo, makadawat og maayong balita, swerte numero color 321 og white. O gantong atong kapalaran karong buntaga or katunga sa tong kapalaran ang katunga. Tangatangi lang nyo niyang taod-taod. Ah, balik sa tasa, lolo ka medyo kagiron kuno globot. Okay, gantong mo ang kapalaran. Gatod gratos, taas-tasan, herbal capsule, mutambal, sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kahi arthritis. Tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bago-bag, wala una tanan sa taas-tasan ang pinakabagong mangustin product. Lagi pakusgan ka uban ng astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon pretty 5 times beta-carotene, tasog vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makangkod og maayong panglawas tungod ang astasan baratula. Ang astasan na palit siyang masuking butika o tindahan. Og dias barangay Bago Tiyasa na bilabolo sa mga tong astasan herbal capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax Labyog Karindan. Laganaan nga magwapa, mabuti mo kami isang panit. Kami tag-ayo sabon, beauty soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap. Ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga dalawag vitamin A, lecithin, collagen o manotrends. Nga maoy mo paputi o mapamis si mong kutis naturally. Ayo sabon, beauty soap. Papalit siyong masuking butika o tindahan. Okay, Toras, alas 6 or alas 5.36 na yun sa kabuntagon, masikat. Atali, araman sa oras. Hindi na po madugay, musunod na po ang alas 6. After alas 6, alas 7. Pasunod na mong ginis ang oras na nato. Region, gikan og 6. Abot siya na og 12. After 12, balik na po na sa 1. Yung count na po na sa paingon sa 12. Region, balik-balik na ginis atong oras. Ana ramon ginasiya kay kaning orasan balik ra pero kita ang katigulang di gid ta may ta mga balik pa pagkabatan-on ang batan-on nato kabalo mo kunsa ato na lang yung naahon na energy on your mind is always young but your face your body your skin is old. Your hair is become white. That's the evidence. That's the proof. You are very old in this world. Because your hair is white. Nagyan masikat nga. The evidence. The evidence of your life. Okay. Alas, murag gutom mo. Gutom mo sa bayari noon. Itong tiyan din, murag ilab-hilaban, murag nami mang timplang kape niya. Ang itatag kapihan ni Ron. Ito rin ikaligog sa'yo ron, kaya wapatay ligo. Ligo tag sa'yo ron para ang init sa lawas mo, mubukad. Abot sa to ang tingkoy. Okay, standby si Tama Sikat. Tumino na puntag pangkabuhayan, Syuke.
1: Ano sa may ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am? kay sa imong bana day ma'am sa
2: kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka-state og tumar ani
1: sa wala pa siya nininom ana sa diyang gibati ma'am
2: yang luyahon siya
1: luyahon
2: nya dali siya magubo magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ana ni
1: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
2: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na number 1 gyud ni ang kuan may isip gitribayo og kanang TX 500
3: TX 500 mabilis sa mga butika gitribayo mabibilis sa mga butika.
4: Ako si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag-9 0.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir. Kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
3: TX 500 mabali sa mga butika. TX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mahumuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamasaga Victory Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: Victory Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Victory Bio.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna bro mo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: gyud. Sugod ho.
0: So, ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood, sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikat 180, 200.
0: Muna yung blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon wala na kay laigi.
1: Wala, wala dyan.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
1: Wala pa ito. Ikay, jutay raman ang among kuhan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
1: Matoo.
0: Barangay.
1: Barangay, oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
1: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatudan. Sadaka salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong pang-

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Niya sanan nawala na dayon ang katol. So gi-maintain lang to siya ma'am og daghan king salamat Ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pero ibaro ro cinta purok bani kanon purong extension o wala pa pandemic at sug na ko gamit og Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas ay okay kayo mo'y nakahatag og taas-taas og kinabuhi na ko sa mga naminaw nga kon mo gamit og mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
1: Kapulsa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Bangon, bangon, bangon. Pagmata na, mga sika.

0: Guapa Og some more. Alright, balik baik sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon, ninyo gala sa Kangidad. Inilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star. Sikat na sikat yuta. Okay, ito ras, alas 5.53 na yun sa Kabuntagon. Di na tulog gayon, arita sa atong Swertres Resort, Kagapong Adlawa. Sa mga nakataya, tanawa, tutukin na yung ticket kay Basin Ugusambo sa mga mananaog. Sa atong resulta Gapong Adlawa sa alas 5 or sa alas 2 sa hapon, 157 sa alas 5 sa hapon, 199 og sa alas 9 kagabi, 316 maugkad to atong Spiritress Resort Gapong Adlawa sa mga nakadaog. Congratulations. Gantong mong Swertres, getod ka na ito sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa mga ito, girbal nga barato, gipiktibo na. Ano na sa itong masuking butika, ang nabantog og maski pa barato nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatubar. Ayaw, hulata nga ang imong lawas mo bigay. Panaliptik ka doon ay pag Dragon Pro Plus, usbon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Mapalit sa inyong masuking butika o tindahan. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tohon, malutan o gang pagbaton o arthritis. Rayomaguban pa tohon ka sa kulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi Delcalin Vitamin C. O patinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagyud ka. Mapalit sa inyong masuking butika o tindahan. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka naman sa lamian. Numot ang herbal pa dyan nga coffee. Ani adagi pa ilay lang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Pro Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, telemedicine nyo, kining mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Pro Herbal Coffee, dunay lucy ka mga herbal ingredients kining nagkapi. Tambal kini Dragon Pro Herbal Coffee, lamian, mapalit si masuking butika o tindahan. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available sab sa atong masuking butika o tindahan. Mayang buntag din ni Ma'am Mel Galios, usas sa mga sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama, sikat kay buntag na.
2: Girlfriend ko gusto nga magmadre.
0: Girlfriend ko lay ko do. Ang girlfriend kong gusto magmadre. Ala pag madre na. Region tanang babae istibok Pilipinas ug magmadre. Magdasok gid sa simbahan. Di na maigo. Wala na ikuan. Wala na, di na pwedeng. Di na pwedeng magpaliwat. Okay, di natulugay na tas tong kapalan karong buntaga. Ato nang itiwas, sugatag, ora, orada.

0: Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra dili kalisod higugmaon, swerte numero color 942 og brown. October 24 hangtod November 22, Scorpio, sayon ra kay higugmaon, swerte numero color 247 og violet. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, sol anon or sumulan nakasait sora sa imong hinigugma, swerte numero color 148 og red. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, do na kay bag-ong plano, swerte numero color 376 og gildo. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, malangan ka sa imong lakaw, swerte numero color 462 og red. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, do na kay makumpleto or mokumpleto sa imong adlaw, swerte numero color 517 og yellow. Mao gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo, sa mga nakabalo daan, nakabalo na gid mo og sabot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mga kapalaran, giyatod ka nato sa Astas or sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, doon na kini vitamin C ang mutambal o sab kini sa mga nagkalinlaing mga balatian. Diya sa South Cebu, available ato ang Amigos Capsule o Amigos Coffee diya sa Malmual, Malmual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Bajan Butika, Santo Niño Alegre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Web Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Dalagit, Red Pharmacy, Edson Red Pharmacy, Malabuyok, Sanchon Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Barga. Diya sa Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Drug, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Diyas Tumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Rishier Pharmacy. Og diyas sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Pagida ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule dinha dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Capsule Amigos Coffee sa tanang botika do all sa inyong lugar. Dinhi sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee og Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Og ito ras, alas 6:00 na yun sa kabuntagon. Pupos na gino atong tulumanon pakurat sa kabuntagon. Arisita sa atong balitang sports karong buntaga. Paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa pus-on. Kanang pus-on diya nga medyo galain, ugnatan na. Ugnatan sa pag-ugnat ba eh. Ay pahilot. Pahilot sa hamis o kutis. Okay, next, anda mo bawos sa sports. Ang New York Knicks miduwa sa usa ka NBA Finals dito sa ilang korte sa unang higayon sukad ni adtong 1999. Apan imbes magselebra kagul-anan ang mihabol sa Knicks og sa bagang panon sa ilang fans, apil na si US President Donald Trump human sila gipayaka sa San Antonio Spurs sa score nga 115-111. Sa Game 3 sa ilang best of 7 series ni adtong Martes, Hunyo 9 dito sa Madison Square Garden sa gibansagan nga Big Apple. Nadoble ang pagkadismaya sa Knicks gumikan kay naputolman ang 13 kasagunso nilang daog sa playoffs. Maoy ikaduwang labing taas sa kasaysayan sa liga. Abante pa noon gyapon ang Knicks sa series sa barahang 2-1. Ang next buot mo inat sa ilang labaw sa Game 4 nga gigatakda karong alas 8:30 sa buntag adlaw nga Huwebes adto gyapon sa ilang tugkaran. Jalen Brunson nagkanayon nga nakat-on sila og leksyon gikan silang kapildian og andam silang mubaos aron dili mausab nga mauwawan sila sa atubangan sa libuan nila ka mga dumadapi. We need to be ready to go. Very bagay thing to say. I think it's very simple as well. Just need to be ready. Matod pa sa alas sa next. Again, we learn. We learn. Win. Win. We learn. Lose. We learn. We understand what we have to do better, giving our team to a chance to have the ball and not turn it over. Stop fouling, just attention to detail. Continue to be who we are. Dugang pa ni Brutso. Masayang bahin sa next coach Mike Brown naglantaw sa unahan nga do sa laing pisikal nga kumbati batok sa sports. Si Brown masaligon nga mapalindot pa nila ang ilang duwa og nagpanikad silang ipakita kiniuban ang tingwa nga hatagan og daog ang ilang mapans didto sa ilang balwarte. Ang next naglaraw nga mabisbisan ang 53 katuig dilang huwaw sa titulo. Katapusan silang nagkampiyon ni adto pang 1973. Samtang ang sports nagtingwa nga musakmit sa una nilang corona sukad ni adtong 2014. Agadu atong balitang sports karong buntaga. Magsangka na po doon silang game 4 ang sports versus Knicks. Agmudaw ang Knicks, marag dako-dako nagchansa. 3-1. Nagmapildi. Udaigyon 2-2. Delikado yun. Udaigyon lingin ang bola, dili masiguro. So, unsa may labing may buhaton. Para di yun makuha ng bulas kontra, idagan na siya ay nag-dribble, dagan, pustag sinina. Di yung gamit o gagdan, hansak sa ring. Siyarong makaapas pa sila. Nagin automatic, daog na yun. Okay, gantong mamalitang sport, gantong grato sa Shibay Central Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday nagtambal, sulayang natural nga pamagi, pagpamasay gamit ang Shibay Central Oil. Ang Shibay Essential Oil ni mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maumasagol at dunay antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay dunay kinilorek acid nga makita sa BCO. I-aplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan og masay Shibay Essential Oil ang aplas nga umot og epektibo. Shibay Essential Oil mapalit sa masuking botika og tindahan. Dinis sa lungsod sa Tayasan, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Tayasan Pharmacy. O diya sa Malabuyok, Cebu, available ang atong Shibay Essential Oil diya sa Bet Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. O diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa atong Shibay Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Okay, ito oras, alas 5 na gid sa Kabuntagon. Napupos na gid atong tulumanon pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang yung igala sa kangidan.
1: By Ray on air.
0: By Ray, ognay utang. By Ray pod, og mopalit. Anda, ramgin atong kinaboy, og datay kwarta, mopalit. Og way kwarta, mangutang. Kaya lang kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron nang isi, abot sa ali. Alingag nga. Okay, ito nas. Alas 6 na yun sa Kabuntagon. Pagkadalera po upos na yun atong tulungan nun. Sa tanan-tanan natong mga kigalalong na nabinaw sa Star Radio, mayong buntag, kaninyog tanan.
2: Bangon!
0: Dias tayasan o Rijal Biseyang Manok, mayong pagkaminaw. Or may buntag lang Joy Sorinyo dia. Jojo Sorinyo. Jessica Sorinyo, Fighting Katipay. Janon, Ogni Boss. Ni Boss Janon og Ina Kamanso, good morning, good morning.
2: Bangon!
0: Mangon ata kay buntag na.
2: Bangon!
0: Og dias barangay Santa Cruz, may buntag ni Madam Lisel dia, Madam Lisel Ayong Sorinyo, good morning, good morning.
2: Bangon!
0: Og ni Bailio dia, Bailio. Leo. Si Leo, bayaw ni Madam Lisel. Nadias Barangay Santa Cruz, Tayasan. Good morning, God morning.
2: Bangon!
0: Mahon na ta kay buntag na. Naigyan ang pagbangon, importante yun na. Para kita maka... Masama yung kabay. Makainom og tubig. Og dinis barangay kabulutan tayasan, may buntag po ni Kapitan Ayan Tirado. Kap, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Siyang mga kaubanan sa mga barangay konsyalis, ilang konsyal Rosti Nabier, konsyal Simoyo Sores, konsyal Nolby Mabilog. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon! Ilang
0: konsyal Marne Rodriguez, og libay Oliver Rodriguez po sa Sityo Kangulaka. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og libay Bikmar, konsyal Bikmar Mora. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon at takay, buntag na. Og may buntag po ni by Manuel, da, by Manuel Bulahan. Abay man, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og di sa Sityo Prinsa, may buntag ni Madam Chusi Grapa, da, lang di Jibarek. Ilang boss Edgar Ganaganag, oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Ilang kondya sa mga paborada pamilya ng Udit. Oh, galanog-lanog ka si Pangsta Radio. Ilang nung Jerwell. Ilang by Jeremy. Oh, ilang ng Banjilin dia, ng Banjilin. Paborada. Oh, ilang nung Daddy, paborada. Ilang by Odjel, ilang by Jorek. Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni by Toklis po dahil dia, kakadunay po ng galanog-lanog ka si Pangsta Radio. Katong nakalaag ta diri napita kay ang nagagwas ang bas punta ba kita mi by to class by res igog paminaw sa programa kay excited kay ko nang swerte result by mahim buntag ni by to class dia by to class Kalyaw og di by Porto Kalyaw oh dia sa Sityo Prinsa. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mahon ata kay buntag na by to class dia chill ra kayo. Region nga ana region chill region ta kay kana mga problema di ra ginato na una una on pasag dai ginang problema nga mag problema sa inyong problema kay magsigi mo guna una sa inyong problema mas musamot pag yun ang inyong problema mukunot ang agtang mapil pang aping sayang kayo. Bahala ko nang guay mo ogay. Bahala ko nang ogay, ang tuso na dyan ko no. Bahala ko nang magtulok ko ng laway. Ay, paogay na guna God. Ano mo guna God? Ogdas, barangay poblasyon tayasan, may buntag ribos, Jerjos Nabdos. Kauban siya pinanggaw, botan nga sa Madami Rian. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Ogdas sa HR Piso Office, may buntag di Mad... Madam, Piso Manager, Madam Chris Mera Miris. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon at tamang sikat kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias barangay magtotayasan, may buntag po ni Kapitan dia, Kapitan Romel Mayagma Cup. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Kauban siya mga barangay konsyalis po din na napita.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og ni Totski dia, Totski or Tito Tirano. Totski ron, makita lang kung Totski ron. Buta naman kayo, kanang... Good boy na kay ba? Manong good boy man ba? Good boy kay good boy niya, good luck pag yun. Kay tapot kay ng hinapay. Niya naka purma kay ba? Kada naka sapatos, naka karsunis niya, naka kwanpo, naka Amerikana. Ang ni Consuela, Consuel JC Fernandez, ug ng Julimer Fernandez, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Og silang silingeras lang ng Ilsa, ng Naro. Daggan kay dang namino sa Star Radio lang nung Johnny Bainosa. Og libang IRG Malasabas diya nga kadunay gapon ning galanog-lanog si Pa si Pang sa radio. Bay RJ Malasabas, good morning, good morning.
2: Bye. Bangon, bangon, bangon.
0: Og kabotas dito sa Gumintok, nabutay listeners dito sa Gumintok, ayungon. Maing buntag, maing pagpaminaw di Madam Jocelyn dia, Madam Jocelyn Kalyaw Perte. Og di ba Madam Jocelyn pa lanog or loud and clear kuno kayang Star Radio dito dapita. Og dias barangay Tampukon, maing buntag usab ni Madam Josephine. Madam Josephine Garces Agire, ang tagyaw tagdumala sa Endless Life. Madam Josephine, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Ay, mags tikongkong. Kay magsige mag tikongkong, inyong ginawa abot sa bongbong. Tikangkang po mo para inyong ginawa abot sa kisame. Lapos pa sa atop. Muna giyon nga, muna giyon tikongkong, tikangkang. Kay atong. Saman, butangan. Ayaw po, tikongkong, tikangkang kay biraw ng kamot, pabangunod. Ay, buntag naman. Okay, wala kita oras masikat. It's time to si Babay na yun. At ang tangin niya ang programang Astasan o musulod ng Astasan Herbal Capsule. Kaoban niyong higala sa kailan Sir Buyak Slabyog Karita. Okay, sa kalan sa itong station manager, Mr. Ayan, niya lahat o gustang kabanan sa buwat. Handos 98. By Rony Bay Librado. Nga mo handos o madlaw. Handos po ni siyag maga.
2: Lamia, oy. Ihandos pa. Sige na.
0: Handos eh, kuno bay. Og sa itong kabanan nga reporter, handos 38. Sir Boyak, slabyog ka rin. Ako nalang mingon atong alagaran ang labaw makagagaw. Sa mas pag-alagad ka rin, hindi ka na ito. Og manapunpun, magduog-duog lang yapon tagbalik siyang tagsa-tagsa ka mga radio, same time, same station. Only, right, turn your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat, ganda, bye-bye, and God bless everyone. Okay, ako,
3: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, lasais, 13.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1!
9: 2
7: plus 2!
9: 4
7: 4 plus 4!
9: 8
7: 8 plus 8!
9: 16!
7: 5 plus 4!
9: 9
7: 5 plus 5!
9: 10
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
11: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
7: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

Hoy sa makausap pa mayong adlaw na sab kanatong tanan mga igsoon. Hoy, kumusta? Hoy, kumusta naman mo? Hoy, kumusta naman ka, Oti? Aho mo na, ha? Klaro, diyo kayong malipayo, no? Kining osa, nagmugot lang na, ha? Klaro kayo nga nagihambing nga balatian. Hoy, higala, ilang ka problema niya na imuhang problema sa imuhang balatian. Adun na isulbad. Adun na isulbad nining tanan. Adun na kita'y produkto karon mga kaigsoonan. Nagitawag o Astasan Herbal Capsule. Na maoy mo ayo sa inyong mga balatian o may mutabang kaninyo nga maligo ng inyong mga lawas. Mayangay ni mong hinumdumi, igsoon. Ayaw ka walas paglaom. Ayaw ka pa, ayaw ka na bang problema ha? Kaya na isulban yan na mayong balita. Doon na herbal mga kaigsoonan yung makatabang ni mo. Ang pinakabago, pinakakusgan karon ng herbal sa Pilipinas. Ang gitawag na to, og Astasan Herbal Capsule. Perfect combination. Kaya doon na mga sangkap nga gikan sa kadagatan. O doon na mga sangkap nga gikan usab sa kayutaan. Ang gitawag na to, og perfect combination. Anyaway ang ngayong kabalakan kay FDA approved ni FDA approved mga egzon o halal certified. Hala sige ay, sige pa na to, isgutan ka rin na nagkalain-lain ng mga heart diseases, mga sakit na sakit sa ito ang mga dukay, mga kasing-kasing. Hala balakan sa tamo. Pangapot na, kapangapot, gupte mong porol niya. Parimong bagang niya, no'y gupte.

ako mahimo niya ni mong malanduan. Bisan pa ipadugit ni mo ang tanang kabituunan. Ako ng buhaton, ipakapin pa ang bulan.

0: ganito ha. Na mo na, bahala ko ngayong suhol nga. Mahala, sige. Salamat kayo sa inyo mga kaminas. Tumbalak mga igsoon niya. Tambay mo ha. Tambay mo. Itong isgutan karoon ng kalinlayangan nga. Ang itawag na itong heart diseases. Kung manlaman nining mga pahinomdom. Stand by.
1: Hasta sakit sa ulo. Hasta sakit sa kasukasuhan. Hindi makaihi. Arthritis. Mataas na uric acid. Mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan. Ang pinakabagong Mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in Santon Purity. 5x beta carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ay! Kagopo!
3: Mm. Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Labyo Boyax on air.
0: Okay, ang buong kiyat mga igsoon, balik na sa papanag-uban. Karoon na itong isgutan, kining heart diseases mga igsoon. Dilit na maglangan ini at oday ang isgutan kini kay medyo taas-taas ni mga hilisgutan mga kaigsoonan. Unsa man kining heart diseases. Mga sakit sa kasing-kasing. Nagpasabot kini sa lain-lain klase sa mga kondisyon na magkapito sa kasing-kasing o sa mga ugat na nagdala og dugo. Sama nining mga musunod. Una, kining gitawag nato og coronary artery disease. Kini ang pinakamubong heart disease or heart disease. O niya mahitabo ko nga mga ugat sa kasing-kasing or coronary arteries

disease. Ikaduha nga lain klase sa heart, mga kaigsoonan, heart disease. Kini gitawag na itong heart attack or gitawag na itong myocardial infarction. Usa ka emergency condition kung mabaragyo ng ugat nga naghatag og dugo sa kasing-kasing.

congestive heart failure mga igsoon. Mga kung dili na dili makapump og maayo ang kasing-kasing aron makahatag og igo nga dugo sa lawas, onya ang mga sintomas niini kapoy pirmi, hubag ang tiil, dali nga kapuyon og maglisod sa paginawa. O muna gitawag na to heart failure mga igsoon, delikado niyo, congestive heart failure. Lain pang heart disease kining arrhythmia, abnormal rhythm sa kasing-kasing. Mahimo nga paspas, hinay o dili regular. Panalitan arterial fibrillation, tachycardia o kining bradycardia. No, kining mga sakit sa kasing-kasing, no, paspas, hinay ang pitik sa tong kasing-kasing, no. O niya lain pa kining gitawag na itong valvular heart disease. Kung ang mga balbula sa kasing-kasing

heart disease. Ikaunom nga common nga heart disease, mga kaigsoonan, is kinikitawag na ito congenital heart disease. Mga depikto sa kasing-kasing ana sa pagkataon ng yun. Gikaluhaan na lang yung kaniana. Nasakit, mga kaigsoonan, sukat ba si mong pagkataon, no? Congenital heart disease. Onya, by example lang eh, kaya mga butas sa... butas ang kanya bangago no kasing-kasing, no? O niya sayop nga purma sa mga ugat, yan kasing-kasing o guban pa. Mga kitawag na to congenital heart disease. O niya lain pa ikapito is kining kitawag na to cardiomyopathy. Cardiomyopathy, usa ka kondisyon din ang unod, no? Sa kasing-kasing muluya o mulapad. Hinungdan nga dili maayo ang pumping. So, sa punis siya ka-heart disease, mga egsoon, kinikitawag na itong cardiomyopathy.

Ay, kawala mga kaigsoonan, nga common heart disease is kining pericarditis or endocarditis. Gitawag ni siyang infection o inflammation sa mga sapaw sa kasing-kasing. So muna ang pipila mga kaigsoonan, mga pipila ka mga heart diseases na nagapanghitabo karon sa itong mga kaigsoonan. Muna nga ato lang gihatag ninyo ang information mga igsoon aron nakahibalo ka kung unsay tawag niya nang imuha karon yung gibati. Dunay mga tao lang nalabi na ning mga lalaki na dunay sakit sa kasing-kasing. Ilabi na ning mga idara na. Ang ilang sakit sa kasing-kasing kay maibong silang bataan nun. Lahi ng sakit sa kasing-kasinga. No? Munay kuyaw niya ang mga gulang, maibog ang mga bataan nun, sakit gihapon ang kasing-kasing. Muna niya, no? So, I hope nga ato karon nga nakita mga kaigsoonan o nasairan ang katong nagkalain-lain na ito ng mga heart diseases. Karon itong isgutan mga kaigsoonan, kung sa may mga sintomas niini atong gipansulti. Pare ta una sa coronary artery disease. Ang sintomas niini anaka niini coronary artery disease.

Ansama man ato ni paglikay. Kung naalaga ning coronary artery disease, likay ang pagkaon nga daghan og mantika o kolesterol. Onya mag-ehersisyo og 30 minutos matang adlaw. Undangi ang pagpanigarilyo. Onya kontrolaha ang blood pressure o kolesterol. Sa mga coronary artery disease ko. So in taon ha, i-take note kini taon nitong gipangsulti diri kung ana kaniya nang coronary artery disease. Gihatag na ko ang sintomas o kung saan paglikay. No, kani mga coronary artery disease dapat likayan gyud ang mga mantikaon gyud no, kanang mga pagkaon nga taas og kolesterol. Onya mag-exercise gyud 30 minutos matag adlaw. Onya kang tigpanigarilyo ka undangan na na no. Undangan na no kay usap na siya mga contribute niya nang gitawag na tog coronary artery disease. Onya kining heart attack or gitawag na tog myocardial infarction mga igsoon. Ang sintomas niini mao nga kusog ang panakit sa dughan. O murag gi pisil-pisil ang imong dughan sakit kayo. Onya paninton kag bugnaw nga natinginit man ta nang gipaningot makag bugnaw. Onya malipong ka. Onya maglisot ka ginawa. So ang sabi mo ato ni Marmalikayan, pareho sa CAD or cardio artery disease. Mukhaon daw mga himsog, mag-ehersisyo ta, maglikay ta sa stress. Onya kung mahimo, magpa-check up yun sa doktor kung naay high blood or ng diabetes, no? Muna diya sa Marmalikayan na to, ang itawag na to, heart attack. Ikatulo, kining heart failure. Unsa may mga sintomas niining heart failure mga igsoon? Una is dali kayong kapuyon bisa gamay lang og gamay lang gitrabaho, kapuyon jud ayo no. Onya hubag ang tiil or bukton. Tingala ka ngano mang gahubag muni ko ang tiil or bukton no ni dako man eh. Wapo ko magapati daning diwindi. Oy ba igsoon, bantaya ka na kay basic. Mga sintomas na siya sa gitawag na ito, heart failure ba ya? O niya, dili makatulog. Dili makatulog kay daw sa mahutdan o ginhawa.

piro maglantaw tani mo mura man kagihupong igsoon. Oy, balantayan na siya kay basi ka ng pagdako nimo, gumika na tubig sa imong lawas. Gumika na sa gitawag na tog heart failure nimo. Yo sama na to aron malikayan nato ning heart failure. Una, likayan ginato ang sobrang asin nga pagkaon or so paglikay sa sobrang asin sa pagkaon. O kana mga himarat diha. Watch out mo ha. Onya kontrolaha ang blood pressure. Taas mo BP mga igsoon. O nahimo ato ginang kontrolon kaya usan na siya nga makakontribute sa kitawag nato heart failure. O niya, kung mahimo, ano na kita'y kitawag o regular nga check-up o tambal. Kung natay tambal, di atong sundon. No? Ikaw pat yun yung arrhythmia. Sa may sintomas, ani, kusog o irregular ang pitik sa kasing-kasing palpitation eh. O niya, malipong ka, o niya, maglisod ka ginawa. Sa may bato na to, ani, malikaya na to ng arrhythmia.

kasing-kasing, na? O niya, bantay ang potassium o magnesium sa imong lawas. O niya, regular ang regular ng ECG check kung adunay kasaysayan sa pamilya. O, muna siya, aron nga malikaya nato ang itawag na itong arrhythmia. Ikalima, kining valvular heart disease. Kung sa may mga sintomas ni ini. O na, is ka na maglisod ka ginawa.

Kusog nga pitig sa kasing-kasing, no? Gitawag na itong palpitation. Valvular heart disease na. Masama na ito, malikaya na ito ka na. Malikaya na ito, malikaya na ito nga may infected ang balbula. No, balbula diya sa tuwang kasing-kasing. O na, kumahimo, nagitay regular medical check-up. Kung naanak ka ni Ana, iksoon. Ikaw nom kining congenital heart disease. Ansa mga sintomas dinhi sa bata, no? Paspas kayo ang ginhawa. O ya dali kay ang kapuyon, o niya bluish na color sa kutis ug ang ngabil. Wala balantaya na no kanang natay congenital heart disease. Usually mga bata man ato na makita. O niya unsa man ato aron malikaya nato ni kining congenital heart disease? Alang sa mga buntis, likay yun ang pagpunigarilyo. Kana mga buntis diyan, yung manigarilyo ka, daw samara nga ikaw mo'y nagtanong mong sakit sa imuhang anak. Kung buntis ka, likay na pagsigarilyo. Kanang gitawag na itong alkohol. O kanang tambal nga pasagar at inom nga wala'y resita kikas doktor. Okay, pamina na ito, mura po tag doktor.

yung gisakit ng dughan kay gibulagas, uyap. Oh, dayong hilanat, unya maluya ka, dayong magubo-ubo, unya magliso na kaginhawa. Unay pericarditis or endocarditis ng mga sintomas. Unya asawa man ato ni ano malikaya nato ni ayaw pasagdi ang mga infeksyon. Sama niya ng sore throat, mga tonsillitis. Okay, mo man maka-develop mga igsoon ni ning itawag na tog pericarditis or endocarditis. Nakay sore throat diha or tonsillitis, sige pasagdan lang nimo ganana na na diha. Oh, madaot gina mo kasing-kasing igsoon. No, kana mga tonsillitis na to diha, mga sore throat diha, di na to napasagdaan. Okay, mo tigulog na ito ang kasing-kasing. Kita na hinoon, magproblema na hinoon o niya.

0: ka buka tong gihisgutan karon igsoon. No? So karon taw-taw na tumbali ka no sa may matabang sa produkto nga asta saan? Nieto mga heart diseases nga to ang gipanghisgutan. Standby mo, human laman nining pahinumdong.
1: Ang Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat's Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May Sanson ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Love you Boyax on air.
0: O, sa kaadlaw na mga Ikson, ang nagproblema si Boroy o nidoon ni Boyax sa huwag patambag. Amo niya na itabo. Uy, Boyax! Ano man, Broy? Tambagi, nagukupi, laay, magay kong kinabuhi. Broy, sabi ako kaning Boyax, so sabi, buhato na ako, laay, magay kong kinabuhi. Bye! Ay, sa'yo nagkaya na, Broy. Sa'yo nagkaya na, Broy. Aron nga, malingaw ka sa inyong balay, Broy. Kaglaay kayo mong kinabuhi, Broy. Huso kay buhaton. Sayo na ka na, Broy. Ang imong buhaton, taguan imo imong sudlay. Dayon pagkahuman, imong bulungon. Unya, pangasapi ng mga mimro ni Mos Balay, Broy. Aron malingaw, broy. Ay, ay, ay. Sa'yo na ganaroon malingaw ka, taguan ang sudlay, broy. Di pagkauman, bulungan, di pagkasabi ng nasbalay, broy.

0: sige, oy, okay, ang gingkiyan. Oh, kalagmitan ka natin, tapos balay mga egzo, ka nangawayan, ka naging sudlay. Okay, balik na sa papanaguban, mga egzo on. Pagkaniha na itong gisgutan ang nagkalain-lain ng mga heart diseases. Unsay mga sintomas niya ito, kung saan paglikay katumaw mga heart diseases, mga kaigsoonan. Hiningi kayo na ito ang diskason. Ito ang diskason, mga kaigsoonan, ang katuang hisgutan. Kung unsa may matabang, mga kaigsoonan, hiningi gitawag na ito og Astasan Herbal Capsule. Sa nagkalain-lain ng mga heart diseases. Naibalota, mga kaigsoonan, o mga higala, diha nga ang Astasan Herbal Capsule, adunay sangkap nga gitawag og Astasan.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kining Astasan

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Atin mga kaigsoonan. Ikaduhang ang Astasan Herbal Capsule makatabang ni Haong Makaabag. Ilabi na itong mga nai mga heart diseases. Ang Astasan Thin mga kaigsoonan nagtabang kini na mapaubos na ito ang gitawag o bad cholesterol o ginagitawag na itong LDL. O na magkapaminos kini sa oxidized LDL cholesterol. Ang resulta niya ni maminusan ang risgo sa coronary artery disease or heart attack mga kaigsoonan.

ang gitawag na itong mga heart diseases. No, so magbantay lang yung tanong kay ang atong kasing-kasing mga igsoon. Dako kayo na siya o function niya sa tuang lawas. Kaya once nga mawala o muundang o pitik ang atong kasing-kasing muna igreong goodbye! Munang ato yun nga atimanon, kining ato ang kasing-kasing. Kaya matod pa, mo kinikitawag na itong pumping station. Pumping station sa itong lawas. Kung muna'y muundang o pitik, may ginahingon nga goodbye kayong mga utang. So ato kinang atimanon o maayo mga kaigsoonan, dili na ito abusaran. O katong ipangisgutan kaganiha nga malikay na ito katang mga mantikaon, mga pagkaon nga taas o mga kolesterol.

sa pamayag, ipaabot ninyo mga kaigsoonan at ito lang mo sa butika, pakitaan ninyo ang Astasan Herbal Capsule. O diba, aram sa mga radio station nga sakop sa Amapola Broadcasting System, din kita karon nagtingog, kaya naasay mapalit nato ang Astasan Herbal Capsule. Barator yung kayo mga kaigsoonan. No? Barator yung kayo, niya. Mag-unsa mong punang digyo ka, digyo ka mo palit, kay mahal. O niyang magsakit na ka, problema, ninoong dako, ninoong kay gasto sa hospital. So muna nga, samtang wala pa kanya na mga igsoon karon, tumari na kung Astasan Herbal Capsule. No? So, wala ko yung oras. Wala ko yung oras mga kaigsoonan. Hangtod na lamang sa sunod ngayon gayon sa samang takna o istasyon. Kinigihapon si Buyaks Labyog, manamilit pinagis pagingon. Lawas na ampingan kay Maorgyundi ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
0: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
1: Umani, Boyax Labyo.
0: Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayu Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.

0: iUsavon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. iU!
1: Mapalit ang iUsavon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa iUngon Butika Gale.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po dama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtan gyud ang akong
5: sakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Ako si Emily Rawan, taga Porcono, Kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagsalit ko ng stofi. So, bili lang ng stofi. Apil pa ang Fevicare, ng capsule. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Fevicare o ng capsule. May na dyan akong paminaw. Magpasalamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
9: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
10: Ako si Larry Madria, kagaipod ang kagaya di oro. Nakasuway po sa pagamik sa Wonder Animal Vital. Okay man, kaya na ako mga batin dabay lang mida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vital. Ako laban naman na bigyo hinay man ang parita ko. Pero pagsalay gina ko aming Wonder Animal Vital, dabay lang ginapagtupo. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vital, ako gabing i-recommend sa ito namin nag-alaga o kahayupan. Nadami po ani kaya ang Wonder Animal Vita. Ipikibo gita.
9: Wonder Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanakuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, so malagma, dili mo kapuyon, kanalag.
12: Ipabarato pa kini, Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
14: Hard Mama.
12: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
14: Mag Hard Mama. Extreme na.
15: Mga benata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
16: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumang itira, pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
17: Okay.
16: O de yun, lami po ang katulog.
17: Karon?
16: Katung pagkatilaw.
17: Pagkatilaw
16: sila. Kanang kapsul o
15: mga benata!
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. A Ang Jonel Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
17: Jonel Brand.
19: Ano ba'y special nga okasyon?
20: Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
21: Sa Em's Flower Shop.
22: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
23: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
24: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
25: Sayon ra kayo pangitaon.
26: Tapad lang sa pansuan.
27: Call or text 0966-348-9336.
28: Emps Flower Shop.
29: Emps Flower Shop.

0: Araceli ng Bulanga, si Sangguro, sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Maribel Castillo. Isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihe o ako po dyan sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamunin akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, ngamunin makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matagadlaw. Dinhin na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
10: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
11: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
10: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
12: 1 plus 1!
13: 2!
12: 2 plus 2!
13: 4!
12: 4 plus 4!
13: 8!
12: 8 plus 8!
13: 16!
12: 5 plus 4!
13: 9!
12: 5 plus 5!
13: 10!

Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa Shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidara, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa maabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
4: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamre ani Ron.
3: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
3: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na to ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligrupoyan kay daghang mga katauhan nga nagumo na sa kinadili na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
3: Unda nga, ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo, ugsa nasod, kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong bahinumdum, giyapod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Oras sa Pilipinas, alas 7:08.
8: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
9: Handos balita!
8: Handos balita!
9: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunog unya.
8: O karon, aniya kining tighando sa atong

0: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katinimban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita.
2: Handos balita.
0: Ining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulog ka mga sibyaanan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, 99.1 Bagua School Star Radio, o 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.1 Bago High School Star Radio. Mga sibianan nga mao tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Pagasto sa mga magtutudlo sa kaugalingong kwarta sa balik eskwela, ipaimbestigahan sa kamara.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Deji Masiho uban sa Crocus Band mitukar gabi sa SBO Liga ng mga Barangay Night.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Dali Tayasanon Festival Street Dancing og Showdown may tabo na karong hapon.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Mga aktivitas sa Dali Tayasanon 2026 sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Barbeto alang sa tinuig nga pwesta ng lungsod nagpadayon kini.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: J. Urakoy ang bus driver trainer sa Yansun Bus Group Companies, Balyacar Transit Incorporated, nagpahibalo sila nga ipahigayong special recruitment activity alang sa driver o konduktor dere sa Tayasan karong Hunyo 19.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Dumagita City, maoy sunod nga host sa NIRAAM 2027.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Canlaon City Mayor Batsu Cardenas og First Lady Kunsyal Inday John Cardenas mitambong sa kasaulugan sa adlaw natawhan ni Mayor Lawrence T. Lim Kechung.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa dakbayan sa Dumagita, suspek sa pagpatay na dakpan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Balihermoso, top two most wanted gisikop sa PNP tungod sa kaso sa robbery.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Manhoyod, 48 anyos gisikop sa anti-illegal gambling operation.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Canlaon City, ginudahang siyabo nasakmit gikan sa 33 anyos nga security guard.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Walay natalang earthquake swarm sa Cebu apan nagpabiling hulga ang mga aktibong fault matud sa Pebolx.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa 67 milyones pesos nga droga o mga armas nasakmit sa PRONIR samtang hulga sa kriminalidad muubos sa usa ka bulan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Kapitan sa barangay sikop samtang laing usapa kay gikaingong nangawat sa kuno sa gitrabahuan niini.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ang program appropriation sa GAA ipatangtang sa Supreme Court.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Enquiry sa kaluwasan sa school athletes giduso sa kamara.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pagkamatay sa duha ka student athletes paimbestigahan ni Senador Bunggu.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Mga empleyado sa Senado naka-work from home gahapong adlaw og ugma tungod sa security threat.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pre-trial sa impeachment case ni BP Sara ipahigayon sa sunod semana.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Supreme Court ibasura ang petisyon ni Tayam kabahin sa quorum sa Senado.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pag-asa, Nagpahibalo sa pagsugod sa El Nino nga posibleng mulungtad hangtod sa sayong bahin sa
1: 2027.
0: Iran, hibalo sa Amerika, iatake ang mga base militar sa Jordan o sa Gulf, samtang Taiwan, nipahigayon o dinalian nga live fire drill taliwala sa hulga sa China. Boxing legend Manny Pacquiao mipaabot sa iyang simpatiya alang sa mga napiktuhan sa magnitude nga 7.8 nga linog sa Mindanao samtang Liober, Musaka ug Timbang. Ann Cortez, emosyonal sa paghinumdom sa Kampanirang, Cuba.
1: Ang dos balita. Headlines.
0: Mao kadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Ang dos balita.
0: Nga gihandos kanato sa Astasan.
1: Ang dos balita.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Ang dos balita.
0: Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Ang dos balita.
0: Adlaw karong Huwebes, pet sa 11 ni maong bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Ang dos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager ng Sibus Ayan, Aniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kaditsi nga si Byres Sorinio.
1: Ang dos balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiu Carinal, o Handos 42, Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Buhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos balita.
2: Balitang lokal.
1: Handos balita.
0: Kinemo sunod ng mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mo ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipiktibo, ayaw na kabalaka kay anirasa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung dendelik kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mobile gay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamahalaan ni Thomas Bagika. Busan sa paigilangayan, inom na kabo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw og inyaw mabatsyagan ang alibyo og kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaon na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyod nga coffee? Ani ana, ipaila-ila ang pinaka-epektibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilaway disenyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kining Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga parmasiya sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kita furniture. Mugama sa mga furniture. Platira, katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, reservance divider, mumulding motor na makarabing. Mare para sila sa mga salasits. Mudawat usab sila kung kamo magkapintal sa inyo mga balay. Pinagi sa pakyawan sa stem nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligang kawayan o guod. Chairperson T, booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon yung Tayasan, yay panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Booking Kito o Joffrey Booking Kito. SC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. SC Enterprises, ang ilang branch 1 naimutang sa Bulongata Street o ang branch 2 naimutang diha sa Bramo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga mayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic Erlan Calom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy og Jericho Palagdew, branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant din nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
2: Andos Balita, Andos Balita.
0: Pagastos sa mga magtutudlo sa kaugalingong kwarta sa balik eskwela, gipaimbestigahan sa kamara. Alang sa kompletong detalye at ang dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Boyax, lasigi Handos o Labiu sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita
5: Live Report.
6: Nagadalaman din bundang kayo tumasugitig pa amin o. Biloso sa kamarang investigasyon sa paggamit sa kawalingong kwarta sa mga magtututlo sa publiko alang sa Brigada Eskwela o guban pang pagpangandam sa pagbukas sa klase. Ubo sa House Resolution No. 1102 si House Assistant Minority Leader at Bayan Party List Representative Chil Giono at Bayan Representative Percival Persisindinya o Dada Kiram Ismula o Dinagat Islands Representative Kakabagaw ang mihangyo sa pagpagayon o congressional inquiry sa mga butang. Matod pa sa mga magbabalahod na tungod sa kakulang sa pundo alang sa Brigada Eskwela o mga kalihukan sa pagpangandam sa eskwelahan, dagang magtutudlo ang napugos sa pagastugikan sa iyang kaugalingong busa alang sa pagpaayo sa classroom, pagmintinar sa pasilidad, pagpaayo sa sanitasyon o guban pang panginanglanon sa eskwelahan. Ang investigasyon nagtungong sa pagdino kung ang kasamtangang mga pundo, mga mekanismo sa pagpundo, mga sistema sa pagkamay tulubagong igo naroon masiguro na ang mga eskwelahan anda mga wala magkinahanglan sa mga magtutudlo sa pag-abaga sa mga galastuhan na kinahanglan ng responsibilidad sa Estado. Nanukat Gigan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa sibiyaan ang mitinuglan sa mga labas o dinod ng mga balita. Matagkarunong ko niya. Kini si Handos 38 Boyax Labiu Carinal Reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labiu Carinal simuhang balitang lokal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal,
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Ang Yanson Bus Group Companies, Baliacar Transit Incorporated o mas na ila nga service liner, mubaygayin og special recruitment activity alang sa ilang giginhanglan nga mga drivers o conductors karong Hunyo 19 diha sa Tayasan Public Market Function Hall. Alang sa kompleto detalye, ania ang mga panaghinabi ni J. N. Uragoy, ang bus driver trainer sa Yanson Bus Group of Companies, Baliacar Transit Incorporated o mas na ila nga series liner.
1: Andos Balita
7: Interview.
8: Sir, good morning. Ako na sa Iran, sir. Mga alaposisyon o sa nga company, sir. Ako si J. Uragoy, bus driver trainer sa Baliacar Transit or YGBC, Yanson Group Bus and Company. Sige, sir. Pwede naman sa Iran, sir. Sa kabahay ninyo, ipagayin ninyo ng special recruitment activity nga mahitabo karong June 19. So, nang nata special recruitment from the 19 sa driver o conductor. So, ang ato ang kwan sa driver is COA, driver's license, mura na ilang da doon sa video. So, natay mga exam na gipagahigayon. So, makapasar sila sa exam. So, automatic na sila na recruit. So, sa ato akong conductor is high school graduate. Tapos, without experience, pwede ra. Tapos, physical and mentally health. Mentally fit.
9: Ato ang sa itong driver, sir? Ato ang professional driver's license? So, may 1, 2, 3 or taas pa?
8: O, pwede ra 1, 2, 3 or sa ito arong bagong coding ro na to is EBC naman. So, at least na sila hindi. Pinaka-importante ang letter D.
9: Letter D.
8: Okay. More na bus ang one na prescription na is bus ang yun.
9: Uman sa mga special recruitment activity, sir, niya doon ang may ma-recruit ng mga driver. Ang pila na ikaw mo kinukinan lang? Pila ka mo kinukinan
8: lang? Bisag pila. Kutob sa ito, mga kuhan. Bisag mga tag pulo-pulo pa or 20-20. Amo nang i-cater tanan.
9: Oo. Dayon, kuman sa special recruitment activity, doon ay training na? Nga ipahigayo na ito ng mga drivers?
8: Oo, na ito'y training o sa ma-hire na, na ito'y training 9 to 10 days. Pero kanang 9 to 10 days, tana na sila sweldo. So, ang ilang sweldo, ilang atugwaan sa ilang medical, tapos na pa sila masubla. So, ang medical nila libre na.
9: Disun gyapon sa tuang mga conductors,
8: kamay sa mo pareha ra sila.
9: Nagyapon sila allowance.
8: Nagyapon sila allowance.
9: Sige, sir, sa mga basing do kay to na pagay dugang nga mga kana pahibalo sa tuang mga mo apply pagka conductor pagka driver, sir.
8: Karong 19 na atay special recruitment diri sa taas sa Changi. So ang ato ang hire is driver conductor. So sumala pa sa kong asa sa kanina nga wala na mao na to yung mga kwan. So manginaot ko nga maapil na ta sa Baliacar Transit Family.
1: Andos Balita
7: Interview.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:28.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sabi pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nagpadayon karon ang mga activities sa Dalay Tayasanon 2026 alang sa annual festa sa lungsod sa Tayasan nga gipangulohan ni Mayor Bemberto. Kagabi eh, Hunyo 10 nga mao ang SB and ABC Night, mitukar ang Crocus Band Live o guban ni DJ Masiho sa Ogiman Sab sa disco. Karong adlaw, Hunyo 11, mauna ang Dalay Tayasanon Festival alas 3:30 sa hapon, street dancing. Alas 5 sa hapon, shootown. Karong gabi, disco with DJ. Og mga adlawa, Hunyo 12, mauna ang Dispiras og Independence Day. Alas 5 sa buntag, Flobial Procession. Alas 7 sa buntag, Flag Racing. Alas 8 sa buntag, 128th Independence Day Street Parade. Pagka alas 8 sa gabi, mauna ang Battle of the Bands. Hunyo 13, mauna ang Fiesta Celebration sa tunga lungsod sa Tayasan. Sa buntag, misa sa tanan ng mga simbahan. Pagkagabi, live band uban sa Spanskula. Ang tanan ng sampit ng mga kalihukan, tipik o gabahin kini sa mga nagpadayon sa Dali Tayasan noong 2026 alang sa annual Fiesta Celebration sa LGU Tayasan nga gipangluhan ni Mayor Bembo Roberto.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:29.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Kadto mao nga tagna og balitang lokal gihandos kanato sa Herbs with Parma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Reman Capsule, Reman Choco, tawa-tawa si Sabi Carmen Gaman og Alina Beauty Shop kong diin. Madungog dres sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at Yarlene sa May Alauna Media ang tagna sa hapon og paghaman musunod ayon ang Balong Dagri.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gihandos ka na to sa D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga groceries. Ago man panagunang mga kinahanglanon sa Manimalay yung sa labas yung mais daw garni. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulongata Street obusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ano diha sa National Highway Corner Bromo Street Poblacion Tayas o ang RDB Meat and Fish Vendor ana diya sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita o dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with ampalelepsiasis and sugar, sugar cane extract powder, DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, palm disc cabinet, floor mat, rappel, agaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala nila ni Ami Free Omison o Julius Omison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan. Nag-antos sa sakit sa ulo. Nag-antos sa pamaol sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis. Batasana apamahak plus. Gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaguroy nga panuhot. Sa una ng pagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masesta. Unang-una tungod humot kayo mong haplas busab sagsikin sa paman. Ang mahimong customer, delog dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Theory Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, o Butika Gal, sa Himalalod sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa to nga mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos balita. Handos balita.
0: Dumaguete City, maoy sunod nga host sa NERA-AM 2027. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Buyax Labiog Cardinal. Gikan sa 99.1 Bagues Gold Star Radio. Buyax, lasigi Handos ug Labiog sa imuhang balitang Provincial.
2: Handos Balita. Live. Report.
6: Live. Report. Nagkasalamat din po ang nagkasabay sa masukitig pa, Minaw. Ang syudad sa Dumaguete, pinagay sa Department of Education ng Provincial Government sa Negros Oriental. Ubo sa pag-abag sa Department of Education Negros Oriental ang nangandamanan sa pag-host sa Negros Island Region Athletic Association at Kuniram 2027. Maging ang dibutiyag ni Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya at sa pagkinabi sa mga sagop sa media. Matod ba ni Mayor Sagarbarya nga sa pagkakaroon nagsugo na sila sa pagpangandam sa pasilidad din ang naipahigay ng mga dula lagibo sa bang kapuyan sa mga athletes. Sa pagkakaroon padayon o sa bang koordinasyon sa mga line agency o Department of Education kabayan sa bang dakong kalihukan sa sports dito sa dakbayan sa Dumaguete. Nanukad din sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyaan ng itinubdan sa mga labas yung tinood ng mga balita. Matagaruno ko niya. Pinas Handos 38. Buyaks, love you, gana.
2: Live report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyex Labio Cardinal Simuhang Balitang Provincial.
2: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:35.
2: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
2: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Mitambong si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas uban si kasawa nga si First Lady o Consial con Inday Chen Cardenas sa selebrasyon sa adlaw natawhan ni Mayor Lawrence Lemkay Chung sa lungsod sa La Libertad. Ang mga kasaulugan gitambungan sa mga lokal nga leader, mga higala o mga supporter aron sa pagpakita sa ilang pagpasalamat o suporta ngadto kang Mayor Lemkay Chung alang sa iyang pag-alagad sa katawhan sa La Libertad. Gipaabot nila ni Mayor Batchuk o Gonchial Enjay Chen ang ilang maniton nga pangusta o mga pangandoy nga maayong panglawas kalipay o dugang kalampusan sa pagpangulo ni Mayor Lim Kay Chung. Ang mga panagtigom na himo nga higayon usab aron mapalig-on ang panaghiusa o maayong relasyon tali sa mga leader sa lain-laing lokal nga pangagamhanan sa probinsya sa Negros Oriental. Sa katapusan, gidaig sa mga nanambong ang dedikasyon o serbisyo ni Mayor Lim Kay Chung ngadto sa iyang mga katawhan samtang gisaulog ang usa ka laing manungdanong tuig sa iyang kinabuhi.
2: Balitang Provincial. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
2: Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga police report, yandos ka nato sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalain-lain mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madagungag rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagalasay sangtod sa alasay si media, ang takna sa gabi ilunes sangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy, o SGN Pharmacy. Sa Badyan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Edchanchan Pharmacy, o Sinovate Pharmacy. Sinatilan ni Cure Pharmacy, MPG Rex Toro e Pharmacy, og Shelmo Pharmacy sa Dalaget, Ready Pharmacy og It's an It's Pharmacy sa Malabayok, Sinjed Pharmacy, sa Runda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy og Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga, sa Amantalungon Butika Marga, sa Dabanhaw Pitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Hobby Drug o Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Makalungsuran og Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Yuri Pharmacy o Angel Pharmacy. Sancho and Nisi Dry Goods Trading na maligyas sa mga RTWs sa ubus kaing presyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Ipanag-iya o dumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers refrigerator ko pa, doula lang usabang Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Kay anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulong Street, Poblasyon Tayasan, Kilimutang gamit sa Blue Beaker and more sa Blue Beaker and more kaneto nga karon ilan sab nga giablihan nga laing brand sa San Jose samtang padayon gyapon sa pag-operet ang Blue Beaker and more nga ana sa tunga sa duha ka San Jose ingon man padayon sab ang pag-operet ang laing brands nila sa San Jose diya sa Bromo Street nga atbang sa Amian Jewels General Merchandise ngilang sabatusan o chinilasan.
2: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
2: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Nasikop sa kapulisan usa ka suspect human sa insidente sa pagpatay nga nitabo dito sa barangay Kalindagan, Damagata City, Negros Oriental niadtong Lunes sa gabi, Hunyo 8. Sigun sa PNP, nakitaan nga wala nay kinabuhi sulod sa ihang balay si Ronnie usa ka hamtong nga lalaki nga residente sa lugar. Aduna kini grabing samad sa ulo sa gituhan nga tungod sa pagbunal gamit ang dipa matino nga gahi nga butang. Pinagi sa imbestigasyon gila sa mga pulis ang suspect nga si Job, 42 anyos, o live in partner sa igsuon nga babae sa biktima. Matud pa kang Juseng, 52 anyos, nga igsuon sa biktima, pagabot niya sa ilang balay uban sa iyang anak, ilang nakitaan si Ronnie nga nagbuyod sa salog o naligo sa kaugalingong dugo nini. Dali siya nga nangayo og tabang uman sa makalilisang nga hitabo. Pasado alas 8:30 sa gabi, nakadawat og report ang mga kapulisan sa Damagata City Police Station gikan sa pag-umangkon sa biktima. Diyang ilang girespondihan ang report, gilusa dayon nila ang imbisigasyon sa crime scene. Gibutyag sa imbisigasyon nga doon ay daang panaglalis ang biktima o ang suspect pipila kasimana sa wala pa mahitabo ang krimen. Base sa mga ebidensyang nakulikta o follow-up operasyon sa kapulisan, gilusad ang hot pursuit operasyon nga mitultol sa pagdakop sa suspect. Ikusudiyan na karoon sa kapulisan ang suspect samtang giandam ang makasong kriminal nga ipasaka batu kaniya. Ipasalig sa Damagata City Police Station nga padayon nilang imbisigahan o sulbaron ang kaso o giangyusab ang publiko nga mutabang pinagi sa paghatag o impormasyon nga makatabang sa imbestigasyon. Gipusasan sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa municipal level atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa barangay Poblasyon Valhermoso, Negros Oriental sa Milabay ng adlaw. Gila sa kapulisan ang akusado nga si Alvin, 27 anyos, menyo, residente sa barangay Kabulihan, Valhermoso. Gipangluhan sa Valhermoso PNP ang operasyon nga misangpot sa pagdakop sa akusado human giserbi na sa mga operatiba ang warrant of arrest alang sa kaso nga robbery with force upon things. Ang warrant gipermahan og isyu ni Honorable Maria Ana Priscilla Montenegro Pareha, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 102 sa Gilungan City kaniadto nga Mayo 28, 2026. Hinaon gikatakda sa korte ang piyansa nga 100 mil ka pesos alang sa iyang temporaryo nga kagawasan. Sumala sa kapulisan gipahibal usab sa mga operatiba ngadto sa akusado ang iyang mga katungod subay sa Miranda Doctrine sa wala pa siya gidala ngadto sa istasyonan alang sa hustong dokumentasyon o disposisyon. Nasikop sa kapulisan usa ka 48 anyos nga lalaki atol sa anti-illegal gambling operation sa Sitio Kabulay, Barangay Alangilanan, Manhoyod, Negros Oriental diato nga Martes. Ila sa Manhoyod Municipal Police Station ang suspect nga si Julieto Olitao, residente sa Barangay Cambagio, Baez City. Gipanguluhan sa Manhoyod PNP ang operasyon nga misangpot sa pagkasikop sa suspect o man siya magtuhi nga nagdawat og mga pusta alang sa illegal nga numbers game nga nakalapas sa Republic Act 9287 o ang anti-illegal numbers game act. Na-recover sa mga pinatiba gikan sa suspitsado ang usa ka violet nga notebook o usa ka papel karon dai mga numero o mga pusta alang sa hapon nga draw. Na-recover sab sa kapulisang tulo ka tag 10 pesos nga sinselyo nga gigamit isip pusta, usa ka 50 pesos nga kwarta o usa ka 20 pesos nga sinselyo nga gituhang halin sa legal nga sugal o usa ka itom nga bullpen. Nunot ini gidala sa mga pulis ang suspitsado o ang mga nakumpiskang ebidensya nga adto sa Manhoyod Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa angay nga kaso. At tubangon karon sa suspitsado ang kaso paglapas sa Republic Act 9287. Nasikop sa mga operatiba sa Canlaon City Police Station Drug Enforcement Team ang usa ka 33 anyos nga security guard atol sa baybas operasyon nga gibigayon dito sa Puro Cross Bay, Barangay Malaiba, Canlaon City, Negros Oriental, niadto nga Martes. Gila sa kapulisan ang suspitsado nga si Edmar, residente sa Barangay Panubigan sa Naasoy nga barangay. Ang operasyon gipangunahan sa Canlaon City PNP sa pagigtambayayong...
7: This is Amapola Broadcasting System.
0: Enforcement Agency.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
2: Balita. Balitang regional. Balita.
1: Kinamusunod nga mga balitang regional. Gandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila Ike's Kamalig, iunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henner Oil Barangay Kabulutan. Aduna usab sila Brown sa Ike's Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market sa Stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang X-Garden Cafe and Resto diyan sa corner Kalumba o Pabukay Street nga mag-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o guman pa nga mga repressors. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diyan sa X Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. X Restaurant and Catering Services o X Pharmacy gaya pa nag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Isturco o Maritis Largado Isturco.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
2: Andos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga balitang regional.
2: Balitang regional.
1: 67 milyones kapisos nga droga o mga armas na sakmit sa PRONIR samtang hulga sa kriminalidad mubus sa usa ka bulan. Alang sa kompleto detalye at nung dawaton ng report ni Andos 38 Boyax Labio Carinal gikan sa 1951 Bagues Gold Star Radio. Boyax, lasigi Andos ug Labio sa imong balitang regional.
3: Balita. Live. Report. Live. Report. Dagan dalamat mimpundang mo sa kayo sa Pamino. Di pasigar po sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR ang ilang dakong nakabot sulod lang sa unang bulan sa pagpangulo ni Police Brigadier General Romano V. Cardenio pinagi sa programang Safe in IR. Sukad di patuman ang maong programan na kahimo ang kapulisan o 896 kamalampusong operasyon batok sa nagkadaiyang krimen sa Tibok Rehiyon o lakip na sa ilang nadakpan maong 371 ka mga wanted persons din si Tintani igisip ng mga most wanted persons sa balot. Dako sa pagnalkansi sa mga sindikato manasakmin sa kapulisan ang kapin sa 10 kakilo sa gitawang illegal na drugas na mibalor o kapin sa 67 milyones kapisos o gawas sa drugan nakuha usab sa mga otoridad ang 61 ka mga armas nga walay lisensya. Di pasalig ni Police Brigadier General Cardenio nga dili mohuno ang ilang operasyon ug matud niya tumong sa ilang kampanya nga matagar og mas luwas ug malinawon nga komunidad ang matag ni Green Sea. Nanukad dinan sa Bongo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang mitinubin sa mga labas o tinood ng mga balita, matagkarunong kunya, Chris Hamlis, Rinda Utso, Boyax, Love You Girl, Reporting.
2: Balita, live, report, live, report.
1: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simuhanga Balitang Regional.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Handos Balita.
1: Sa pagbadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
1: Ibutiyag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Pebbles nga wala pa'y natala nga earthquake swarm sa Sugbo sukad kriyado apan nagpabiling delikado ang isla tungod sa mga aktibong fault system nga anaan niini. Ang earthquake swarm o ang sunod-sunod nga mga gagmay ngadto sa kasarangang kusog nga linog nga mahitabo sa usa ka lugar sunod sa bubo nga panahon nga mahimo nga mulungtad og pipila kadlaw hangtod sa mga bulan. Matud ni Engineer Robinson Giorgio, Director sa Pebbles Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, aron ay mga higayon nga